0: pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sa brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Mm. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX pamanig kag mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Mm. Magluwas nga ini man ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
1: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
0: oh,
1: tapos hubin pa yung pamatinan,
0: okay.
1: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan, Sir JP, ang DTX 500 Gagmaitis, ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division.
0: Uh-huh.
1: Little did we know, nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
0: Mm-hmm.
1: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
0: Oh,
1: no?
0: Ang
1: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
0: Mm.
1: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
6: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: Mm. DTX 500.
7: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
1: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
0: ay, oh, the more kagabisyo, the more
1: dapat. Mm. Oh, pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka matubuan bukol.
0: Ay.
1: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
0: Mm-hmm.
1: Note. Hindi ka magkatumor.
0: Uh-huh.
1: Wala cyst, mayuma, cancer.
0: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day.
0: Mm.
1: Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO 1000017 Series of 2026.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga

0: trabahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy ka nunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epic
3: Timo.
2: DTX 500.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
6: Kampiyon!

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: May balita na, may drama pa. Kampyon!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may
2: D3!
4: Mabakas, mga butika!
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.

0: ka pa namin sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero
2: sa Star

0: Sustansya with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito na ito niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
16: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
19: K5 News FM, kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ga? Gapati, kabala nga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, oh, nugay da gani, kabataon pa gani si Muga.
1: Hey, ha!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko.
16: Wow. Ayos, gid.
15: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: E3 Bio.
9: Ang E3.
8: Yung may Physio.
9: Physio.
8: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahig
3: Agro bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mga mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mga mga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
21: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigid ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Diorol On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
7: SM.
8: Kadragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul katul,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tigasing
13: performance. Extend Food Supplement for Men.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo,
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: K5 News FM! Kampyon!

0: May balita na, may drama pa! Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: Hey! Five! Galingawan time!
5: Tagbalay.
6: Sino na?
5: Ah, mga pulis kami, sir.
6: Ah, mano tani, sir, aw.

0: 500 ka!
1: Mataas ba na ang iyong blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500
0: ang may powerful compound
1: nagapanubos
0: ang iyong blood sugar!
1: DDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis Whoa. DDX 500!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper, milang butod ako tiyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC!
5: Mabaka sa mga butika.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car. A Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
5: SM.
0: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Halin ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
19: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman Roman.
3: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift OT Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Para sa matinlo nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX

0: 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang may mataas ka anti-oxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatimlo sa imo atay.
1: Basta timlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: GTX 500.
0: Masalikat.
1: Epektibo.
0: GTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: GTX 500.
1: Masamit ka bala gina-allergy?
0: GTX 500.
1: Ang GTX 500.
0: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: GTX 500.
1: Masalikat.
0: GTX 500.
2: D3 Bio
3: with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
0: D3 Bio,
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
0: Mabakal, sumanguti ka.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7
7: K5 News FM.
8: Kampiyon!
9: Especially for you, I wanna let you know what I was going through.
10: This song is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo! You.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:00.
0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my God!

0: five galinha one time.
1: Tagbalay.
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw.
1: Gusto lang tani namon mag istorya.
2: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
1: Duwa lang man kami, ah.
2: Ah, duwa ka mo?
1: Oo.
2: Tika mo de istorya, nai eh.
0: Hey, five galinga one time.
3: Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C
3: ang alkaline ng vitamin C.
11: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C mabaka butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT, Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasumpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
25: Basta tindo ang atay.
24: Happy Kanunay!
25: DTX 500!
24: Masaligad!
25: Epektibo!
24: DTX 500!
27: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
28: Mami, itigil ang drama!
29: Angeline!
28: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: Star Nutrimeats, girili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
8: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik, ed ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tagtino nga tay,
13: happy kanunay,
16: DTX 500.
13: Masaligan,
16: epektibo,
13: DTX 500.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
17: Angeline?
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: our Nutri-Needs ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
3: TTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: TTX 500.
2: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: TTX 500.
2: Asal Rican.
3: Epic Tipo.
2: TTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: TTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: TTX 500.
2: Ang TTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: TTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: TTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: TTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: TTX 500.
2: Ang TTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: TTX 500.
2: Masalikan.
3: TTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: TTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
2: Mighty C
3: ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nam gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasumpay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligat,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: ikaw ba na
23: ang may diabetes?
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: masaligat,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
24: yung may BCO.
23: Ang BCO
24: yung may D3.
23: Mga butika
24: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
24: yung may BCO.
23: Ang BCO
24: yung may D3.
23: Mga butika
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso.
29: K5 News FM, kampyon.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, magabuti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: DTX 500
5: may powerful compound
4: nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado
5: epektibo
4: ara mismo.
5: DTX 500
4: nagapalandurong bala ang imo panulukan,
5: magalingin bala ang imo nga uno,
4: masami nagapangihi,
5: masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na,
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: may powerful compound
4: nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, Air Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
13: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
14: Extend Food Superman. Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

good morning, Iloilo. Welcome na naman diri sa aton sining programa. Nga nagadulong sang Balita Impormasyon Subong Man Inisyatibo. Proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilunggo Caps. Ang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Kada Domingo sang aga alas 11 tubto balas 12 sang udto. Ang lasang liwan ko ni ang Ilunggo Caps on air. Live na live kita diri sa K5 News FM Iloilo. Kag siyempre mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Mangin ko po ninyo sa subong akin yung sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Welcome na diri sa aton sining programa. Ika-159th episode na naton. Sa aton sining programa diri sa Ilunggo Caps on Air with K5 News FM Iloilo. Kag ika-34 naman episode for this year 2026. Happy Sunday morning everyone! Kamusta inyo sining Domingo? Kag siguro ang iba na kasimba na. Ang iba na karon pa sa hapon. Kay iba na gapulo pa huay. Kay iba na day off nila sa subong sining adlaw. Kag pa labig-labig sang tulog. Apang hindi lang makalipat nga magbangon kag magbugtaw. And of course, no, sa aton sining pagpangalagaan. Kadasig lang sang inadlaw, no, kagayari na kita. Sa ikaduwa or sa ikaduwa sining Domingo. Sa subong sining bulan sang September, kagayari na kita no sa pizza 13 na. Sunday the 13th no sa subong sining adlaw, September 13, 2026. Kag pila na lang kadlaw? 103 dias na lang. Kag Christmas na. Siglang gid sang inadlaw do kasanulan nag New Year subong 103 days to go before Christmas Day December 25. Kag sa subong man sining adlaw katapusan nga adlaw na sa pagkuha sa mga bar takers or mga barriers mga bar examiners naton ika third day no nga adlaw no ika tatlo sining adlaw kakatapusan sining adlaw no sa pag-take sang bar exams ang mga aspiring lawyers naton kagisagi na pilihan no diri sa siyudad sang Iloilo sa Sinica University no agod nga mangin malapit na kay kung sa unang atimpo dito pa na sa Metro Manila kung gusto mo ya magbogado dito ka mapakuha sang exam pero for most 5 years na no nga diri na sa siyudad sang Iloilo nara na kita sining testing centers so good luck sa aton sining mga aspiring lawyers kag tani no ang ining kadalagan. Kag sining mga dugang mga abogado naton maka-improve man sa aton sining pungsod hindi nga makapagamo hindi makapa-complicate lalo sa aton sining mga sitwasyon o sa subong sining henerasyon. Sa aton sining oras nga alas 10 o kon alas 11 10 na saga. Sa aton sining makatopiko diri nga pagatalakayon sa subong aga. Diri sa aton sining programa Ilunggo Caps on Air. By the way, no, kinaknalis na ito ng tanan na ito sining mga viewers. Diri sa ito sa official Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office. At subong man sa nagapamati no, sa tanan sining or sa frequency no, sa K5 News FM Iloilo. Sa 88.7 FM, no, padangat lang kamo sa inyo sining shoutouts, greetings, no, and of course, inyo sining participation no, diri sa ito sining programa. Ay malipay gid kita no, pagbasahon. Ang inyo sining messages diri sa aton sining comment section. And of course, sa tanan nga man nga nagamonitor sa official Facebook pages no sang K5 News FM Iloilo. Thank you so much again. Kaga speaking of commenters naton. Good morning dra no kay Sir Ariel Skitisoy. Dara sa Banwa sang Dingli Iloilo. And of course, kay Mama Nala Rodriguez. Always ginagam na ito sa aton man sining programa.
Dara, no, si ma'am sa Canada, no? Thank you so much guys sa pag-monitor, ma'am. And of course, kay Sir or kay Bryony. Dara naman sa Banati MPS, no? Thank you so much again. Sa aton sining mga topiko sa subungaga. Sa subong sining simana no nagiwat kita sang National Simultaneous Earthquake Drill. Sa tinikdan sining pit sa Jess no sa bulan sang or sa sining bulan September or September. Which is nga makahatag naman or maga-rehearse naman no, ng aton sining mga pumluyo. Kagalakit ng mga government agencies naton kag mga school authorities. Tanan ng agency no kag agad nga ma-remind naman kita kung anong mga nagkakadapat sining pag-imoon sa tion sang linog no, kaya muna bala no nga ang preparasyon or ang rehearsal o practice no isa kadako sining bulig. Once nga magluntad ng kangay sining mga kalamidad ang pag-atake sang linog kaysa subong na wala pa mabalaan no kung hindi pa ma-measure. Pasang equipment or aparatos yung makamamissure no sang pag-abot sang linog apang mga mamissure lang ang ano na during and after na kung pa wala pa sang makapredict no sang pagluntad sang linog. So the best way dira is ang aton sining preparation kagisa na dran pag-iwat sang earthquake drill quarterly no kaga this is the third quarter na for this year. Agad nga mapreparahan man nato no ang dapat naton sining paghimoon kung magaluntad no ang pag-abot sang linog kagisa na dapat naton tanandra no ang ginatawag naton sining duck cover and hold damo na blano kung magalinog ani dara nagayo waras nagayo dalagan dara no kag importante dara no mag ano kita no mag duck cover and hold. So, nadara na assess nato no panilagan na nato na magsikungkong pagpanago dra sa pwede ni mo mapanaguan sa mga matigadra nga mga ano naton furnitures or mga lamisa dra panago gid anay kita cover anay kita dra no hindi kita magpanic kay mo na blay ba no kaka-injured or ang mga injuries kasi hindi nga siling natupan sila dra sa ano kundi nga ang iba nagkala-injured kay nagkakahulog sa hagdan. So mo na blay no nga mag-cover anay kako magturotawhay na no magpanaog na sa mga kapinpos mga building kamudra magpanaog no gagamit dra sa mga railings so hindi nga magdalagan magkuyampad lang sagdanan kasi syempre maka out balance kasi na so dapat ano lang gid no presence of mind gamit kita sa mga handrail magpanaog dra hindi nga siling magdalagan ka lang sa hagdan no kundi dapat nga hold no cover after mo mag-cover ka dra lakat ka na dapat naka-hold ka, no? Dapat nga pang-uyat ka. Kaya once nga linog na dahan, ginashake ka na dara. So dapat hindi nga maglakat ka dara tadlong. Kung medyo nag-cover kita, kaga matamat panaog, no? Kung mga building man aton sining na tiniran. Kaga always, good pamatihan na ito, no? Ang mga advice ang aton sining mga Ken Kasperhead rin, no? Kaga nag-atag isang or nag-guide sa aton. Isang aton sining in the RRMC. Or aton sining mga MDRRMC no mga municipal risk reduction aton or municipal disaster risk reduction management office aton sining mga MDRRMO nagahatag sa aton no sang nagagiya kaga siyempre nag-assessment ang performance aton during earthquake drill so dapat tandaan aton no kung ano man ginalecture nila sa aton kay although paliwat-liwat lang man lamang ina. Madabla no kung why kita gina-remind ko gisa kakalipat kita. So dapat always nato no nga tandaan ni na. Kag kung ini gina-rehearse man or drill man naton sa aton sining mga eskwelahan, opisina. Dapat i-relay man nato no sa aton sining mga family members dira ang aton sining na learn dira no hindi nga sila nga kamulang nakabalo. So dapat no na ibaluan man sa inyo sining mga colleagues dira. Co-employee ninyo dira. Kaga sa aton sining mga family members no sa mga himata nyo man ilabi na gid no kung maglunta din na sa sulod sa inyo sininga panimalay kung anong nagkadapat ninyo sininga paga himoon.
So dapat i-share man ato nina. That's why no always kita na nagatagi doon sa advice, safety tips, and reminders sa aton sininga mga audience, sa aton sininga mga listeners and viewers. Agad nga ma-remind kita no kung ano nagkadapat na aton sininga himo. Agad nga sa tion sang pagabot sang linog. Yes, hindi na kita mag-salasala. Unadara, no? Hindi kita mag-panic. Kaya muna blan, no? Sa tanan nga tiyon, no? Always, no? Presence of mind. Focus kita kag hindi kita sagay palak. Kaya muna blan, no? Basta palak-palak ka ganit. Iwag yun sa maayusin yung maabdan. So always lang, no? Calm down. Chill-chill lang. Biskang galinog na. Kapag hindi kita mag-palak-palak, no? Kaya kisa mo pa na linaan kisa makadiskrasya ka. Iba na may maglinog, iba nga karlumpat kung diin-diin. Tungod nga ga-panic, no? So, dapat chill-chill lang. Hindi lang mag-kalipat, no? Nga mag-duck, cover, and hold. Kaya siyempre, no, kung maaara na kung mo sasagwa sa establishment, kato sa lugar, no? Nga safe nga lugar. Nga hindi ka mudra matumbahan sa poste. Hindi man ka mudra matupan kung ano ba na mag-kalahulog dira. So, dapat sa ligwasin nga lugar or open field. Agon nga mangin safe no kagulaton no nga magtahaw ang pagtayog dira. Kag hindi daga gilayon no kung once ka man guntat naman hindi gilayon nga magbalik no sa mga building dira nga ginalinan ninyo ay may mga aftershock pa na. Nga daan sa aton nga daan ay puro substandard na nga daan. Wala bala no may ara na specification kaysa ginasubstandardize pa sa mga ano no sa mga contractor dira ora no. Tama na blan, no? Nga kita yung Pinoy nga dahil nga sarangan mangyade. Nga white is nga nagkakalusot sa bandi, bala kong isa. Tama na nagsacrifice sa ating integrity no, sa ating sining mga establishments. Nga white is nga kabuhi na mandarang nakataya, no? Once nga gawain na itong ginasunod, ang mga building code na itong dira. Tama na blan, no? Nga kung anong nakakadapat, dapat sundo na itong. Hindi nga sila nga iban, remedyuhan pa. Kaya muna mga severe or mga fatalities kung sa maagom sa makuturan na ito because man sa nga ito ang sininga kapabiyaan. Kapabiyaan no, sa nga tagsa-tagsa ili binagin sa mga authorities man dira na nag-check sila. No? Dapat alin pa lang sa pag-construct sa mga building dira. Dapat standard na. Kaya nga sila nga okay na na. Kaya iban nga daan mga building. Iban na dapat kabilyan ang amun numero. Islan pagidsang na dapat dumala kabilya nga malapa ay butang dira. Ibutangan mo dira sa mula tudlot ano na karon capacity ya. Ano mo na nakakadapat no kung anong specification nga na ginabutang dira dapat kinasunod man naton. Kaysa subong nga daan no sa unang nga timpo sa mga gagmay pa kita madumduman naton ang linog. Kakatabola na tigpila ka tuig. Panga muna bala sa subong no hindi na mabalaan. Kaysa isa ka to ay kapilangin magluntad ang linog. So muna bala, no? Nga, kumbaga, mamag-okan lang. Ay, wala linog, subong nga bulan, subong nga tuig. So, sa gihapon, no, sa aton sining oras, nga lason, si 19 na saga. So, may nakapatangat din, no, nga brownout naman sila sining area. So, natural, that's a new, new normal na naton. Mamag-okan lang siguro kung wala sang brownout. Pati nga lang, kaguro kung wala brownout sa bilog nga simana. Balka ko pa mangkot sa lingon mo nga wala brand out sa buong semana. Pero kung may brand out every day, especially kung nga weekend, that's the new normal sa aton sininga pungsod. Kahit kung siguro sa brand out lang pag istoryahan, siguro pang Guinness Book of World Record na aton sininga pungsod. Ilabi ng ginodari sa aton sa Western Visayas kung brand out na pag istoryahan. So learn to adjust. Kaya nung tana kay Pirmi lang brand out, tamo na bla kong kaysa na. Huwag na siyang liwan nga mag-adjust, kundi kita nga mga konsumidor. Sa atong sining oras nga alas 11 ba hindi nasaga? Good morning, Idra, no, sa PNP Dumangas. Walang tawag sa atong sining program no, sa pagpunguna sa atong dira nga hepe. Kay Sir Kabalikat Police Major Ken Alberto Lepcia. And of course, kay Sir Benjo de la Paz. Walang tama sa aton sa program no dira sa Igbaras MPS. Thank you so much again. Sa tanan aton sining mga viewers no thank you so much man. Sa aton sining pagpadayon. Wala untat ang brand out. Sa Gyapon wala man untat ang mga cyber criminal.
Kaya sa gihapon, no, damo sa gihapon sa mga ma-into andra online. Kaya tanan nga daan subong nagagamit na internet. Nag-access na sa gadgets. Or nagagamit na sa gadgets. So dapat no, hindi lang kita magkalipat, no, nga mag-mangin mitikuloso. Sa tanan sini nga tiyon, kaya mga kriminal, wala na siling sa unang atyempo, may mga budol pa. Nag-istorya sa imo dira. Pero subong ara na online. May nag-text sa imo, may nag-tawag sa imo, may nag-chat sa imo, may nag-pamukaw dira sa imo. Kisa tungang gabi, kisa ka panawag at chat, no, tingala ka lang nagkaralagting ang imo sining mga social media accounts. Kaya ara ang mga cyber criminals na no, nag-atake kong gabi. Kaya mo na bala, no, sa pag-boom sa mga call centers, si Saton sininga pungso na no, hindi natin mabalaan kung kaisaman. Ang iban sining mga operations nila nga daan, mga anuman. So always nang kita nung mangin na mitikuloso sa tanan natin yun. Kayo wala man siguro or klabanan sa ato, no, majority sa mga Pilipino nag-access no, sa internet. So always lang gid, no, nga before natin i-click ang mga link na ginapasa sa aton, or i-access dira ang mga website dira or mga social media platforms dira nga gina-intrahan naton. So dapat no always ang gin nga mangin isipon na naton. Kapin pa kung especially kung gina-ano ka mo dira. May nag-communicate sa inyo dira. Kapin pala yung layan ang gin nga mudo subong no. Hindi mo nakisa mabalaan kung matuod or hindi. Pero always lang gin no nga hindi kita magpadala-dala dira no. Kaya ang iban madasig magpadala sa nga magpadala balas ang mga matamis ini nga mga tinaga sa mga cyber criminals sira no, hindi kita dali-dali nga magpati. Pero is naton nga gina-remind permin no nga wala sang mga manoginto no kung wala sang nagapainto no. So muna always ang para maka ano akong baga grade 1 pa nga nablos ko tama ka basic. So muna bala no nga masubo mong isa na no, why nasang pili ng mga cyber criminals na daan. Pati mga professional man, may mga tinunaan ka man o wala. So mostly ganun yung target nila, may mga professionals pa. Ang muna blanong isa, no, isa na kadako nga kauyanan man, na maintuan ka through online pa. Kaya iba, ubos-ubos, pati savings, no, pati mga retirees na itong isa, dalasa pa. Nagpadalas ang kwarta tungod sa mga linlain ng mga rag, ng mga modus. Dira, iban may mga investment. Linlain ng mga investment, may harap mga dalagko ng mga kantidad. Isubong nag-ano na, nag-breakdown na into mga gagmay. Sa una ng mga account, 50 plus, 50K, 100K. Ito gina-breakdown na sa mga cyber criminals, no? Gina-breakdown na into 10,000 or 1,000. Agon nga maganyat ka. Gagmay lang man to din nga mga kantidad. Apang kung nakakuha ka daw sang pila ka account, bitang tatagi sa kalibo lang be. Di dako na no, mag-bainti ka daw karon ka account. At pagka next mo, after pila ka bulan, naka-database na no, or naka-system na. Kasi siyempre may account, lipay ka man, mabaw makon mo, may kagulingon kaya nga account. May kagulingon kaya sining database. Every morning nga pag login mo dira naga-increase ang imong nga gininvest. Ano ka nami nga makon mo kada login mo 1,000 ang imong sining nga gininvest. Kadaga may kadugang tig 20 pesos. Kung makon mo sa isa ka bulan pila na magdugang dira. Balibaw lipalipay ka man no nga siyempre yung kadugang kada login mo kadaga. Di pagkasunod tatlo ka bulan hindi ka naka hindi ka nakalagin kaya hindi na na down na or na back down na ang inyo sining database. Kaya mo pag inamasubok ang isa nung ka every login mo, ginangayuan kapag isang picture mo. Ginangayuan ka sa picture mo, way ka kabalo kali nga ginagamit man na, gina-identity theft ka na. Ginatakaw ng imo sining identity ka ginagamit na nga mag-pang-scam pagid gali. Ano ba, no, lipay-lipay ka man every login mo ba? Required ka before ka maka... login din ang ginaka-picture-picture ka pa, may selfie-selfie ka pa. Kaya mo na pala masubo, no, nga kamotoran ng isa, haulihin na naton ma-realize nga nalutsan kita. So, dapat hindi magpadala-dala, no, always kid, no, kapin pa kung ginapangyuan na kita sa kwarta, dira. Always lang gid, no, nga paminsaro na naton kung ini legit bala.
mo na importante ang legit, no? Dapat legitimate ang tanan ng mga transactions naton ilabi na gid online.

0: Sa aton sining nga oras nga alas 11:26 na sagan. Sa gyapon kan muna galantaw sa aton sining nga programa. Antes naton pagigangutan no ang hepe sang kabatuan na Municipal Police Station. Ato na na-acknowledge ang inyo sining mga participation, mga shoutouts and greetings inyo diri sa aton sining programa. Good morning idara sa kay Sir Junior Patusa. Nagalantaw sa aton sining program sa Subongaga. Subong man sa kay Sir Yaswe. Happy weekend, Ilocaps. Dara naman sa Dingley MPS. And of course, magpunas ang aton dira ang officer in charge no, sa Dingley MPS kay Sir Kabalikata Police Captain Alvin Salmon. And of course, good morning man dira kay Sir Ray o kay Mama Raylene Losaria Tingson. Thank you so much guys sa pag-monitor. And of course, kay Sir Michael Stars. Nagsubong man sa kay Sir Alexander Ruhan no, dira sa aton sining national headquarters or sa aton regional headquarters kay Michael Stars no, dira sa Bingabana MPS. Sa aton sining oras nga alas 11:29 na saga. So yara naka standby no sa piyakan linya. Aton sining mabuot mapisan kag gwapahon aton sining hepe. Ikan dira sa kabatuan na Municipal Police Station. Agon nga mag-inunanon kita no sang ila sining mga accomplishments man sa subong sining bulan o ilabinigit intensified campaign nato against illegal or unwanted person. Wala yun pagin nato no, ang kampanya man nato no, kontra illegal nga droga. Kagang ila sining oras sa kamustaon naton ang security assessment no, sa aton sining hepe dira sa bago lang ginatapos nila sining municipal fiesta dira na sa Banwasang Kabatuan. So yara na sa piyakang linya ang aton sining hepe dira sa Kabatuan Municipal Police Station. Wala sang liwan kundi si Kabalikata Police Captain Meriden Herbolinga. Ma'am, good morning again ma'am. Kaga welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air diri sa K5 News FM Ililo. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Erwin.
1: Maya dayad nga aga Kabalikat Erwin tag sa tanan naton nga tigpalamati no.
0: Thank you so much good ma'am no sa imo sining chimpo ma'am no kag balaan man naton nga medyo masako-sako nga aton sining mga commanders sa diri sa probinsya sang Ililo no kag isa na kag dira ma'am no nga I guess no sa aga pa lang may mga appointment at kag dira or may engagement no sa mga or ilabi na gino sa mga community engagement naton sa mga kabaranggayan sa imo sining na sa kupandra sa Banwasang Kabatuan. By the way ma'am kamusta man dira ang chimpo dira sa Banwasang Kabatuan ma'am kay diri sa siyudad sang Ililo as medyo gagumguom kag manami aton sining tempo.
1: Actually sir, magunggo man din sa buong sa Kabatuan sir.
0: Oo. Kag by the way no si ma'am no antes ang aton sining topiko ma'am no. Mga pila na kita or pila na kita ka bulan dira ma'am nga na-assign ma'am sa Banwasang Kabatuan ma'am.
1: So kaluian naka 7 months naman ko li sir sa Kabatuan.
0: Naka 7 months ang kali si ma'am no kag kamusta ma'am ang aton sa or sa in general ma'am no kamusta ang aton sining assessment ma'am when it comes sa peace and order dira ma'am sa Banwasang Kabatuan sa Subong ma'am.
1: Actually ang peace and order situation dili sa Kabatuan is manageable sir, very peaceful ang Kabatuan sir and so far wala pa man tong isang mga major incidents sa wala lang tani matabo pa sa future. So gapasalamat kita ko nga diri ako nagkadto ang station sir kay very peaceful and supportive ang mga tao diri sir.
0: Oo, kag bago lang gid nag although nga nagasunod-sunod man dira ang inyo sining mga activities ma'am no. Kag in fact no bago lang man nagtapos ang inyo sining municipal annual fiesta dira. So kamusta ma'am ang assessment naton ma'am sa bago lang gid nagtapos nga fiesta ninyo dira man sa Banwasang Kabatuan?
1: So yes sir, no. Kagustang sinila mga September, nag-celebrate kita sa aton kafistahan dari sa Kabatuan. Starting August 22, nag-start ang aton na food fest kagiban pang activities until nag-conclude kita sa September 10 sa aton Tinoong Festival. So we are very happy and thankful nga natapos ang aton celebration na madinalag-on, masinadyahon kag labi na gid malinong. So wala kita sang na-record ng major incident throughout the entire celebration. So kami sa Kabatuan MPS, kapasalamat gid kami sa aton nga partners in peace and order sa aton mga kapulisan na din sa RMFB 6, 603rd Company, sa aton SWAT, sa ITPO, sa aton barangay tanods, kag sa tanan naton nga force multipliers. And lastly, dako gid ang amon pasalamat sa mga tawo sang kabatuan because they also cooperated and helped us nga maging malinong safe pag successful lang aton pag-celebrar sang Tinoom Festival 2026.
0: Oo, kay isa man sa balantayan, ma'am, no? Although nga ang banwas ang kabatuan, apat ini ka banwas diri sa probinsya sang Iloilo, or isa sa apat no, nga nagka-celebrar sang fiesta, no? Dokadungan
1: yes,
0: sang Gimbal, Ahoy, and Lambunaw. Pang Ginabalo Bantayan, gino ang banwas ang kabatuan kay may Tinoom Festival, no? Ang week-long activity lang ini, ma'am, no? Kag isa lang ni kasimana, ma'am, or isa gin ka bulan nga preparation naton, ma'am?
1: So, malawig-lawig mo ng preparation, sir, kay halin sa nga Augusto nito nag-start ng food fest na ton. So every night may ano kita may banda diri sa plaza ayon. So from August 22 hasta matapos, nag-conclude siya sa September 10. So ang effort naton nga ma-maintain ang peace and order ara gid gihapon.
0: Oo, kag inaano sa bulig man sang tanan-tanan,
1: yes,
0: kay mo na blano ka 24 hours nga daan kisa or hasta pag kagahon or tungang gabi ang mga kaangay sin ang mga activity. Anyway, ma'am, no, congratulations kid no sa sining successful fiesta no dara sa banwasang kabatuan sa inyo sining pag security planning pa lang and then implementation and of course no sana sa D-Day no sang fiesta. On the other side naman, ma'am, sa kampanya naton on arrested wanted person, ma'am, no, kaya naka-record kita no sang accomplishment dara sa banwasang kabatuan for this week no sang isa naman ka provincial level sining wanted person. So paano ninyo ni na ano, ma'am, na apprehend kag ano ba lang kaso sang sining sospitsado, ma'am?
1: So through the efforts sa aton tracker team, sir, successfully naton nga na-arrest ang top 1 provincial level and top 1 municipal level wanted person nga gina-identify nga si Elias Kin sa ligad lamang nga September 9, 2026, sir. So he was wanted for the case of statutory rape, sir, kag pinaagi sa aton coordinated efforts kag determination na locate kag na-arrest naton siya successfully, sir.
0: Oo. Kag ikapilan ining wanted person, ma'am, sa subong sininga bulan kag sa sang tinikdan nga bulan nga naton sininga na prehend, ma'am, adra sa banwasang kabatuan.
1: Actually, sir, siya lang ni first ni sang sininga bulan, sir, siya ning first most wanted sa provincial and municipal, but previously may mga other wanted persons kami nga na-arrest just last month. Mga pito kabilog ang other wanted persons nga na-arrest manamon last month lang, sir.
0: Okay. Kag on the other hand naman, ma'am, no, sa kampanya naman nato na kontra illegal sininga droga, alin sa pagpungko ni Modera, ma'am, or sang legal sininga binulan, ma'am, yara man kamo sininga accomplishment, ma'am, pila ka mga high value individual kag mga street level individual man ang inyo sininga na-prehend when it comes sa intensified campaign naton against illegal drugs, ma'am?
1: So alin sa pagpungko ko, sir, actually previously nakakada kami by bus, nakakuha kami 1 HVI and in total 6 SLI. So just last month, August 28, 2026 lang successful man kita nga nakakandak sang by bus operation pinaagi sa efforts ng aton nga kabatuan in PSS det against aton SLI subject nga si Alias Wilser, no. So during the operation nakuhaan siya sang 13 heat cell sa chase kag sang suspected shabu na may total estimated value nga 40,800. So kami diri sa kabatuan MPS padayon gid ang among efforts no sa pag-address.
0: Okay.
1: Sa kabatuan MPS, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, good ma'am. Ang ato na lang ano, ma'am, mensahe, ma'am, sa mga taga-kabatuan kag of course before sang mensahe naton kali, ma'am. Kamusta naman ay ulayon na lang naton, ma'am, no? Kamusta naman ang aton sining security ano naton dira, ma'am, involvement naton sa mga school naton dira kay siyempre ang isa man sa mga dako sining issue when it comes sa school security naton as of this moment, ma'am, no? Kamusta naman ninyo, ma'am? Paano ninyo na patigayon, ma'am, nga mangin peaceful kag mangin na security ano man dang aton ang mga oro secure ang aton sining mga eskulahan kay damo man sa mga dalagong eskulahan dara sa banwasang kabatuan, ma'am. Kamusta ang aton sining security preparations and coordination aton dara, ma'am?
1: Actually, sir, ang manami nga aton nga coordination sa mga school heads naton. Even na sila na mismo reach out sa amon para mag-conduct sang lectures and other activities sa school nga maka-address sa aton nga face nga problem sa atong mga students, sir, no? Though
0: oh.
1: sa iban man siyang region na tabo. So on our part, gusto naton i-prevent siya. So far, ang among relationship and coordination sa mga school heads, kag sa schools, is manami gid, sir, no? Cooperative sila, kag sila mismo gahimo usang tikang man, para mag-reach out sa amon, kay ti, sa kadamo sa schools diri, sir, ang ano man sila ay nang cooperative, so gina-schedule na mo na pagkadto sa school answer para mag-conduct sa mga lectures, eh.
0: Okay, thank you gid, ma'am, no. At this moment, ma'am, ato na lang mensahe, ma'am, sa aton sini nga mga pumuluyo, ilabi na gid, no, sa mga ginatutukan naton dara nga mga kampanya naton, sa kampanya naton na kontra illegal nga droga, kag other mga intensified campaign naton, lakit nang aton sini nga mga ordinances dara. Ang imo sini nga mensahe, ma'am, sa mga kabatwa nanon, ma'am, sa sining padayon naton sining municipalida campaign, ma'am, kag mensahe man naton sa mga ginikanan kag subong man sa mga estudyante naton, no, sa when it comes sa mga security or school security implementation naton, ma'am. Kabalikat, please, Captain Mary Den Herbolinga, ma'am.
1: Parehas ang permit ko ginhambal, sir, taga mag-visit ko sa school and sa barangays, nga ang public safety and security is a shared responsibility, no. So hindi lamang ang police ang may responsibility para mag-maintain sa peace and order sa aton nga komunidad, but also the parents, teachers, the other people in the community, may kanya-kanya sila nga responsibilidad sa pag-maintainar sa peace and order. So kami sa Kabatuan MPS, gahangyo kami sa mga katawhan diri sa Kabatuan, nga continue lang sa pag-support sa amon. Actually, supportive ang mga tao diri, sir. Wala ako may maihambal nga iban. Supportive sila, cooperative sila. Kaga amon na siguro, sir, nga nang ang peace and order diri sa Kabatuan is manami, sir, kaga ma-maintain namon kay tungod ang mga tao diri, sir, is kabalo mag-cooperate sa aton mga kapulisan, sir, no. So kabay pa nga continuous lang ang ilang support sa amon, ang ilang bulig sa amon, kag ang ila ko pag-cooperate sa amon kaya para mapadayon naton ang kalinong diri sa aton nga banwa sang Kabatuan, sir.
0: Okay. Thank you so much, ma'am, no, kag congratulations, ma'am, no, sa mga accomplishments naton dira. Kag good luck, no, kag keep up the good work gid sa sining mga accomplishment, especially sa pag-maintain, no, sang kalinong kag katawhay dira sa banwa sang Kabatuan. Thank you so much sa imo sining atimpo, ma'am, nga kabalikata, please, Captain Herbolinga, ma'am.
1: Yes, sir, thank you po.
0: Sa aton sining debate, anong aton sining mapisan kag gwapahon naton nga hepe, no, dira sa banwa sang Kabatuan na Ililong. Sa Kabatuan na Municipal Police Station, wala sang liwan kun isi kabalikata, please, Captain Mary Den M. Herbolinga. Muna bala, no, sa aton sining peace and order concern, no, dapat buligan aton tanan. Bululigay kita, no, good nga mangin na malinong kag matawa yung aton sining lugar. Sa aton sining oras, nga alas 11:40 na saga. Sa duwan aton sining mga commentors. Good morning, kita, no, sa kay Sir Emil Alavanzas. Aton dira nga ka Ilunggo Cup man, no, naton, or Ilunggo Cup naton. Dira sa aton sining office of the provincial director naton. Budang aton sining provincial director, no, good morning again. Kaga, of course, good morning madra sa kay Sir Sparks Maroon. Dira sa Concepcion na MPS. Kaga sa kay Sir Honyo Ecotango. Dira man sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. So thank you so much, gano, sa inyo sining pagupod sa aton sining program. Sa ika 159 na episode sa aton sining programa, no, diri sa K5 News FM Iloilo. Kaga, of course, no, nagkapasalamat mong kita, no, sa inyo sining pagpamati sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kag always gid kita, no, nagkapasalamat, no, sa kalwan sa K5 News FM Philippines. Ilabi nang kino sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Ramiloy. And of course, sa management and staff, no, sa K5 News FM Lilo. Sa aton sining area manager. At the same time, aton sining vice president, no, to, for digital media, no, si KK5 Ray Espiao Malay. And of course, aton sining station manager, no, sa kay KK5 Warren Friends. Thank you so much again. Kilitanayin man kita by next episode na. Ika 160th episode na by next week. Sang Ilunggo Cup on air, no, diri sa K5 News FM Iloilo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. By the way, good morning kidra ano kay Sir Francisco Kasumpang Cordero Jr. Naka-monitor kid always na sa atuan sining program. Thank you so much kid kay Nong Iko dira. Maraming salamat sa inyo sa pagkupod sa atuan sining segment sa subong sining Domingo. Sa 13 sa bulan sa September ito ay 2026. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Abian Emmanuel Rasalan, kag sa ngalan sa atong Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nangin ko po ninyo no, sa subong nga kanya sininga kabalikat sa atong sininga programa nga dalong sang balita informasyon diri sa probinsya sang Ililokog Subong man in inisyatibo serbisyo kag proyekto sa inyo sininga mga kapulisan ang Ilonggo Cavsonair. Ako ang inyong kabalikat, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan. K5 News FM, championing
2: the lives of the Filipino. Wow! May kumso! Hibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag hindi madali nga ma-hack. Ikaduwa, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account.

the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news ukon sa la, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga ato na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Iloco Hubs.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadalas ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahili mag-shopping online, magamit lamang sa kalihitimo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadalas ng kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig dirayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: television o kon CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok permi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko ukon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihanay. Ni nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Gastrin, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: ka ba?
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
9: SM.
10: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: mag-ida ko sa akong body odor.
4: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Asal rigan.
1: Epic tipo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mahi ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
9: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
1: Masalika
9: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabakal mga butika.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto.
1: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
9: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
20: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman bala ka.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Kadaragsa nga punggot.
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit.
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi.
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol.
29: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
35: Tigasi!
34: Tigalapa!
35: Tigasay!
34: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
34: Supplement for men!
35: Lourdes!
34: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, darling! Come to mama!
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca
35: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men
34: para sa matino nga dugo.
35: DTX 500
34: para sa healthy gatay.
35: DTX 500
34: ang DTX 500
35: ang may mataas nga antioxidant
34: nga amo naman
35: ang nagatino sa imo atay.
34: Mas tatino ang atay.
35: Happy kanunay.
34: DTX 500
35: masaligan.
34: Epektibo.
35: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500.
34: Ikaw ba na
35: ang may diabetes?
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compounds.
35: Yan ang gapanupo.
34: Kagakontrolar.
35: Sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
35: Masalika.
34: Epektibo.
35: DTX 500.
34: D3 Bio.
37: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
35: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
35: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
35: Yung may D3.
34: Mabagat sa mga butika.
35: D3 Bio.
38: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
35: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
35: Yung may PCO!
34: Ang PCO!
35: Yung may D3!
34: Mabagat sa mga butika.
39: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
40: K5 News FM.
41: K5 News FM! Kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapang
8: masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasi City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
20: Klinika Diofresh.
19: Available now.

0: Kadaragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
3: D3 Bio.
6: With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsulong good ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
6: ang D3,
3: yung may Vizio,
6: ang Vizio,
3: yung may D3,
6: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow.
13: Ayos, gin.
14: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rika.

0: five galingawantay.
1: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galing nga wanta!
3: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX-500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masaligan,
8: DTX-500.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya?
15: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Gadragsa nga pungkot.
25: DTX Beauty Service.
6: Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasumpay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500
26: ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
26: kag kontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio,
29: ang D3 Bio
4: nga may BCO,
29: ang BCO
4: nga may D3
29: mga butika.
4: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio,
29: ang D3 Bio
4: nga may BCO,
29: ang BCO
4: nga may D3
29: mga butika.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow, my puso.
33: K5 News FM, kampyon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
4: so, wala dapat tulog wala
3: tulog wala
4: dabi na kong late dinner ka
6: kinanang wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
4: pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhan.
1: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ditribayo with Vizio.
5: Ako si Anay. For problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio
8: ang D3 Bio
1: yung may Vizio
8: ang Vizio
1: yung may D3
8: magabuti ka
1: D3 Bio
9: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
1: D3 Bio
8: ang D3 Bio
1: yung may Vizio
8: ang Vizio
1: yung may D3
8: magabuti ka
1: my family history ba na ka mausong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
7: Garantisado!
1: Epektibo!
7: Ara mismo!
1: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
1: Masami inauhan!
7: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar!
7: DTX 500
1: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka.
8: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sa rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: available now.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!

Mr. DJ. Campeón!

0: Pasig na, may balita pa! Kampyon!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Harrow Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero
7: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
13: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrigan Epic Tempo DTX 500.

0: 23 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM.
4: News FM.

0: Jennifer Pio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man nami akon kuti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Mga buti ka. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule 3 10. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
10: Tigasi!
11: Tigalapa!
10: Tigasay!
11: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pa na
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
11: Ang BCO
10: yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
14: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Matakas, mga butika.
16: K5.
10: K5.
16: News FM.
10: K5.
16: K5.
10: News
16: FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!

0: Kali tak, Pa? Kampion!
1: Hey, five! Kali ngawan
2: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, five!

0: Dr. Bio with Physio.
1: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Ara mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggo.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Hood Superman for men.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for men.
19: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
19: DTX 500.
12: Masaligan.
19: Epektibo.
12: DTX 500.
19: Mahigro ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo.
19: Nga sa masami,
12: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: DTX 500.
19: D3 Bio
12: with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
12: D3 Bio
19: with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Coffee Mix, kape gagalitoxify sa lawas. DTX Coffee Mix.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halin ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Fi News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3
4: para sa mga butika,
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masalika. DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
10: Sali, si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After one week, nagnamigid ang akong salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligat,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo
26: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
4: Yung may D3.
28: Mga buti ka.
4: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
4: Yung may D3.
28: Mga buti ka.
30: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
7: Klinika de Iofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Kade, magid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
17: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay.
2: DTX 500
4: masaligan,
2: epektibo.
4: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag VTC para nga ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall lag indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya ra.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago niya magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. MyTC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC.
3: Mabaka mga butika.
2: MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: MyTC.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Kadaragsa nga punggod.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing
16: performance.
15: Extend food supplement for

0: 什么天龙啊都过
1: DTX 500
0: 我是 healthy 的太
1: DTX 500
0: I'm DTX 500
1: I'm my mata I'm the antioxidant
0: 我阿姆那么
1: I'm 那个天龙上一摸阿太
0: Master 天龙阿太
1: Happy 跟路来
0: DTX 500
1: Master 力卡
0: Epic 天波
1: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
1: DTX 500
0: Ikaw pala ang may diabetes
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang may powerful compounds
0: Yan ang kapanupo
1: Kaga kontrolar
0: Sang imo blood sugar
1: DTX 500
0: Asalika
1: Epic Tipo
0: DTX 500
1: D3 Bio
2: Ako si Kenneth Isa ka ESL online teacher Diagnose ako ang may kidney stone Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon Matapos ang duha kabulan niya pagkumar Natunaw gid ang bato
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio
1: Yung may PCO
0: Ang PCO
1: Yung may
0: D3
1: Mga butika
0: D3 Bio
3: Ako si Lito Isa ka mason Na diagnose na may balatian sa atay Nabatian ko kaging testingan Ang D3 Bio Nagbalik na sa normal Ang atay ko Salamat sa D3 Bio
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio
1: Yung may PCO
0: Ang PCO
1: Yung may D3
0: Mga butika
1: D3 Bio With PCO
4: Ako si Anay Before problema Kung gidang akon Irregular nga regla Kisa Galabot Gitatlo Kabulan Bla Sang pagtumar ko sang D3 Bio Bow okay Gidang resulta Subong normal na gin
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: My family history ba na kamuos ang diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar
0: DTX 500
1: garantisado
0: epektibo
1: ara mismo
0: DTX 500
1: nagapalandurong bala ang imo panulukan
0: magalingin bala ang imo nga ulo
1: masami nagapangihi
0: masami ginauha
1: si may diabetes ka na
0: DTX 500 na
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar
1: DTX 500
0: garantisado
1: DTX 500
0: DTX coffee mix
6: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: DTX coffee mix
1: mabaka sa mga butika
0: DTX coffee mix
7: ako si Mayra permilang butod ako chan nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
0: DTX coffee mix
1: DTX coffee mix
0: mabaka sa mga butika
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
8: ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC!
0: Mabaka sa mga butika.
1: May TC!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
1: May TC!
0: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health kasakit ang tiyan mag Spore Biotics kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan mag Spore Biotics kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan mag klinika Spore Biotics
11: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Ah,
12: Lain na manaya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman Man.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
23: Yung may D3.
24: D3 Bio.
23: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
23: Yung may D3.
24: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: This song is brought to you by Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
7: Klinika de Iofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino nga tayo.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
13: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
8: masaligan
13: epektibo.
8: DTX 500
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio,
8: ang D3
13: yung may BCO,
8: ang BCO
13: yung may D3.
8: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3
8: yung may VCO.
13: Ang VCO
8: yung may D3.
13: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM Angkampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio yung may D3
5: sa mga butika
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500
6: masaliga. DTX 500
8: shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
9: SM
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan ang pag-ariya.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa pango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill.
1: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig.
9: I'm chill. Nadaragsak na punggot.
16: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang na panit.
16: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
9: Puro katul-katul.
16: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo
25: kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kung sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
30: Yung may D3.
32: Pagkat sa mga butika.
33: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, mangabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabagats, my family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos! Sang imo blood sugar DTX 500 garantisado DTX 500 DTX coffee mix
6: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX coffee mix DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
16: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
16: Tinig ng Repormasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagstanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, huwag kita sing lain nga himuon kundi ang pagdayaw, pagpasalamat sa Dios. Mangun sa tanan niyang pag-atipan sa aton sa aton nga bilog nga kabuhi hasta sa tinig nga mga tinion. Kag kamusta kamo? Kamusta ang aton pag-alagad sa Ginoo? Biskan nga sako kita sa aton mga likuton. Kay siyempre, normal ang estudyante, sako sa pag-eskwela, ang negosyante, sako man sa negosyo, sa tananta nga, kundi hindi tanangin sako ang mga trabahante, pero hindi tagid tani pagkalipatan ang Ginoo pagdayaw sa iya, sa pag-alagad sa iya, kay siya langgid lang ang aton kasiguruhan, kon kasiguruhan sa sining kalibutan ang aton ginatinguha. Nga man, kay sa Ginoo gid lang ang kumpleto nga proteksyon, kay may mga anghel siya nga amo ang magwardiya sa kada isa sa aton. Amo nang tanan nga pagpakamayo, paslamatan ta man siya. Pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, financial protection, aton siya dayawon nga pasalamatan. Hindi ta ginapakalipatan, kaya magid lang na ang kalipay sa Ginoo nga kita nakakilala, nakahinumdom sa iya. Kag nagapasalamat. Amo lang aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpanamyaw, mga pagpangamusta. So, padayon kita sa aton nga pagtuon, pero antes sa kita magpadayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus sa Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ipinagalob sa amin. Sa aming pag-aral ngayon, sinuman ng mga salita, nawa, mabuksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Pagpalain mo man, naman ang kining simpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang siyo, Ramiloy at pamilya at mga kawani. Pagpalain mo na nga magpapatuloy ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At may tatalaga din namin ang sarili sa inyo nang may katapatan upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon. Itong lahat ay samot na langin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. Ang aton basihan subong sa aton nga pagtuon magutulan is bisan mabalik-balik pa naton ang mga bersikulo, pero ang importante ang substance. Ang aton nga pagtuunan is pagtuo isa kapaagi, hindi katapusan. Kay damo ang nagasiling samtang sila nagatuo baton sa Kristo, dayon amuna daw na ang katapusan. Ang mga bersikulo nga aton nga basahon subong amo ang Roma Kapitulo 5 halin sa 1 hasta sa unahan. Gani tungod nga ginapakamatarong kita sang Dios paagi sa aton nga pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesus Kristo. Paagi sa iya grasya, paagi sa iya sa pagtuo, nagasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagagalipay kita sa paglaom nga wabaton naton ang himaya sang Dios. Kag hindi lang ina, kundi nagagalipay man kita sa aton mga kapipitan. Kag kaligon pagkamuot, kag ang kamutan, kag paglaom. Kag ang paglaom hindi makapahuian tungod kay ang gugma sang Dios ginbubo sa aton mga tagipusoon pagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Perti ka nami ang gilargoy diri ni Apostol Pablo, kun may ara kita matuduod nga kaangtanan sa Dios unas tanan sa aton nga pagtuo. Ngaman ginpakamatarong kita bangod sa aton pagtuo, dayon may paghidait kita sa Dios. Nga importante katama nga may ara kita paghidait sa Dios. Kay kung nambalunta ang panghidait, kangay bala sa aton subong bisan sa Pilipinas na lamang, may managakontra sa gobyerno, bisan sa mga politiko, bisan sinong magpungko sa mga kontrapartido, wala gid maayo nga makita nila. Ang ina ginalantaw pirmi ang mga negatibo nga hindi nila mauyunan. Normal gid na siya, kay siyempre politika. Bisan sino pa magpungko, pedres kalibutan, may duha na kita diri ka partido. Alin sa pagkasala sa aton una ginikanan, duha na ka partido ang aris kalibutan. Duha na ka gamhanan ang ginaalagaran. Ang ginaalagaran laban diri sa kalibutan
nagamahanan amo ang Dios sa sining kalibutan ni Pablo sa 2 Corinto 4:4 nga mustanas. Muna nga damo nag-angkon nga mga Kristiyano, pero kung lantawon mo ang kabuhi, makahuluya nga man kay hindi man Kristiyano ang kabuhi. Amo na nga kung paghidait ng ang istoryahon, walay paghidait sa mga kontrapartido. Wala gid na siya kay ang ginalantaw permi ang sala. Why gid maayo nga nahimo? Amo na nga may hambalanon nga when I am right, no one remember. But when I am wrong, no one forgets. Huwag na nang matood-tood. Samtang ara ka, sakto ang ginahimo mo. Ang mga kontrapartido, why gina, hindi man lang matulpangdan, hindi man lamit langon ang maayo. Ang malain nga ilang nakita, ang wala na mo yun eh, amun ang ilahimoon. Amun man nakita sa Ginoo. Ang aton nga Ginoo, nagbubo sa tanan ng mga kamaayo. Ginhatang sa aton ang sakto nga pagtuo. Pero ang problema, nga ang wala paghidait. Kung kontra mo ang Ginoo, paano ka makabaton sa paghidait? Paano kontrahon mo ang Ginoo? Paano kanya pagkamatarongon? Paagi sa pagtuo, yes. Karon kasi gin pagkamatarong ka natani, hindi ka man magtuman sa sugo, adi kontra mo siya. Adi wala ka mo paghidait, wala kita paghidait. Pero kung hambal na rin paagi sa iya, sa pagtuo, nakasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagakalipay kita sa paglaom nga babaton naton ang himaya sang Dios. Ano nang himaya? Ang iya karakter. Ang iya kinaugali. Kag indi lang ina, kundi nagalipay man kita sa aton mga kapipitan. O may mga kabulayan, kapipitan, mga pagtilaw, malipay ka. Kaya ang resulta sila, mas mabakod ka. Kaligon, dayon pagkahamuot, anin paglaom, manang importante siya katama. Now, diri kita sa pagkamatarong, pero karon wala sa kasuguan ang pagkamatarong sang Dios gin pahayag. Ang tanan nga nagatuo sa Dios paagi sa pagtuo kay Hesus Kristo kay wala sing kinatuhayan. Kay ang tanan nagpakasala kag nakalabot kag wala makalabot sa himaya sang Dios. Tungod sa grasya sang Dios nga gin pagkamatarong sang Dios nga wala sing bayad paagi sa pagtubos ni Kristo Jesus. Siya ginhatag sang Dios paagi sa adugo bilang isa kahalad sang pagpasaguli paagi sa pagtuo. Sa pagpakita sang iya pagkamatarong tungod sang paglula sang mga sala nga nahimo sang una paagi sa pagpailob sang Dios. Ang point mga kauturan, tuod man na siya nga indi man kita gin pagkamatarong paagi sa sugo sang Dios. Gin pagkamatarong kita sang Dios paagi sa pagtuo. Sang nagatuo na kita kay Jesus, amo na nga kita patawaron sa aton tanan nga mga nagligad nga mga sala. Bisan ano pa kita kamalaot, ano pa kahigko ang aton kasi experience sa aton dumaan nga kabuhi. Patawaron na siya. Basta nagapati ka nga way nagid lain makaluwas sa imo, way na lain makabulig sa imo kundi si Jesus lamang. Way na lain, way tao. Way labot ng tao. Instrumento lang ang tao nga maghambal sa kamatuburan. Pero hindi paagi sa tao nga kita magpalapit kay Kristo. Amo na nga pagtuo, pagsalig, pagsunod sa iya kaubuton. Kay diri, tungod sa pagpangipakita sang Dios sa pagkamatarong sa sini nga panahon, agon mangin matarong siya kag mangin matarong sa mga tao nga nagatuo kay Jesus. Diin bala ang pagpabugal, wala inigin lakip paagi sa ano nga mga sahi sang kasuguan. Sang mga buhat, hindi, kundi paagi sa kasuguan sang pagtuo. Gani, ginakabig namon nga ang tao ginapakamatarong paagi sa pagtuo nga wala nagatuman sang kasuguan. Gani, wala sing tao nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, ang kasuguan nga ginahambal diri makuturan, unas tanan, tani hindi kita magsala. Ang kasuguan ginhambal diri is duha eh. May ara ginhambal ng kasuguan sang Dios kag kasuguan ni Moses. Ang kasuguan ni Moses amutong tanan nga mga seremonya sa mga Hudyo sa una nga gindugang bangod sa paglapas ang sugo sang Dios ang napulo ka sugo. Amo na siya nga ang kasuguan sang Dios ang napulo ka sugo, hindi na siya makapatawad sa sala, hindi na siya makapamatarong sang tao. Kundi ginpakita lang dira kundiin kita nakalapas. Bangod sa paglapas,
Among Kristo na patay, agod nga, samtang magtuo kita dito, pakamatarungon kita niya, hatagan kita niya gawin, dayon makahimo kita sa pagtuman. Kay ang kasuguan sang Dios, kaangay bala sa kita dari sa kalibutan, bisan sa Pilipinas na lang. Sang makasala ka, labi na kun murder or pangawat, normal siya nga may akusasyon sa imo, may sumbong batok sa imo. Nga dayon, kay may sumbong man, may nagasumbong, siyempre may ara, mangita ka man dahil ng abogado. So, gintuluan ka lang. Ang kasuguan, naghambal lang nga nakasala ka, nagapangawat ka, nangin babae ka, nangin lalaki ka, napamatudaan sa korte, guilty ka na dayon. Pero, sang may ginsumbong ka na, ara man accuser, ikaw respondent, may ara ang accused, dayon abogado, may witnesses pa, dahil may ara huwes. Amo na nga, ang sugo, naghambal lang nga ikaw nakalapas. Mangita ka dayon abogado. Amo na nga ang kasuguan, kaangailan sa ginsumbal ng Professor Pablo nga, amo na ang aton schoolmaster, pakato kay Kristo, kung atong basahon ang versikulo 24 sa kapitulo 3, paagi sa grasya siyang Diyos, din pagkamatarong ka mo. So, amo na nga, ang kasuguan sang Diyos, amo daw na ang aton schoolmaster, pagdala kay Kristo. Amo ang aton guide. Sang dira na kita kay Kristo, siyempre, hinduluan na kita. Amo na ang kailang kita, abogado. Pero hindi mo tambalon nga, kung ara na kita kay Kristo, hindi na kita magtuman. Nga man. Amo gani nga makatuman kita no, kay ara na si Kristo, kay wala si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita katuman. Amo man ang baliskad. Kung si Kristo aras kabuhi naton, aras kabuhi sa tao, makahimo na siya pagtuman sa sugo. Hindi gid budlay. Hindi budlay tumanon kay ginhambalan ka lang nga hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Hindi ka maghimo sang tinibgan. Ini mo gamiton sa wala pulos ang pulong ang ngalan sang Dios. Hinumduman mo lang ang adlaw nga inog pahuway agod nga pakabalaan nun. Magtahon lang ang mga anak sa ila ginikanan. Hindi magpatay. Hindi mangin babaye o mangin lalaki. Hindi magpangawat. Hindi magsaksi siyang butig. O, di ba? Hindi mo kaibgan ang imo sa isig kapareho nga may malain ka man nga tinutuyo. Kasimple lang. Hindi ginabudlay. Hindi nang budlay dira. Ang tanan, hapos gid lang katama. Pero sano lang siya mahangin hapos ang mangin na budlay kung wala si Kristo sa kabuhi. Di, padayon kita. Diri kita sa pagkamatarong, maginhimo ang halimbawa si Abraham. Hambal diri. Gani amo ano ang masiling naton kay Abraham? Hambal diri sa Roma 4 bersikulo 1 hasta sa bersikulo 5. Ano ang masiling naton kay Abraham nga aton katigulangan? Kay kun si Abraham ginapakamatarong paagi sa iya binuhatan, may kabangdanan siya nga magpabugal apang indi sa Dios. Kay ano wala ang ginasiling sang kasulatan kag si Abraham nagtuo sa Dios kag ginangkabig siya sang Dios nga matarong. Karon sa tao nga nagapamud pangabunday, ang balos ini ginakabig nga grasya kundi bilang indi grasya. Aton liwaton pagbasa ang 4:4 karon. Sa tao nga nagapangabudlay, ang balos hindi ginakabing agrasya, kundi bilang utang. 5. Pero ang bisan sino nga wala nagapangabudlay, kundi nagatuo sa Dios nga nagapakamatarong sa iya, nga hindi Dios nun, ang iya pagtuo ginkabing nga matarong. Muna gani ang pagkamatarong. Muna nga, sa Galacia 2:15-17, 18, 19, 20, hasta 21, nami diri ang mga panaysayon ni Apostol Pablo. Hambal niya kami nga mga Hudyo sa kabuhi, sa kinaugali, kag indi mga makasasala sa mga Hintil. Pero tungod kay nahibaluan namon nga ang tao indi paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus, agod nga mapakamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, sang una sa ilang atimpo, halin sa pagsugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat. Ginkabig sila nga matarong bangod sa ilang nga pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nagasimbolo kay Kristo. Sang maghimo sila sini kaangay sa ginhimo unas tanan kay Abel, so ginpakamatarong si Abel. Ginbaton sa Ginoo ang iyang halad nga man kay naghalad siya suno sa sugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat kay ara dugo kag ang dugo nga ginula nagasimbolo sa dugo ni Kristo. Maamo to ilang pagtuo.
Muno halin santo hasta sa panahon nga si Kristo napatay sa cross. Indi paagi sa ilabuhat kundi paagi sa pagtuo nga naghalad sila sang sapat, sugo man to. Amo to ang sugo sang Ginoo nga maghalad sila, amo to ang sugo nga hinambal diri. Nga indi sila matarong paagi sa sugo, pagtuman sa sugo kundi paagi sa pagtuo. Kay bisan maghalad sila sang sapat kun walay pagtuo, indi sila matarongon. Pero nangin matarong sila kay naghalad sila sing sapat, dayon nagtuman sila sang insugo. So bangon sa pagtuo, nagtuman sila, gin pagkamatarong sila. Si Kristo naman ang katapusan nga halad, amo to nga pagpakamatay ni Kristo sa cross, ang napatay siya, tanan nga magtuo sa iya, pagkamatarongon sila, patawaron sila sa naglinigad ng mga sala nila kung bisan ano na kamalaot. Karon, wala na mag... Ang mga pulong din ni Apostol Pablo, wala magpahangop nga ang kasuguan nga napulo kasugo din. Kay nabalaan gani nga may sala, munang naghalad nga man, maghalad sila kay nakasala, mangayop sila patawad sa Dios. Nga ang naghalad sila sa mga sapat,

Ala, si Kristo bala alagad siyang sala, kabay pa siyang Diyos. Kaykon, patinugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag. Nagapamatuon ako nga ang nga ako isa ka manuglapas. Habal ni Pablo. Kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan. Agon mabuhi ako sa Diyos. Nga habal ni Pastor Pablo, napatay siya sa kasuguan. Kay sang na tilan-an niya, sa intindihan niya ang kabukusan sa kasuguan, dito dayo na balang ni Apostol Pablo nga patay siya. Mutambalon, nakasala siya. Amo na nga, ginkabig niya, gulingon nga, ginlan siyang siya kaupod kay Kristo. Hambalya sa Kapitulo 2 sa Galatian, Kapitulo 2, versikulo 20, ginlan siyang ako upod kay Kristo, kag hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod. Nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo nga yara sa anak sa Diyos nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kaugalingon tungod sa akon. Wala ko ginapakawalay pulos ang grasya sang Diyos, kay kun ang pagpakamatarong paagi sa kasuguan. Ti, si Kristo na patay nga walay, wala sin pulos. So, muta malong diri, ginakabing ni Pastor Pablo diri, ang iyang ginakabing kasuguan, ang kasuguan sa paghalad. Okay? Naghalad sila sa una sang sapat, dayon, iya nahangpan diri, nga ang kulugan gani dito sa itong mga halad-halad ng mga sapat sang una, amo to si Kristo. Kay importante, amo nang pagtuo diri, dako kaayo ang iyang rule, ang iyang papil. Kay hambal ni Apostol Pablo sa Hebreano 11, versikulo 6, kag kun wala sing pagtuo, hindi mahimo nga mangin kahalahamutan sa Dios. Kay siya nga nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga siya ang Dios nagalungtad. Kag ang mga siya, ang Dios ang manugpadya sa mga pisan nga nagapangita sa iya. Amo nang importante nga kun walay pagtuo, imposible na without faith it is impossible to please God. Importante katama ang pagtuo. Anong klase ng pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Galatia 5 versikulo 6. Importante nga pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Samtang ang hinulsulon nga makasasala nga naghinulsol sa tubangan sang Dios, nakahantop sang pagtubos ni Kristo para sa iya. Kag nagabaton sini nga pagbayad sa sala subong iya lamang paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi ang iya mga sala ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Amo na ang butang balon. Automatic na siya maguturan samtang nagatuo ka nga si Kristo lamang ang imo paglaom. Nga ikaw nga mahinulsulon nga makasasala, kay duha man ka klase ang makasasala. May ara repentant sinner kag unrepentant sinner. Ano nang unrepentant? O sige pakasala. Sugid sa lang siya, nagtuol, nagtuad lang siya sa Dios nga nakasala, nagkumpisa lang nakasala, pero wala maguntat. Hindi na siya paginulsol. Nagtuad ka lang. Kangay ba sa reporter, mga K5, nag-report. Ato sa field ang reporter. Ano nakita niya ito nga? Mga balita, nag-report siya. O, igo, hasta lang siya sa nagtuad kung ano ang iya nakita dito. Pero, wala na siya labot sa panginulsol. Amo na nga, kung sige lang kita tuad sa aton sala, sige noo, pero wala kita mag-untat, wala kita ng hinulsol, nagtuad lang kita, nagkumpisa lang kita. Amo na nga, samtang kita ng hinulsol, may nulsulon nga makasasala, dayon atong ginkabig nga si Kristo lamang ang aton paglaom sa aton katubsanan, aton si ginbaton, nga siya lang gid ang bayad sa aton nga sala, subong man nga kabuhi kag sa palabuton, dayon ang aton nagligad nga sala, ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Ang tagsa katumuloo nga kalag dapat magpahisuno sang iya kaubuton sang singbugos sa kaubuton sang Dios, kag magpabilin sa isa ka kahimtangan sang paghinulsol nga nagagamit sang pagtuo sa napasiguli nga mga merito sang manunubos kag nagauswag gikan sa kusog ngadto sa pagkanto sa kusog gikan sa himaya, pagkanto sa himaya. Amo na nga, nag-uswag ang pagtuo. Nagatubo siya. Ang pagpatawad kag ang pagpakamatarong isa kapariho nga butang. Pagi sa pagtuo, ang tumuloo nag-aagi gikan sa posisyon sang isa ka rebilde, isa ka anak sang sala kag Satanas. Pagkanto sa posisyon sang isa ka mainunungon nga sakop ni Kristo Jesus.
hindi tungod sang isa ka kinaugali nga kayo kundi

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:07. Ang oras, boilog ng iradulong sa inyo sa kalwansang Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ na tayo.
1: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Mga ka-K5, saliwat, may gabi na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Siyudad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Sa kirandan mga ka-K5, adrisaton nga pagpangalagad. Iwag kita ang mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal, kaga international. Mga maitinit yung nagabaringasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adrisaton nga pagpangalagad. Sa kirandan, maging kaupon maton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters na ikangtaran sila na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5, sinusubong? Elmer! Mga ka-K5, sa bulosubong kayang iba naton nga mga reporters, kag iba naton nga mga patrol reporters, subong. So, atos tanan-tanan doon nag-kwan sila to. Yung may bakasyon. So, nagpa-sibobla sila tanan. So, wow, sana all sibo! Anyway, mga ka-K5, sa ato sila nga pag-pangalagad, kuha na ito karoon ng mga pila ka mga balita man, kag-information, nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 patrol reporters. Sa mga natipo nila sini nga mga balita kag-information, risato sini nga pag-pangalagad. Sa kinaandan, mga drag ko, magkaroon nga mga balita national, ka mga balita international. Hintaw po na ito, ito sini nga news center. Po na ito si ka-K5 Sunny Punay. Kinaandan po na ito diri sa technical side. Ka-K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5. Today is a Sunday, September 13, 2026. Kapit sa 13 na kita subong edisyon. Diri sa aton siring nga pagpangaragad. Ato siring nga mga pinalangga nga mga tagparamate. Domingo ita subong edisyon. Ato siring nga pagpangaragad. Nanukuro mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Diri sa aton siring nga pagpangaragad mga ka-K5. Bawperte eh, no? Damo-damo kita subong sa mga balita, no? Kaga information nga pag-aistoryahan. Kag daw halos kalabanan mga ka-K5 ang mga balita nga maistoryahan ta. Halos kalabanan mga balita national. Mga ka-K5, kaya ang atol karon nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita national nga pagatalakayon diri sa ato sining pagpangaragad. Diri kita sa una sa ato sining mga pila na ka mga headlines. Nagikan sa ato sining mga taga paramati. Mga ikaw po man aton karon dugay-dugay mga K5 iban man nga mga balita kay impormasyon gali. Nagikan sa kaya ka K5 Karen Badilla. And subuman mga balita man karon kay impormasyon nagikan man sa aton nga southern part of or northern part of Iloilo. Opo nato ng K5 News FM Sara with ka K5 Reggie Dimayo. Mga dalag ko, karoon nga mga balita kay formasyon. Nga ito, pagkatalakayon, diri sa ito, siring nga pagpangaragad sa mga balita nasyonal. Mga ka-K5 sa balita nasyonal, ang paghahiwaton nga pa-third and final reading para mga ka-K5 sa pag aprobar sang Senate Bill number 2387. Nga sa diin ini mga ka-K5 ang nag-propose sang pagpataas sang term of office sang mga barangay kagawad, barangay kapitan, kag or mga barangay officials, kag mga SK officials nga ipalabuton sa lima katuig ang irasin nga term of office kag ang pagpostponed sang palaaboton nga 2026 November 2 barangay and SK elections mga ka-K5 nga ipostpone sa palaaboton mga ka-K5 nga September 28 or November 2026 supposedly ini ang igapostpone sa palaboton nga 2028. So ang third and final reading pagahiwaton ini sa Miyerkules September 16 2026. Lantawo na ton kay ini mga kikipag kung madumduman sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati nga ang ining bill nga ini itawag na ton nga third and final reading mga ka-K5 po kung madumduman sa aton nga mga tagparamati ang third and final reading iya sa aton sining House of Representatives o sa aton sining Kamara ang natapos na ini. That's why ginpasa na ini sa aton nga Senado. Ang Senado karon ang ato sining upper house amo karon ang magahiwat sang ila sining third and final reading para sa pagpostpone sang BSKE nga pagahiwaton ini supposedly sa palaboton nga November 2 2026 mga ka-K5. So ang ining third and final reading i-plastar na ini sa September 16 nga niyo. Tana mabalaan kag bantayan mga ka-K5 ang pag-divide sang house kon bala sino ang nagapabor nga mga senador kag ang mga hindi gusto ang mga hindi pabor sa pagpa-postpone mga ka-K5 sang barangay election or BSKE kag ang pagpa-lawig sang term of office sang mga barangay and SK officials mga ka-K5. Sa mga nakuha naton nga mga informasyon nga ining Senate Bill number 2387 mga ka-K5 nga gina-propose karon Ang nagpo-post ning author, sini principal author is wala sa liwan kundi si si Senator Chis Escudero. Kag ang co-author sini amo Sunday Senator Amy Marcos. Kag Senator Robin Hood Padilla. So maning co-author. Subo sini on tatlo sila. Ana propose dire amo si Senator Chis Escudero. Kag nangin co-author sini dire amo Sunday Senator Amy Marcos kag Senator Robin Hood Padilla na iga kwan no iga extend ang term terms of office sang mga barangay and SK officials mga kaki 5 sa sulod sang lima ka tuig no, lima ka tuig nang i-extension nila. So ang gusto nga matabo sini ni Senator Chis Escudero mga kaki 5 nga kumo kay ginaduso niya ini ang Senate Bill number 237 mga kaki 5 nga pagpa-extend sang term of office sang mga barangay and SK officials ang buot silingon kundi subong 2 years pa lang sila kay nag-eleksyon ginhiwat ang barangay eleksyon sa nagligad nga 2023 mga kaki 5 kundi 2022 tapos ang eleksyon sa kwan sa nasyonal sa presidential eleksyon pagka 2023 ginhiwat mga kaki 5 ang barangay and SK eleksyon. So ang ining mga nagapulungko subong nga mga barangay official mga kaki 5 lunsay ini sila tanan-tanan mga nagdalaog sang nagligad nga 2023 nga barangay and SK election. So ang ilang nga term mga ka K5 duha pa lang ka tuig 23 24 25 so 23 nila te sang nagligad pa nga November mong so sang 24 kag 25 pa lang ang ilang nga pagpangalagad. Kaya ang 2026, ini sila mga ka-K5, ang iga-iliher naman subong nga November supposedly. So duha lang sila tuig. O tatlo lang sila katuig na nagpangalagad. Kung ang mapasar ang ining Senate Bill number 2387, ni Senator Chis Escudero, mga ka-K5, ang terms of office nila palawigon. Amo ng rason ko nga tungod kay palawigon sa lima katuig. Amo chiringon kay tatlo pa lang sila katuig hasta subong nga tuig 2026. So, dugangan ang ilang termino sang 27 kag 28. Amo na nga dapat sa 2028, amo na ang pag-eleksyon sa barangay. Based diri sa nakabutang mga ka K5 nga sa ginduso nga Senate Bill number 2387 ni Senator Chis Escudero. Now ang iban naman nagapamalabag. Ang gusto sang iban diri nga mga pumuluyo naton iban nga mga senador kag iban nga mga congressmen. Kag subuman iban nga mga legal expert mga ka K5 nga nakapagkitnabi sa aton nga konstitusyon nga dapat ini sila mga ka K5 ang eleksyon nun gidyal dapat sa sini nga November. Kay ara na na sa aton nga konstitusyon nga dapat na yun nun gidang eleksyon supposedly subong na November 2026. So, kun pananglitan nga mapasar gid man ang extension sang terms of office or ang pagpalawig sang term of office sang mga barangay and SK officials mga ka K5. Ang buot silingon sini nga dapat kuno sa iban sini nga mga eksperto. Kag subuman sa aton nga mga congressmen ka mga senador nga nagatutol sini. Kung nagapamalabag sini. Nga gusto nila ya, dapat mga ka K5, no? Nga kun madayon nga kun i-extend gid man, pero dapat eleksyonon anay, no? Eleksyonon anay. pagkatapos eleksyon sa Sinigtan, November 2026. Amo, mga ka-K5, ang pag-apply sang pagpalawig sang term of office sang mga barangay and sangguni ang kabataan officials, mga ka-K5. Amo dapat ini ang gusto nga matabo sang iban nga mga nagatutol o kung nagapamalabag sini nga ipospon pagidliwat ang barangay and SK election. Nagdararag ko ang mga ulo sa iban nga mga barangay official bangon sini sang puwerme lang ginapospon ang mga kuan ng mga ang kada barangay eleksyon, pirmi lang gina-postpone, mga ka-K5. Sa ato sininga pagpanalawsaw, mga ka-K5, yari ang mga senador nga nagapabor kag hindi pabor. Mga nagapabor kag hindi pabor nga i-postpone ang barangay eleksyon sa subong nga tuig. Mga ka-K5, siyempre number one nga pabor si Chis Escudero kay siyang otor. Number two nga pabor si Aimee Marcos kag si kag number three si Senator Robin Padilla kay sila nga duha ang co-author. Amo ni sila ang mga pabor. Ang undecided kag ang mga nagakontra, amo ang mga masunod. May ara mga ka-K5 nga nagakontra sa sininga BSKA postponement. Mga ka-K5, no? So, ang mga nagakontra sindre or hindi gusto na i-postpone ang barangay election, postponement man lang ila, hindi gusto, guro ah. Pero ang parte ya mga ka-K5 sa pagpa-extend sang ila sininga mga term of office nga himuon o kon pagpalawig, ang pagpalawig sa ilang mga term of office, mga ka-K5, di siyempre, base kung pabor man ni sila yae. Pero dapat, eleksyonon ginanay subong nga November 2026. Ang mga naga-indi gusto sang postponement o bot siningon, hindi sila gusto nga i-postpone, mga ka-K5, amo ang mga masunod nga mga senador. Ang kontra dere, amo si Senator Tito Soto, number one. Number two, Senator Jovel Villanueva, number two. Number three, Senator Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros. Number four, Senator Kiko Pangilinan. And number five, Senator Bam Aquino. Amo ni sila ang nag-pledge o kon naghambal gidya sa ilang pagtutol sa pag-postpone sang barangay eleksyon. Lima sila ang hindi gusto nga i-postpone ang barangay eleksyon nga ini. Now, sino ang mga senador nga mga undecided? Ang mga undecided nga mga senador, amo sanday Senator Win Gatsalian, Senator Mig Subire, Senator Jeffy Ejercito, Senator Christopher Bongo, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tolfo, kag Senator Erwin Tolfo. Mga ka-K5, ang iban naman nga mga hindi pagid mabalaan kung hindi sila magboto, kung undecided sila, kung hindi. Ang mga masunod, ang mag-utod nga Villar, si Mark Villar kag si Camille Villar, ang title nila nga dua, tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik lang. Oh, si Camille kag si Mark Villar, tahimik lang. Ang duha naman nga Sunday Senator Alan Peter Cayetano, mag-utod magyapon kag Senator Pia Cayetano, out of the country. Pero damati ko, nakabalik naman gani. Kuno mong damati ko, nagbalik man dayon. Kuno dayon, hambal nila, nagpalagyo. Kuno ano to, ay, magin kuha lang kuno sila to ya sa abroad. Then, nagbalik naman kuno sila dayon nga duwaya. Pwedeng mag-utod nga ini nga si Peter Cayetano, kag si Pia Cayetano. Mga kakifive, mag-utod naman. Tatlo ulit ka mag-utod ang ari ni Subunga Kuano. Apat gid ka mag-ulutod ang miyembro sa Senado nga ara gali no? Ah, Jinggoy Estrada, JBR si to Estrada kay Jinggoy Estrada mag-utod. Peter Cayetano kag Pia Cayetano mag-utod. Cincha Villar, Mark Villar kag Camille Villar mag-utod. Kag si Erwin Tulfo kag si Rafi Tulfo mag-utod. Kung silingon, walo sila tanan galiya nga ara, daya nga mag-ulutod, no? Walo sila tanan, apat gidya mga kakipipe ka mag-ulutod ang ara sa Senados mong. Grabe, no? Persado ni mag-ulutod ni makon mo apat sila ka mag-ulutod. Ah, Villar, Cayetano, Estrada, kag Tulfo. Ah, mga mag-ulutod ni sila. Ah, sunod, si Lauren Ligarda. Mga kakipipe, Senator Lauren Ligarda. Hindi mabalaan kung pabor siya nga ipospono kung hindi kay on medical leave. So on medical leave, mga kakifive. Si Senator Lauren Ligarda, ato siya out of the country sa Subong. Mga kakifive. Then, sino pagid ang tatlo nga wala man 24 nis lamang? Ang wala pagid naka-decide. Amo si Senator Bato de la Rosa, kay man gapanago Subong si Senator Bato de la Rosa bangod kay may report kay formasyon na may ara siya nga warrant of arrest halin sa ICC o kon International Criminal Court, mga kakifive. So amo nang gapanago siya kay man buisit maning gobyerno ta ginaobra man kasakdag ang ICC. Ginaobra man ka inday-inday kaglangga-langga ang ICC ta. Gabisan wala na ta kalabot-labot sa sining buisit ng ICC ni. Mga ka K5, why man na sila sa may nabulig sa aton di? Sa pagpakaon sa aton di? Pagpatambok sa aton di? Wala man ni sila sa may nabulig sa aton, mga ka K5 ning ICC ngayon eh. Pero ginapanaguan Subong ni Bato de la Rosa. Kay kung hindi siya manago, dakpon siya sang NBI, kag idulong dito sa ICC. Kay may ara sa kuno nga, kinatawag mga kakifive nga kwan, nga warrant o baris halin sa ICC. Okay? O sino pagin ang sunod mga kakifive? Nga hindi makadesign kag hindi pa makabuto. Ang duha ka mga ginara Subong sa bilangguan. Nga amo sanday Senator Jinggoy Estrada ara Subong sa masubo matu urindili ang ngayon tunok tuk tuk tuk tung ha Subong sa sulod sa jail. Mga kakifive, si Jinggoy Estrada. Sunod si Senator Rodante Marcolita. So ang tatlo nga ini mga kakifive, si Bato de la Rosa, si Jinggoy Estrada, kag si Rodante Marcoleta. Sila nga tatlo nga mga senador ang hindi pa man maka-decide. Kag hindi pa man sila mabalaan kung anong buto nila, kay hindi na sila base makabuto dire para sa pabor man o kung hindi, kay mating duwara sa prisuhan, ang isa nagapanago. Amo na again request sa nagligad sa mga senador nga kon pwede kon tani makabuto ang ini nga mga senador pinaagi sa online nga ginagamit mga kakifive ang ginatawag naton nga Zoom la para nga makaintra sa buto. Mga kakifive, kung makaintra sila sa mga buto hydre, ilabi na sa impeachment trial mga kakifive. Galing wala ini mapasugtan sang Senado nga majority black mga kakifive, nga hindi sila kagarason nga hindi na ni sila may posibilidad ya makaintra sa binutuhay mga kakifive. So ang pamangkot na to na muni ay ang himulsuhanta muni ay. Ang himulsuhanta. Ano ay han ang manginbuto sang ni Gatsalyan, ni Zubire, ni Ehersito, ni Bunggo, ni Lacson, ni Lito Lapid, no? Kagsang magutod nga tulfo. Pabor bala sila nga i-postpone ang eleksyon? No, mga kakifab? O kon hindi sila pabor? Ha? Kon magpabor sila, mga kakifab, no? Alaban, kikwan man ni sila mong nang ang binutuhay ni laban-laban, mga kakifab, hindi ni siling para kwangura, para sa nga siling madiktahan sila, no? Kabay pa nga hindi ni sila magunod o magsunod sa diktahan ay bla nga diktahan nga muni dapat postpone tang eleksyon sa barangay o madiktahan sila nga dapat hindi ta pag i-postpone. Kabay pa mga kakifab nga i-exercise nila ini ang nahanungod kag sa matutuod nga sitwasyon subong dapat manghimulso kamo anay sa mga pumuluyo. Kun ang mga pumuluyo gusto bala nila sang barangay eleksyon subong o kun hindi? Ha? Kay hindi pwede nga kamo lang ma-decide dira ya si Babaw. Hindi pwede nga kamo lang ma-decide dira nga mga senador. Ha? Kay nga kag mga congressman, kay dapat yang mga pumuluyo, dapat yang munang pamangkuton yo. Prober gani siguro ini nga ginhimo. Kagindoso ini ni Senator Chase Escudero ang ining Senate Bill number 2387. Kaya gani ni siguro yung magpanghimulso ka magpamangkot sa mga pumuloyo ito sa iyong distrito or sa iyong lugar, mga kakifab. Kay hindi dapat mga kakifab nga sila ang mag-decide sinidiri. Dapat let the people decide kung bala pwede sila mga kakifab nga magpa-postpone sang barangay eleksyon ngayon kung hindi. Pero kung akong inyo pamangkuton bilang ordinaryo nga mamamayan, bilang ordinaryo nga pumuluyo sang Pilipinas, bilang isa ka Pilipino nga may right o kung kinamatarong sa pag-exercise sang akon kinamatarong sa pagpili kung sinong gusto ko nga mangin official sa amon nga barangay. Ako yung mga kakifab, di hamak nga 100% pabor ako nga hindi pag-i-postpone ang barangay and iske election subong nga November 2, 2026. Sa malipot nga sugilanon, hindi ako pabor nga i-postpone ang barangay election or hindi ako pabor nga nga i-postpone ang barangay election. Dapat dayunon ang barangay election. Then pagkatapos ang barangay election nga ini, amulang galing pagpa-extend o kon pagpalawig si ilang mga termino eh hindi ba? Para nga mo na dayon ng sige-sigihon sa ato sila nga term of office, sa ato sila nga mga barangay SK officials. Hindi kay sa kada tapos eleksyon sa barangay, pagkatapos ang chimpo na gani sa inog eleksyon sa barangay. Ara naman dayon. Dayon ka duso to sa siya kongreso. Dayon ka duso sa senado. Nga i-postpone na maliwat ang eleksyon. Tanong pagkadaralag ko ulo, kagadaralag ko utok sang mga barangay official kay hambal nila mapasipsip naman iyang iban nga mga official ta sa gobyerno, sa senado kay sa kongreso. Mapasipsip naman sa aton nga mga barangay official kay kita ang ilang grassroots, kita ang ilang kalatuan, kita ang aton, kita ang ilang mga campaign manager sa barangay. That's why mapasipsip na sila sa aton para pag-abot sa barangay sa mapalawuton ng eleksyon sa nasyonal, di kundi sila naman manukot sa aton. Di kumoy galantaw kita sinatawag ng utang at kabalaslan. Siyempre, buligan ta sila. amo na gadaralag kong ulo sa mga barangay official subong. Bangod sina nga mga senaryo, mga kaki-five. Ha? So, istoryahan, trakeron rin sa ito, sila nga pagpangaragad, mga kaki-five na numan nga i-postpone yun nga barangay eleksyon man. Na ano kami nyo yaman. Ha? So, diri naton ini mga kaki-five i-kwano? Diri naton ini i-takson, kaghibaloon, kon bala, ang aton nga mga public official, ang mga senador tanga ini, ginapaminsar nila ang kapakanan o kon ang kaaraydan kag ang kapalaran sang aton sining nga mga pumuluyo nga mga Pilipino o kon ang ginapaminsar lang nila amo mga ka K5 ang kwano amo gid lamang ang ang para sa ilang partido kag para sa ilang grupo, most especially ang para sa ila mga kaki-five nga personal nga interest kag personal nga political career. Lantawon ta na. Ah, sa palaboton nga pizza Jesus September Miyerkules nga adlaw mga kaki-five. Ah, sa ining nga Miyerkules nabantayan ta ni kay amo ni siya ang third and final reading sa sining Senate Bill number 2387 nga amo ang pagpalawig sang termino sang mga barangay official kag mga SK officials and ang pagpa-postpone sang barangay election nga pagahiwaton sa 2028 na mga kaki-five kun madayon ini. So kabay pa mapamati antaga mabal-an ta kun ano ang posisyon kag kun anong panindugan sang sining mga bara sining aton nga mga senador mga kaki-five. Ang magutod nga kay Itano daw naglakat ko no sagwa pero damati ko nagpabalik naman. Daw nagkabalik naman direte base makahingabot pa na sila nga maka-attend sa sining pagdesisyon kung bala i-postpone ang barangay election o kung hindi. Mga kaki-five. Amo na nga ito, sila nga pag-aistoryahan kag iban pagid nga mga information nga ito, sila nga pag-atalakayon rin sa ito, sila nga pagpangaragad. Ari pagading isa sa mga issues nga ito, pag-atalakayon mga kaki-five sa National Gapon. Ang pag-ligwat kag ang pag- decide, no? Ang pag-decide kun bala pilagid bala ka mga senador ang pwede makabuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mga kaki-five, may gin-create na dito nga mga retired chief justice, mga former chief justice, mga kaki-five, nga apat kabilog nga mo kuno ang magahimo sang magahimo mga kaki-five sang desisyon kag magahatag sang opinyon may kaangtanan sa ginailinawayan subong kag ginabaisan sang tanan-tanan nga mga legal experts mga legal experts kun bala ano gid balahaw ang ginabasihan sa 1987 Constitution? Nagahambal diri mga kaki-five nga sa impeachment trial dapat 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang Senado amo ang magabuto kag kinahanglanon nga magabuto para paboran ang pagpa-impeach sa isa ka gina-impeach nga public official mga kaki-five. Amo na ang nakapagkit sa aton nga 1987 nga konstitusyon. Pero may ara naman liwat mga kaki-five nga mga pila ka mga gina contestman sang iban nga mga sang iban mga legal expert, mga abogado, mga former judge, mga judge, kag iban pa mga ka-K5, nga ang ilang nga gina-contest dire, no? Nga wala man nakabutang, huh? Wala man nakabutang nga ang two-third, no? Ang two-third ina kun present lang o kun bisan absent ka. O daw mo nabing ilang nga ginakuan, nga ginapakigbato man. Amo man ang ilang nga mga ginakontest. Nga silingete ang two-third sa ano na. Kailay, for example, silingya, two-third matuod sang bilog nga numero sang mga senator judges or sang mga miyembro sang Senate, amo ang makabuto para nga impeach si Vice President Sara Duterte o kung sino man nga mga impeachable government official. Oh? Di siling nila nakabutang ganito na yung two-third sa tanan. Pero paano kung ang tanan-tanan, no? Nga nakaintra, ari pa isa sa ilang nga mga ginahambalo, nga bisan 24 sila matuod, di paano kung ang iban iya, mga ka-K5 nga mga miyembro, wala gani naka-take out o kung wala nakasumpa nga mga senator judges sa sining ginahiwat nga impeachment trial? Oh? Di paano sa makabuto? Kay wala siya nakasumpa gani nga mga senator judges sa sining ginahiwat nga impeachment trial? Oh? I-consider mo ba siya, mo bala siya nga senator judges nga pwede makabuto kay misumpa gani o kung mag-take out gani bilang senator judge, wala siya naka-take out. Sino ginatumod na ton? Of course, ang tatlo mga ka-K5 ka mga senador. Sino na yung tatlo ka mga senador ngayon eh? Sanday Senator Marcolita Estrada kag Bato de la Rosa. Kaya ang duha nga inigin priso antes gin pati gayo ng impeachment trial. Inay si Senator Bato de la Rosa on hiding, nagapanago, wala naka-take out, wala naka-sumpa mga ka-K5 nga mangin Senator Judges o kung mangin Senator Judge sa sining impeachment trial alone sa kay Sara Duterte lang. So pwede pa bala sila mangin miyembro or pwede pa bala sila mangin maisip sa pwede pa bala sila maisip sa kwan sa binutuhay or pwede pa bala sila maisip sa pangkabilugan nga mga senador nga 24 bilog kay amo nakabutang sa 1987 konstitusyon nga dapat two-third sang tanan nga mga miyembro sang senado. Amo ang kwaon, ang numero nga sarang maka-impeach mga ka-K5 sa isa ka gina-impeach nga public official para ang rason sinidiri sang konstitusyon para hindi maabusaran sa politika. Kay ining impeachment mga ka-K5, truly inisaya pinakamatutuod gid nga rason bangod niya sa politika. So para hindi makaabusar mga ka-K5 kag hindi maabusaran ang politika. Huh? Amo na ang ginsaad sa konstitusyon nga dapat instead mga ka-K5 nga himuon mo nga patas-patas ginimo nila nga two-third sang tanan nga mga miyembro sang senado nga magapapil nga mangin senator judges, amo ang dapat makabuto pabor sa impeachment kontra sa isa ka public official nga gina-impeach, mga kakifive. Para hindi ko na mabusaran. Te! So, ang two-third, mga kakifive, sang 24 is Jesse Size. Amo man na sang ruling ni Senator Chis Escudero, antes magsugod ang impeachment trial, siya mismo ang naghambal. Nga, ang aton nga konstitusyon, base sa 1987 konstitusyon, dapat two-third sang tanan nga mga miyembro sang Senado, amo ang dapat makabuto agod mapa-impeach ang isa ka public official nga gina-impeach. Te, kinahanglan si Size gid kabilog. Te, karon kay Trisha lang ni Slack bilog. Mga kakifive. Buot silingon, ha? Ah, nga, kulang pa sila sang tatlo. Ha? Ah, kulang pa sila tatlo. Para nga mag-jesisize. Damo na kung nga ang gusto nila nga ligwato ni Nekag hatagan sang ruling. Hibaloon mga kakifive kung bala, pwede bala ining tatlo maka-intra kag ibutang sa pag-iintra nga maka nga mangin miyembro sa

Miro sa 230, dapat hindi. Galing kay ang klaro sa konstitusyon, mga kakay-five. Nga, 2/3 ang tanan-tanan nga miyembro eh. Ha? Why naman nakabutang da, mga kakay-five nga? Bisan wala kay mo sumpa da, bisan wala kay mo ka-take out da, nga mangin senator judge. Why naman nakabutang da, nga hindi ka na miyembro, magluwas gid lang. Kay nakabutang sa konstitusyon. Magluwas gid lang nga gin-expelled ikaw. Ha? Mga kakay-five, gin-expelled ikaw sa pagka-senador? Gin-kakas ikaw sa pagka-senador? Nag-untat ka sa pagka-senador? Mga kakay-five, ukon! Ato ka sa sagwa sang pungsod. Botchilingon, out of the country ka. Ha? Kung out of the country ka, hindi ka na miyembro sang Senado. For the meantime, kung ang presensya mo ato sa ibang pungsod, that's why, hindi ka maisip sa 2/3 sang tanan-tanan, but sila hindi ka na miyembro sang Senado kung ato kaya sa Amerika. Mangin miyembro ka lang sang Senado kung ari dingin mo presensya sa may pungsod Pilipinas. Like for example, sa Senator Loren Ligarda, why di Subong kayo on medical leave sa Subong? Pwede siya mahambal nga tindi sa miyembro sang 24. So 23 na lang sila bilog. Pero ti 23 na lang sila gyapon. Ah, ina ko hindi magpuli diri si Senator Ligarda. Oh, hindi bala? Ay, kasadyahon. Ah, amo na Subong ang ginabaisan. Amo sumo ginapuisan, ati. Ang mga legal experts, sari-sari man mong grabe nga pa kwanay mong grabe nga pagligwa tanay ka grabe nga pag pag-interpretar sa nga ato sini nga konstitusyon. Amo nang budlay kung tanan-tanan na budamo mga damudamo kwan mong perte ka damudamo alam perte ka damudamo sa mga maalam din sa aton mga kakay-five kay nga ang nga napagkit sa konstitusyon ligwaton pa yamong oh? Ang mga kakay-five, ay mga lusot-lusot. Paya mong ti, siyempre, kung abogado, kapag itaan mo man lusot, eh. Ilabi na gid kung pabor kay mo ya sa impeachment. Ha? Pangitaan mo lusot na nga dapat magamay ang numero sang mga dapat boto para sa pabor sa impeachment. Pero kung kontra mo yung impeachment, gusto mo yung si Sara Duterte hindi ma-impeach. Kung hindi mangita ka man imo sang legal battle mo, sang mga imo, sini nga mga rason, ha? Kung nga ang kinanglan, magapabilin nga 2/3 this 16 kabilog sa tanan nga mga membro sang Senado, mga kakifay. Hindi ba? Sige, struyan, tracker o mga kakifay, diri sa ito sini nga pagpangalagad, dirigin lamang sa K5 Night Watch. Ban pa nga mga balita impormasyon sa mga balita lokal mga KK5. Ay mga dalag ko makita nga mga balita impormasyon nagikan sa ato sila nga mga KK5 reporters with KK5 Rigi Di Mayo, KK5 Elmer and KK5 ano pilido KK5 Elmer man. Balan mo pilido ya. Ga puga bilik sang ilikid. Why ko ka bago abinin naton nga kwan mo nga bago na to yung reporter, yung mga kakifay, kita ay magamitugina sa kwanto, sa aton nga live reporting, kwan ba na to? Workshop mga kakifay. Pero, nalipat ko sa nga apelido. sabli, gli. Si K5 Elmer, sabli mga kakifay. Ako ang tamarikaroon niya sininga mga balita impormasyon kag subuman sa kay K5 Rigi Di Mayo. Direkta dito sa siyudad sang or sa may banwa sang Sara sa northern part of Iloilo. Ang mga balita yun nabatian mga KK5. Ang builog na yun nadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX500. The Superior Antioxidant. Kag sang Mighty C. The Alkaline nga Vitamin C mga KK5. Ang Klinika DTX 500 mga KK5. Nang lanon tanay for diabetes, hypertension, high blood, pag iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon nga mga balatian, mga komplikado nga mga balatian, ilabi kag labaw sa tanan, pwede gid siya makakontrol sa ato sini nga blood sugar level, kag pwede makakontrol sang diabetes mga KK5.
And of course, pwede siya makakontrol nga hindi magtubo kag hindi maglala ang mga bukol-bukol sa lawas ta nga nag-develop into a cancer, mga kakifay. Ganis ato sa mga pinalangga nga mga tapermati sa ato.

0: kauturan.
1: Oh, kaka-K5, no? Para sa mga pamilya nga healthy ang aton ngalawas. Mga kaka-K5, inom kita sa Klinika DTX 500 MITC ni Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika DTX 500, mga kaka-K5, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Puno ini sang inang bastante ini sinatawag naton, mga kaka-K5, nga inang pila ka mga inang minerals kag subuman mga vitamins para sa ato sining lawas. Agod nga buligan ang pag patay o kung ang pagtunaw sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga nag-develop into a cancer. Lalabot sina mga kaka-K5, kinanglan parisa naton sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Mga kaka-K5, isa ini ka isa ini siya mga kaka-K5 ka ginatawag naton nga vitamin C, mga kaka-K5 nga hindi acidic. Ini siya ang maayo naman para sa pagbulig sa ato sinalawas sa mga kaka-K5, agod nga mapauntat ang pagtubo sang cancer sa ato sinalawas, mga kaka-K5. Ano pa inahulat nyo? Para nga magpabili nga healthy ang lawas naton, inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung gusto nyo nga, mga kaka-K5, hindi nyo paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX Pamerica Mighty C, mga kaka-K5, ang sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, mga farmasya, mga kwano, mga butika, mga drugstore, kaglabi, kaglabaw sa tanan, man nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ini mga kaka-K5, sa aton diri sa may siyudad ka probinsya sang Iloilo, may mga pila kita diri ka mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga pwede kamo makakadto ka makaavelo, hindi gani nami sina kay may libre sila, mga kaka-K5, no, may libre nga konsultasyon dira sa may kwan, sa may barangay apolohista sa Banwasang Sara, may arada nga Klinika de Alternativo Medicine, may libre nga konsultasyon. Dira man sa may Pasay City, sa may Salvaso Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, libre ang konsultasyon manda. Sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog, libre manda ang konsultasyon. Kagdira man sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miyagaw, may libre nga konsultasyon. Kani sa inyo tanan-tanan, mga kaka-K5, na kamuhin din pahulat tapang magtubo mga pila ka mga balatian sa lawas takad to na kamo sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag magpakonsulta, kag mag-avail sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, labi kag labaw sa tanan ng Klinika DTX 500 kag Mighty C, mga kaka-K5. Aton nga oras, alas 7:58.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. O, dapat sa tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So na.
11: Kunde, magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo.
33: DTX 500.
34: Masamit ka bala ang gina-allergy.
35: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
37: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
38: Nga sa masami,
39: amo naman
40: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
41: DTX 500.
42: Masaligan.
43: DTX 500.
44: K5.
45: K5?
44: News FM.
45: K5.
44: News FM. Championing the lives of the Filipino.
46: Wow! May kumso!
47: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
48: K5
47: Nightwatch.
48: Nightwatch.
49: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 10 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Hasta man kita alas 9, eh. Dali-dali on ta mga K5, kaya mantik na sila sa mga inuras ta. Si K5 Elmer Subong, ang aton nga pag-asa, mga ka-K5. No? So, check na to, anay, ang latest weather report. Si Sabli, anay. Siya, anay, ang ara, Subong, sa linya ta. Sinong ara ta? Hindi ko makita. Si, ang gagawa di, si K5 Elmer, ang pilido lang. Okay, no? So, sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5, ang sa screen ko di ang gagawa di si Kwan lang si K5 Elmer ni Sabli. Mga ka K5, no? So sa ato sini nga pagpangalagad, check na to na ang latest weather report. Magika sa ato sini nga pag-asa Irilo, so be contact K5 JC, no? Para nga makuha na to ng latest weather report. Kamusta unta kay daw kasi may bagyo man blaw. No? Mga ka K5, no? Kabay pa nga wala lang. Nadaan nga gahilapit ng November. Basta mga amon nga mga binulan, mga bear month na eh. Kapag ito mga November, December. Ang bagyo yung mga K5, edri gaagi sa aton sa may Western Visayas. Pirmi na kalabanan, dito na sa Luzon gaagi. Dito na sa mga extreme Northern Luzon. Pero kung mga amon nga mga magsailo na gani, magbailo na gani ang habagat sa Amihan. Araw, tapos gid. So, diri na nag-aagi mga K5 diri sa aton sa may Western Visayas. Kalang taon na ito ng latest weather report karon nagika sa ato sa ring pag-asa Irilo. Kung ano ang latest weather report, kung bala matawhay kag maalimanay ang ato sa ring panahon. Why isang weather disturbance mga K5. Ilabi na sa mga kauturan na ito ng mga mahilig magpanagat. Sa mga mahilig magpadulong sa dagat mga ka-K5. Sini nga

0: herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
1: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plan ko mo. Huwag ka 19, ah.
2: Ah, kampiyon ni
0: Magpid. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka daw adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakan skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ika ayong lawas.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamulingon maliptan. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
7: Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh.
1: Maligo anay.
7: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
0: Kati, makapin na kita.
7: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
0: Sige. Ano to?
7: O, tige, ang paborito yan ni...
0: Init tayo nyo ka, Chan?
7: Init na, Chan?
1: Na? Ay, doon nakapili po siya. Bal ni engineer,
2: lain niya pa init. Ang sekreto ng engineer.
0: Lain niya pa init, init engineer.
7: Lain niya pa init, init engineer.
0: Pamasaj.
7: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Namin man ang paghimo sang basura sang imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
1: Tubero pa.
7: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
0: Try nyo ha. Try

0: Inyo, extend food supplement for men. Nami right. Na, para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
3: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever, Dr. Ramil? Mm.
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
4: Mm-hmm.
0: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
4: Wala ma-process, correct.
0: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
4: Mm-hmm.
0: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
0: Ang hormone nga calcitriol.
4: Mm-hmm.
0: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
4: Limitless
0: now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magka-dinggi. Kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
5: Mm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
4: Uh-huh.
5: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
4: Ang contagious sa ginatawag dengue fever ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka. That's why kanal ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka prone ka sa bleeding. No? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3Bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw kaginom D3Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
4: Monolaurin, alin
0: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Kato mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
4: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3Bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3Bio, may monolaurin ka.
4: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama lang ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
4: Ga-surot.
0: Ga-naog.
4: Naog lang.
0: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3Bio. Kaya nga man, aside nga ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na ito, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
4: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3Bio. Problemas pangkaso, hilanap, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlamadla. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Rason gagandami ang memorya. Mag D3Bio at lawagla.
3: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to, nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
5: So, Sam? Tribayo, sir, boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bukilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ato yung mga cellula, sir, boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir, boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga. Diabetes ko, nakaditribayo ka kadalang.
0: Correct.
2: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ganyan ni Doc na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagano may mo rice, tamis,

0: noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo yung problema sina, daw galingin na D3Bio along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides ngayon sa D3Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sa D3Bio.
1: Sir Boy?
2: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kaya ang MCTs doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tribayo ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw kagay, nung di-tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: makabuli sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sa libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Champion Ninja Lives of the Filipino. Aras Filipinas is 9:33. And this time, check is Branson wants my DX10 food supplement for men. Sa mga tatay natin nga wala nagatindog ang ilang abalatong, inom X10 food supplement for men. Later, ang idol ko arin ha. E di mag-guess na karoon kay tagaan kung sa isang niya ka-oras ha. Para magsadya sa mga fanatics ni Macho Kulit, share the live! Sa mga gabi, Sunday! Mag-grabi as September 13, 2026. Sa mga K5 natin nga nagatutok subong. Nag-tune in sa ating program. I really appreciate katanan natin nga mga friends nga nagatulututok subong. Ang nagatulutambay sa ating program. Asikat ka sa K5. Sa mga K5 nato, natapos kidman ang aton kagina nga ginhiwat nga workshop. Ah, grabe! May mga schools. Nag-aton nga mga upod subong, naglakat sila sa Cebu. Kami naman bilindre ah. Sa newsroom naton subong gabi, thank you so much again sa aton nga music director, producers. O sa events naton subong, sa aton nga program. Thank you so much kitutok yapon sa 88.7. Before that, mga kakaivive, tamyawon naton, mga friends natin, ha. And I guess bye-bye sa aton yung program every night, ha. And then, share the live, pero kita nga sa 54 viewers. O, i-share ang live naton ka para mag-enjoy kita subong gabi kag natamyaw naton si Nanay Nenfa. Yan nag-apamati subong sa aton, ha. Kaga machokolita, miyaw ko man mga friends naton diri sa may pototan na nagatutok subong sa aton. Good evening. Kaya sa mga guests naton subong, machokolit! Kita taka one time SM huya ko magsapaksi mo. Sa pakalang ko duman, with sura ko ya, ha? Nga no man! Kaga especially pagiging kay Broy! Yan nagatutok man! The best program! Hello machokolita, kita taka nag-host sa gimbal sa Jasad Jagged. Ayo! Sa Orange and Lemon. Kaga thank you so much kay Mayor Janette at Jennifer. Green Kulada. Salamat, salamat, good mayor. Ati next year naman or this December naman. Bantayan nyo naman, Macho Kulita. September 18, ara ko na sa Maydao. And September 25, ara naman ako na sa my municipality of Tapas, Capiz. Kita na, kita dira. Salamat, salamat, good. Well, tonight, ladies and gentlemen, siguro already na ang aton nga guest from Metro Manila. Kag later, makaupod na ito ng isa naman ka-vlogger. Pero idol ko ni siya. Ay, ang tawag ba lang ako, common sense ba lang? Common denominator? O di, Sir John Kapulot, dapat may common sense ka niya, yaya. Insakto, ginaya. Patayong giyapon sa pagtutok sa K5 News FM, giyapon, no? Sige-sige, giyapon ang pagdugok sa shabu. Ang grabe, birabiraan sa mga kuging da, tsura yung mga tangkogo na suyo, paka mo yan. Azaz, hello, guys, mga friends natin. Grabe, ha? The best supporter nato ni like naton karon iyang page ha, para nga magdamo pagidang aton nga mga friends. Hello magali kay Hudjak nga nagatutok sumong sa aton si Hudjak. Mayong gabi Macho Koli, ngayo ko bisang ngayo lang ko bi gamay sa imo. Ano man ngayo lang gid ko gamay bi sa imo nga advice. Anong advice gusto mo? And especially pagid kay Romok nga nagatutok man sa aton. Good evening Romok. And especially sa friends naton sa kay Alberta na nagapamati sumong sa aton. Anyway, siguro ara na ang guest naton kay K5, Andre, wala pa. Makaupod naton karon ang isa ka guest. Hindi ko na ipag-mention, i-text ko siya anay or i-message ko siya. Ari pa ko ma-chocolate Starbucks ba siya? Sa Starbucks pa siya kuno ya. Di mga 10 ka pa man masulod, ha? Wala problema. I-share nyo ang live sa 88.7 sa K5 News FM Philippines. Ginatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa Romblon na nagpamati isubong sa aton. Bantayan nyo si Macho Kulit this coming September, October 2 kag 3. Ara ako na sa Cebu City. October 12 and 13. Ara naman ako sa Bacolod City. And 15 and 16. Sa Bicol naman si Macho Kulit mo, Diyos ko. Ayo, salamat kita. Enjoy kita subong. And also pagid sa mga friends nato diri sa may Manduriao. Nga nagatutok gihapon sa programa Sikat Ka sa K5.
Ara naman siguro ito nga guest, wala pang giyapon. Music ko na G5, Andrea. Ara ito na music, misa saluto na lang sa mga music. Wow. Anyway mga K5 naton, mag-enjoy kita na isang kanta sang sang Orange and Lemon. Ano mga sikat nga sang Orange and Lemon, sumong man? Patutubay namin ng Orange and Lemon, wala ginahulat naton. Ang aton nga guest mo ang gabi. Para nga mag-enjoy kita. Well, sumong gabi, tutok niya po, nagabalik mad chocolate. Sound trip to the max muna tayo while waiting sa aton nga guest mo ang gabi. Tutok lang, 88.7.

0: K-5 News FM。88.7 K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras! 9:48 on the clock na. Ari na? Oh my God, busy nyo sa mga kautura naton. Subo nga ba? Good evening sa mga friends naton. Ang guest ni Machokolit, ari na. Sa Johnny Caron. Right now, kapod natin from Metro Manila. Naka-zoom tayo. Good evening po sa ating guest. Hello, Sir Glenn.
1: Hi, good evening.
0: Oh, Machokolit sir ng K5 News FM Iloilo. Kamusta sir? Kamusta?
1: Ayos naman po. Kamusta dyan sa K5 News FM 88.7. Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Good evening po.
1: Good evening, DJ Machokolit.
0: Yes. welcome sir sa programang Sikat Ka sa K5. Ngayon, sikat ka na dito sa Iloilo. Kasi marami tayong radio station na hook up sa atin. Maririnig tayo, Antique, Boracay, Bacolod, Nationwide.
1: Wow.
0: Oh, Nationwide.
1: And ay sa inyo lahat dyan, sa mga naikinig, sa nanonood ng live stream sa K5. Yun. Magandang gabi po.
0: And also sir, sa radio natin, we have 14,000 eh. Oh, sa digital radio natin. At saka sa Facebook, we have 766 right now. Hindi pa kasama yung YouTube ah. At saka TikTok natin. Alright. Sir Glenn, before tayo mag-start sa interview tonight, baka may gusto kong batiin tonight?
1: Ayun, binabati ko yung mga tag-Iloilo, yan, mga nandyan po, na naikinig sa mga sumusuporta po sa inyong programa sa K5 News. Tsaka shoutout pala sa dito sa mga naikinig dito sa Manila. Yan, kay Ma'am Sam, hi po sa inyo. Kay Sir Attorney Ray Bergado ng Inner Voices, misis ko na naikinig ngayon. Hi po sa inyo lahat. Sa mga supporters, yan, yung mga laging naikinig ng mga

0: Ngayon kasi gitarista ako ni Mark Michael Garcia ng tawag ng tanghalan. Mhm. Grand Rest Back Champion. Tumutugtog ako sa kanya every Thursday sa Hard Rock Cafe. Mm-hmm. And then meron akong solo show sa September 18 sa may Dutch Diner kay ano yun Barney Sir Christopher Rojas saka ni Ma'am Gladys Reyes.
1: Ah, okay. Saka
0: September 29 sa Backroom Gastropub. Mm-hmm. Lahat yan sa may Rizal. Isa sa may Kainta, isa naman sa may Antipolo, Backroom.
1: Alright.
0: Ayan.
1: At least, no. Right now, sir, nag-compose ko din ba ng mga songs na pinapakanta mo sa mga artista?
0: Yes, yung gaya nung 2016, nag-release ako ng album under GMA Music.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ni-revive yung career single ko doon, yung Taxil, ni Jerry Gonzalez. Tapos meron din akong ginawang kanta para kay Derek Monasterio. Mm. Title naman is Bato Balani.
1: Okay.
0: Same year din yun.
1: Mm-hmm. So, yung mga songs mo, sir, binibenta mo din sa kanila or nasa Spotify na ngayon?
0: Nasa Spotify yun. Available pa rin hanggang ngayon.
1: Alright. Grabe. So, sir, ano yung inspirasyon mo, sir? Bakit ka gumagawa ng kanta?
0: Ano po?
1: Sino yung inspirasyon mo? Tapos gumagawa
0: ka ng inspirasyon.
1: Opo.
0: Iba, depende kasi. Misan, wala naman. Parang meron na sumagi sa utak mo na parang istorya bigla. Parang tawag dito, mga kathang isip ng yun, nakagawa ko ng kata ng ganon. Misan naman, sa experiences ng mga kasama ko, kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Tulad nung meron akong nirelease na single, yun, produced ni Attorney Ray Bergado, yung title niya is Manhid. Yun eh, hindi ko personal experiences. Yun eh, experience naman yun ng dati kong kabanda.
1: Mm.
0: Na ano siya, nababaliwala. Kaya yun, na parang namanhid na siya sa ganung setup. Yun yung parang kwento ng song.
1: Alright. Ngayon sir, di ka ba gumagawa like mga P-pop songs or classical ka talaga? Or R&B?
0: Halo-halo eh. Depende sa artist. Meron akong band before na ang tugtugan is parang Juan de la Cruz yan. Parang Pinoy rock. 90s rock, ganun. Tapos meron din akong mga songs na ginawa sa ibang banda, Maria's Project. Yun naman parang namang retro. Parang
1: mga retro.
0: Manila sound naman na tunog.
1: Mm-hmm. Retro.
0: Kasi yun. Mm.
1: Alright.
0: Ayun.
1: Tapos Sir Glenn, ano yung mga upcoming mo ngayon na mga project dyan sa Metro Manila? Or paano ka rin, for example, may mga tao dito sa Iloilo na gusto mong paggawa sa'yo? Pwede ba yun? Or ikakontak ka?
0: Oh yes, pwede nila kontakin through my page. Type lang nila is Glenn Mapue doon. Yun lang naman yung Facebook page ko eh. Pwede nila kontakin doon, lagi namang open yun. Lagi ako online. Tsaka dito naman sa Manila, this coming October, meron akong i-release siguro baka late week na, yung huling week na ng October ko ilalabas yung next single ko, title is Tana. Yun na, ipoproduce din to ni Attorney Ray Bigado ng Inner Voices.
1: Alright. Ako sa Inner Voices, familiar ako sa Inner Voices eh. Oh, grabe.
0: Mm. Alright, mismo yun, mismo. Mga may idol yun. May ginawa rin ako para sa kanila.
1: Oh.
0: Galaw. Oo, galaw.
1: Sir Glenn, ano yung mga advices mo sa mga bata ngayon na gumagawa ng kanta pero hindi matapos-tapos? Gumagawa lang, hindi na purpuduso. Ay,
0: ngayon kasi napakadali ng mag-produce, mag-ano ng mga songs.
1: Hmm.
0: Kasi meron ng social media.
1: Oh.
0: Ako naman nag-start ako social media lang. Nagpo-post lang ako sa Facebook, sa YouTube. Tapos merong mga talent scout dyan, mag-scout sa'yo. Marinig nila yung kanta mo, tapos tatawagan ka. Ganyan yung nangyari sa akin. Sa iba naman, kung hindi ka ma-scout, post ka lang ng post ng mga originals. Kasi you'll never know eh. Bigla-bigla may opportunity na lalabas. Huwag lang huminto. Dire-diretso lang sa paggawa.
1: Correct. Tama yan. Importante lang kasi sir, dire-diretso lang.
0: Diretso lang, tuloy-tuloy lang.
1: Tuloy-tuloy lang. Para at least ma-reach mo din yung gusto mo na goal.
0: Yes, so. Kasi hindi mo ma-ano yun eh. Kung hindi ka magpapatuloy, hindi

0: mo masusubukan kung ano ba, kung failure ba 'yon o magsa-success ka. Correct. Kailangan ni ano pa rin, i-diretso mo lang.
1: Tama, tama. All right, sir. Sir Glenn, hindi kita ma-interview talaga kasi sabi ko medyo ano tayo sa oras, pasensya po.
0: Oh. Okay, kasi na rin medyo ano, sa mga tech, mga apps ng ano. Medyo hina ako sa ano. Ayos siya na.
1: All right. Hopefully, sir, yes.
0: But, bale, na next time pa naman. Pag yes. Next time siguro, pag ano, pag-aaralan ko yung mga ganyan apps na yan. Kasi okay siya na sa DJ, Macho Kulit.
1: No problem, Sir Glenn. Anyway, sir, maraming salamat po sa iyo. And then hopefully magkita tayo dyan sa Metro Manila. And patuloy lang yung mga songs.
0: Yes, thank you. Magkita tayo dyan sa Iloilo.
1: Alright.
0: Hopefully magkaroon ako ng shows dyan.
1: Alright. So, sir, shout out ka, sir. Last shout out mo before tayo mag-end ng program tonight.
0: Ayun, shout out sa mga followers dyan, sa mga naikinig ng K5 News. Thank you so much. Tsaka sa opportunity na makapag-guest sa inyo. Lalo na kay Ma'am Sam, thank you sa opportunity na binigay mo sa akin na makapag-guest dito. Maraming salamat. Magandang gabi po, mga taga-Iloilo at mga taga-Manila. Yan, sa mga sa ibang panig pa ng mundo na naikinig sa inyo, K5, maraming salamat po.
1: Alright. Thank you so much, sir. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Sir Glenn.
0: Thank you. Thank you, sir. DJ Macho ulit.
1: Salamat. It's 9:57 on the clock. O sayang, sana mag-enjoy pa tayo tonight. Anyway, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, mga K5. Later, magabalik kita. Mag-enjoy kita sa itong program. Kaya rin ang guest natin, 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagnagamay na akong ngaboyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, yung may D3.
6: So, ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi, Gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Diyos sang mga detoxifying organs.
5: Kanay sa atay.
6: Atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinala naka D3Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Nagalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
2: Garantisado.
8: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy, D3Bio.
9: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio, ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. D3Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakalas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
8: DTX 500,
2: masaligan,
8: epektibo.
2: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500,
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500,
8: ang DTX 500,
2: ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
2: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500,
8: masaligan.
2: DTX 500,
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
18: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, iya!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galao magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang Extel!
29: Supplement for men!
30: Nortes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matino nga dugo.
30: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500
29: ikaw pala
30: ang may diabetes.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may powerful compounds
30: nga nagapanupo
29: kagga kontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
13: D3 Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
29: Ang PCO
13: yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
29: Ang PCO
13: yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
34: K5.
35: K5
34: News FM.
36: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
37: K5 News FM.
1: K5 News FM. May dayag ng gabi, Western Visayas. Kamusta, kamusta, kamusta? Wow. Opo, ito sa mga hindi mabangbang nga guest sa mga gabi. Grabe, Ged. Mayan sa mga gabi, alas 10, 10 na mga kaka-K5. Sino ay kong guest subongbe? Well, namiyakon ko anay, si Nanay Nenfang ang nagatutok subong sa aton. Share the live! Si Ma'am Kathy Castaños. Happy birthday kay Uncle Gerald sa 15th. Ano yung makakaon kami na? Mayan gabi sa imo sa quiet. Sa quiet. Mayan gabi sa inyo. Alin ang guest natin sa mga kaka-K5? Bongga ni siya? Hindi pa bang-bang? Palapakan po natin. Heto na. Lakay monitor, sir. Ayan na. Okay. Yun. Heto natin nga guest tonight. Alright. Wow, grabe. Amo gina dapat ang imo nga entrance fee? Share the live. Alas Jess, onsen na mga kaka-K5 naton. Upo naton si... Paano nabasaw? Ano yung mga ayo sa vlog mo?
0: Actually, Zin Leroy gid siya. Zin Leroy Vlog.
1: Leroy.
0: Yes.
1: Wow, grabe. Gidya yan. Nga mo ganyan mo gid pangalan sa mga vlog ya, how?
0: Actually, sir, sa Zin, siya actually is a licensed Zumba instructor. So, member ako sa Zumba Instructor Network. May grabe. License kita sa Zumba. That's why we are called... ginatawag kita nga Zin.
1: But we are called...
0: cold. As in, malamig.
1: Okay, so mga gabi, ti amat-amaton ta ikaw. Ti, siyempre, number one fan naman ako mo. Kasi si Sir Andre, fan niya man ikaw. Pero mas nami itsura mo kung sa picture po, sa personal, ka na imo itsura doon ka baliga, alubira.
0: True. For today's video, okra po tayo.
1: Anyway, eto. Madam, may pamangkot lang si Matt Chocolate sa imo. Paano ikaw nag-start sang imo nga vlog?
0: Okay. Binag-binago
1: naton.
0: Actually, nag-start ako before pa lang. Ga-upload naman ako. Mm-hmm. So, it's more on dancing and mga wala po loss ko mga vlog about life. A day in a life. Kumaamog ko na kita, di ba? Always, amo ginaiya kung ga-start ka pala mga vlog. A day in a life. So, natabo na siyang one time. Gatudlo ako sa Guimaras for Manggahan Festival. Mm-hmm. Gina-video, gali isang ako nga student. Mm-hmm. Sa isa ko ka student, gina-video niya gali nga story ako sa life ko, mga naagyan, sa akong mga kabataan.
1: Wow.
0: Na...
1: Okay. Pila edad mo, sir, nga na Discovery Channel mo, nga ikaw isa ka-member sang LGBT HIJKLMNOP.
0: Correct. So, na-discover... Feeling ko bata pa lang ko, balaan ko ng mga jugels na ang agi.
1: Fetus ka pa lang.
0: Fetus pa lang. Ara pa lang sa chan, ga-dance sports na ko sa isang chan sa iloy pa. Correct, di ba lang? Gahulag-hulag na kuno. Hulagan kuno kambal ni mother. So,
1: nag-ibot si nanay mo nga doon maghulag. Ito may step in. Ikaw.
0: Correct.
1: O kontinyong imong pagsalaysay sa imong kabuhi sa subong gabi.
0: So, amo na to, gin-upload niya ang video. Then out of the blue, grabe ang views dayon the next day. Mm-hmm. So gintag niya ako, then nakibot man ako nga ginamention na ako bao ara sikat charito. Tapos ginamention ako. Then at first wala lang niya sa akon kay tido ka mga normal malang mga upload. Uh-huh. Nakibot na ako the next day na nagsaka na siya. Shout out ka ng Shera May sa Guimaras. Sa Hordan. So, amo na to, sir. Sige-sige na dayon. So, damo-damo nag-a-add sa akon. Mm-hmm. Or ga-follow sa akon from 1,000 followers. Nagsaka na siya in a day. Siguro may mga gadugang. Siguro mga 200, 300 followers until... Amo na siya, the rest is history. Wow, history!
1: Ano ang ginpamangkot sa imo? Bisa isa-isay, bisa amon. Nga ah, nga nakalabot ikaw sa muna nga status, mabaton ka bala sa imo nga pamilya nga ikaw isa ka aglipay?
0: Actually, masalimuot ang aton kabataan. Mm-hmm. Wow, masalimuot. Okay.
1: Mapiot magaginhawa.
0: Yes. Masakit sa dughan, dumdumon, no? Uh-huh. Pero whatever nga mga natabo, no, it leads us to a better place right now. Pero balikanta ang mga nagliligad. So, ang akon to, ang story about sa kabuhi ko is about man lang sa mga experiences ko sa life nga at first, hindi kita baton sang aton nga amay. Mm-hmm. So hindi kita mabaton sa aton amay. So mga normal lang guro nga may mga naagyan kita nga mga sakit nga ginasakit kita. Kasakitan sa kalawasan na. Tapos amo na to sir nag-decide ako nga ang mga story ko man nga nag-decide ako nga maglayas anak.
1: Anong rason nga ginang nag-decide ka sir nga maglayas? Kinatakad ka mang hugas pinggan ano?
0: Hindi siguro sir siguro isa guro sa rason is gusto ta guro ma bilang bata no or bilang teenager gusto ko guro ma-explore abalang pagka teenager ko kay do
1: explorer.
0: Dora sa muna. Dora girl na. So kay kunara kubalan sa puder sang akon nga ginikanan or amay daw imposible bala nga do mahimo naton tanan. Hindi kita kaingkit sang tubo, chades.
1: Kagbalatong.
0: Correct.
1: Anyway, anong kadako nga tubo ang wala mo na expectaran sa una nga makalabot gidya sa imo nga kapipitan nga pagpangabuhi? May gina-expect ka bala sa una nga abi mo i-meet up mo na sa kay tinaka na-expect mo nga dako daw notice of disconnection nga permi lang ga brand out?
0: Yes, actually ang expect ko ya sa mga nota Notre Dame na
1: mga whole note.
0: Oo, niya whole notes. Oh. Pero daw lain gidya ang nakuha ko no.
1: Sub note
0: kada dos por dos ng notes. Nagbiyahe kita sa Italy, ang atong team song Boogie Wonderland.
1: Okay, sang that time nagpalayo ka na sa imong pamilya, naka-boyfriend ka man bala? Nakasulod ka man sa relasyon bala?
0: Actually sir wala ko nag boyfriend. So lately lang ata ko nag boyfriend. Wow. Huh? Lately na lang ko naging bigaon, sir.
1: Uy, baba mo.
0: Sorry sa matag tumalanaw naton. This tao program is tao lang po tayo, agi pa.
1: Garot. Ay, dali lang yun ha. 1.5 na viewers to, ho. Oh, may continue. Pagkatapos, wala kaya kagi boyfriend.
0: Wala actually ko kagi boyfriend. Okay. Pero sang nag-start ako dance, siguro saot-saot, may mga along the way, may mga kilig-kilig moments lang. Pero do hindi, kaya siya mambal nga. Serious, kaya siya nga relationship.
1: Pila edad mo nga ginpaltak na?
0: Wow. Actually, if I recall it right, kung madumduman ko siya guro sir, ay 13 ako guro. 13. Tapos wala pa na sir, ang pinaka funny thing about that is wala kabalo ang akong parents nga nagpa-SRS ako.
1: Oh. Ah, wala may kabalo yung papa, mungin pa utod mong ilmet.
0: Wala siya kabalo. Pagpuli na lang niya nabalaan ang agi gapalda-palda. Correct.
1: Doon gini-improve mo na yung skills sa yes. Palda mo. So dito mo na Discovery Channel nga dapat kailang gamitin mo yung mga alambre nga gamitin mo to ang palda-palda nga para maging fashion designer na forever and ever. Amen.
0: Correct, oh, correct.
1: Ay, garabi, gali.
0: Tapos nakibot sila nga, nakapalda ako.
1: Oho. So, sa that time nga hindi ka mabaton sa ginikanan mo, kagi mabala pulpog sa ginikanan mong imo nga ulo o kagi kasakit?
0: Actually, hindi lang siya pulpog. Niki anay ko ginlubong sa lupa.
1: Ilubong ka sa lupa. Kaya ilubong ka sa lupa.
0: Charot, kay treasure kuno ako so dapat pinalubong ang gold. Wala, actually damo man sir tanagyan no nga mga ano na dumduman ko pa sa una part sang akon nga story nga before ang agi gaskapar, gaiskapo para ka disco. Sa mga time nga daan natin, mga naga-hinurusgan, mga naga-dinalaga, kundiin may naga-lagbong, pamatian ang hangin, kagkadtuan.
1: Okay. So sa pila edad mo, madam, nga nakatilaw ikaw sang pag-marinate sang iban nga tao sa imo?
0: actually,
1: ano na sa Boulevard system?
0: Nagpa-molo Boulevard gid ako. Nagpakal sang chocks to go. Barato sa lang chocks to go. 20 pesos lang.
1: Ang una, peanut butter?
0: Awis, peanut butter.
1: ay, Jin, binali ang may, may
0: correct.
1: Ano, may nakaskwela sa testa.
0: Correct, oh, correct.
1: Oo. Oh, oh. So, waste peanut butter.
0: Waste peanut butter.
1: Cleanliness, gija.
0: Yes. Kaluyan man, wala kita na, ano ha, wala kita na disappoint sa ato nga first audition.
1: Ano? Audition.
0: Sa audition naton.
1: Pero ang imo nga talent, hibi to first audition mo?
0: Ay, hindi na siya hibi. Sing and dance while crying.
1: Wow. Yes. Ano na tabo, how nagbulhogid ang tubo pagkanto sa nawasa?
0: Actually, ang drama, sang una, ang agi, uso-uso, di bala ang mga rida, sang salakyan, sang ano na, ang guma, bala sang motor, bala tricycle or motor, ginapaligid-ligid, bala sang nang panganan, na, bala oo, di ba? Uso na na. Tapos may bet ako nga Noche Buena. May bet a kes, kaya that time, ara kami sa Sambuanga, naka-transfer kami sa Sambuanga, naka-star kami sa Sambuanga. So, may bet ako sa Rosirahan. Panggaling sang palay.
1: Wow.
0: About it.
1: Lalaki na sa guwapo.
0: Correct.
1: Ano height niya?
0: Doon ma-amaze ka bila sa lawas nga mala Adonis. Nga lawas nga may abs, may muscle. Tapos, ang tall, dark, and handsome.
1: Amugin ang imo.
0: Yes.
1: Okay. Pagkatapos nga nakita mo sa imo nga eye-to-eye contact, nag-ano ikaw dayon? Ano ang inbuhat mo? Nagkaon ka alugbati o pinipi?
0: Wala. Dapat ano anay, pa-girl anay ko no.
1: Paano ka mong pa-girl ba? Sige be.
0: Ginaferan ako ba hintid? Go dayon. Pa-girl.
1: Sige, ako ka no ang lalaki. Ay ngari ka di sumungaw. Gano ka di?
0: Wala ga. Kay gawlat ko balaan sa kay ano kay nanay sa gwa so ari ko ti
1: do permi mo ko ginatulok-tulok ka
0: ha wala
1: gusto mo makita ng ako nga abs
0: pwede ha
1: wow
0: di ba wala na damo free no ah pwede ha
1: tapos gin ano mo sa dayon
0: actually ang agi, nagtumbling. Nag-audition ako tumbling.
1: Sa Pilipinas.
0: Oo, Pilipinas Got Talent. Nag-try ako gymnast, anay, no, kung kaya. Ang one-leg balance.
1: Wow.
0: So, successful ang one-leg balance naton.
1: Uh-huh.
0: Then, after sang one-leg balance, dito naton, discover nga, pwede kita mag-contortionist.
1: Uh-huh.
0: Bali-bali lawas.
1: Bali-bali lawas.
0: Yes. Uh-huh. And, tapos sa tour, puli agi. Kundi, chupos na.
1: Oo, tapos na.
0: Happy Earth.
1: Ah, so may nag-contact lens kidya galing
0: yes, na. Contact lens kidya ka nagkantugin ko ganit. Nagbakal ko chokes to go sa Boulevard Molo.
1: So, wastesaliva.com nga gin-apply mo?
0: Para may touch man. May actually may ara.
1: Ah, saliva herbal capsule ang ginggamit.
0: Yes, correct.
1: Para mag-ano ina siya mag?
0: Para mag-lapuyot. Tugabang? Ano?
1: Ah, tugabang.
0: Di ba okay. Lang? Kung may tugabang, ang laswa, malapuyot, di ba? Nami, madanlog. Oo.
1: Pagkatapos nga, nakita mo ng tagok, nag-ano ikaw?
0: Ang agi daw nag-hibi-hibi, ang agi, nahibi. Puli sa balay.
1: Ay,
0: wala, syempre, wala, with nose, no, ang mga family feud. Ang agi, dayon, una ko nga nakita, ang funny thing is, una ko nakita sa balay para ibanyos ang bitit.
1: Bitit? Bitit ang nakita mo?
0: Half-day daw! Dumang 3 days, guro ako.
1: Wala ka man, sir, nga naging ulcer, sir, nga ipabugsukan mo sang muhon, miskan wala pati tulo?
0: Ah, wala man. Kay do, dito nga time, amo gito ang aton nga turning point, no, sang aton nga life, no, nga na-discover, tagid nga pwede, gali kita, nga mangina performer.
1: Alright.
0: So, dito sang na itong discover.
1: Sang una, gahuni pa siya nga, gahuni pa, subong niya nga, pwah!
0: Wala, amo nagit na. Siya. Wala, nagit siya huni. Welcome to Tamburong Festival.
1: Pero sa una, naga...
0: Oo, bala, sa una. Siyempre, chabaw-chabaw, kagit sa una, di ba?
1: Isa po nga sound niya, biga.
0: Wala, nagit siya yan.
1: Wala, nagit siya yan.
0: Ato na?
1: Wala, nagit siya nga, baka doon pang alto ang sound.
0: Wala, nagit siya yan.
1: Ay, grabe, galing. Aha,
0: di kapinpagid sir nga, kapinpagid nga naka-experience kita mag-work sa Middle East. Dito pagid.
1: Ah, naka-obra ka sa yes. Middle East.
0: Assalamualaikum.
1: Ah, sa Dubai.
0: Oo, sa Dubai. Assalamualaikum. Warahmatullah wabarakatuh. Sa ito nga mga kauturan, ng mga Muslim.
1: Ano ang gwapo sa Dubai? Ang panghambal sa Dubai?
0: Ang balaan ko lang gwapa is Shamela.
1: Ah, Shamela. Ang gamaya, Jamaica.
0: Katir. Katir?
1: Ay, may mga nakakatir mo dito.
0: Yes, katir. Ang dako, kabir.
1: Si Sir Andre, dako na kabir.
0: Kabir.
1: O, kabir.
0: Ako naman yung kabit.
1: Ah, kabit ka. So, if you don't mind, dito ka... Kagi ka gin repalo dito ginili?
0: Dito tayo na-discover kag nagamit ang aton nga hidden talents.
1: Ah, dito ganyan ang first yes. Mo galing nga nakahigda kagin sa folding bed.
0: Hindi lang folding bed.
1: Mm-hmm.
0: Sa ano pa sa carpet ni Aladdin.
1: Ay, ito naka sa carpet. Yes. Ganyan nagali iya.
0: Correct.
1: Hindi ka muli siyahan ka dito do antes ma-report ka sa police. Gin-enjoy mo na lang.
0: Wala man ako okay man lang ti imbis nga ma-report kita ti ginpadayon ta na lang
1: ang imo mission.
0: Yes, ang mission nato nga i-spread ang love around the world. One step at a time, one door at a time.
1: Grabe gali imo nagyan. Okay,
0: correct.
1: Sang that time sir, wala kang gidya balatsagon sa babae nga naluyag ka.
0: Actually sir, before confused kita no.
1: Mm-hmm.
0: May mga appreciation kita towards opposite gender.
1: Mm-hmm.
0: Pero as time progressed, gadula siya kay tungod upod mo per may mga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero before may ara, may crush ako before. Pero subong wala nagit siya wis. Murat cancel.
1: Oh, so kung may makita ka sa babae, wala gid ka autograph.
0: Wes gid ko ga pa autograph.
1: Ah, wala gid ya.
0: Kung may makita ka cancel ang show.
1: Kung may makita ka mga men lalo, dito gid naga autograph imo nga pan double pen.
0: Yes, hindi lang autograph, sir.
1: Oh, ano na sa kasi mo, panda or lotus?
0: Ang feeling ko ang lotus siya nga
1: 1.5. Ah,
0: lotus.
1: Manustok. Yes. Pero kagi ka man bala nag merry making nga dako daw notice ka paya compare sa gin Noche Buena.
0: Hallelujah. Amo sa mga drama subong.
1: Uh-huh.
0: Actually subong sir, ang drama natin subong Barbie top.
1: Aha, uh-huh, Barbie top. Cool. May lalaki man subong nga nagaingkit aw.
0: More inkit, more chances of winning.
1: Ay do, pila na ka judges ay hana maagyan.
0: Actually, gaagi na siya sa iban nga auditions. Mag-auditions na sila.
1: Sa iban-iban yung mga TV auditions.
0: Yes, iban nga televisions. Oh. Hasta mag-abot na siya sa imo kay True Recommendations.
1: Oh. Hamalin, Sir JV. Guwapo ni Blas, Sir JV Young. Mainit-init nga topic ba? Oo. Actually, nga mo, mga words of honor, gin-eskwelahan ni namon sa Equator, no? Ang maka-inchindi lang ni ang naka-eskwela sa testa ka nakakuha sang, ano gani? NC3. Huh?
0: Okay. Correct.
1: So the time sir dito sa gwa sang pungsod wala kay kabe naka pamana or naka migo.
0: Actually sir honestly ha ko nara ka sa gwa pungsod ginalagas ikaw kung balaan nila nga jugilaj kaw.
1: Di kun wala ka pagid sa mga
0: bungot si.
1: Di, what do you mean nga ginalagas kanila man ginapaypay ka lang nila?
0: Sir ginasundan ka ginila kun din ka makadto tapos ano lang daw feeling mo daw laba-laba buhok mo nga gusto nila baklo ng buhok mo ginapilit ka gid nila daw mo na.
1: As in ko mag meet up ka mo dayon ma 5 6 7 8 9 10 ka mo dayon or magaluyag yes, sila sa imo.
0: Correct sir. And ano ka sir may sustento.
1: Ay to. Oh.
0: Yes, may ara ko before nga Pakistani siya. Actually, Pakistani siya sa Saudi.
1: Uh-huh.
0: Every time nga nagutom ako, ma-message na ako, Habibi, nagutom ako. Uh-huh. Pila ka minutes lang, may McDonald's na ako sa door. Ginatawagan ako nga, Habibi, I buy you McDonald's. Oh.
1: So, gina-finance niya ka kaya para sa palakad daw, madialysis, ikaw kaya muna ginapakaon sa imo.
0: Correct.
1: Karabi, wala ganyan sa mga utan.
0: Pero in fairness, gautan man kami kasi amon, compound, uh-huh. Ang amon nga isa kaupod, may garden. Mm-hmm. Garden of the Ascension.
1: Garden of Eden, upod muna si Adan kag si Eva.
0: Correct. So kompleto.
1: So that time, sir, wala ka ganyan naka-boyfriend dito? Sa Guam?
0: Wala, good so far.
1: Wala ka bala tiyagon sa ila or hindi ka lang ganyan mag-commit yan?
0: Hindi, honestly, hindi kita ko fans ang iban nga lahi. Pinoy pa rin tayo.
1: PBB.
0: Yes.
1: Oo.
0: Ang kanta nga wala pa rin tatalo sa Alaska. Correct?
1: And ang kanta nga, I have two eggs, the left and the right. No?
0: Correct.
1: The center is long, the hair is kulong.
0: Kuko.
1: Grabe. Magbalik pa kami ha. Mabalik pa kami. Painit-init to. Pag-inamon, subong inyong agabi yun. Ako si Matt Chocolate. Upon ko di si...
0: Zin Leroy Vlog.
1: Dari lang sa 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My D3.
7: Malakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: Epektibo!
5: Aramis mo!
7: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mabuti ka.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Sport Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
0: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman Roman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Doon pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
36: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
37: K5 News FM.
1: We'll be right back. 37 after 10 are your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Happy birthday sa akong magulang buwasa. Happy birthday Toto Mimi. Buwasi mo birthday? Tano celebrate, ha? Well, sa mga gabi, mga K5. Ari na tong guest liwat. Ano gintawag permis sa mga friend mo sa imo permi, gadya, madam?
0: Diyan ako nga.
1: Laroy. Laroy. Laroy. So, kung sa mga Ilonggo, laroin mo. Ah, sa Tagalog, laroin.
0: Laro.
1: Ah, laro. Laroy, gadya. Oh, grabe. Okay, si Madam Laroy. Sang nagazumba-sumba ka, hindi kinamalikawan kung kisa may mga hisa-hisa sa imo.
0: Yes, especially subong. Especially subong, Sir Matt, nga basta, nakabuild kita sa name.
1: Name, correct.
0: Oh. Oo, nang, daw nagdamo ang aton nga ano, no, doon nag-wide ang aton nga reach. May ara, gijaya, may mga hika, hisaon, gijaya. Pero that's part of the job, as part of, ano lang ginakuno, sa work mo, no. Normal lang ginakuno nga may ara mo na, and it's up to you on how you deal with it.
1: Mm-hmm. Tapos, kung saan nga nagaguba sa imo, makita ya ka sa personal, nag-hi hello man?
0: Oo, alam lang, nami lang sila sa post, sa Facebook, social media. Pero when it comes to personal, okay man sila, ga-smile man sila sa imo.
1: Pag-abi mo doon mga sisino, kaya gali, pula bibig, martayulit ang ginagamit, no?
0: Oho. Correct.
1: Alright. So, Madam Loray. Ah, may mga question ng kita. Do medyo, ara kita subong sa ginatawag natin, nga medyo, sa middle-middle lang ang questions. Okay. Sang the time nga muli ng status mo, ano bala ang kanami batsagon nga makabakal ka na sa mga needs ng imo nga nanay kag tatay? Maupod mo sila panyaga, panyapon. Anong feeling mo da, ma'am, sa una? Kahit hindi mo pa mapabatsag na sila sa una.
0: Actually, lain na gid subong. So before, kaya taman no ma-provide taman. But right now, though nag-change siya slight kay tungod may mga nag-a-approach sa aton may mga ga-sponsors. Mm. Shout out sa tanan ng mga naga-sponsors. Oh. So, and ang income natin no sa kay Meta maka-help siya. Although hindi magid siya dako, pero somehow ang feeling bala nga daw rewarding siya sa part mo bala as a child, as a kid. Mm. Nga ma-provide mo ang mga ginapangayo sang parents mo. And at the same time, maka-share ka gidya sang blessing sa family.
1: Ah, ang muna pinaka na.
0: Ang muna, pinaka-rewarding part siya.
1: Ti, sa subong nga panahon, isang una nga edad ka, 12, 13, 14, barkada, gidya ginapangunahuna mo.
0: Correct.
1: Sa muto mo nga oras, ang mga barkada mo man Japon o kung best in Kalaban Festival mo na subong?
0: So thankful, kita ko no, DJ Matt, no nga, ara man sila gihapon and at the same time we're friends man sa gihapon. Gakit anay kami gihapon pero not the usual na nga just like before nga gaupdanay gid nga ulupdanay kami sa tanan ng mga butang kay grupo. May mga kanya-kanya na nga life pero somehow we managed to see each other gid. Kung may mga time kami like sa mga diskuan, hindi na ta pala night out subong pero kung kiss akong mahagadan kita, makilit anay kami dito or something like coffee. Mm-hmm. Makilit anay for coffee. Ito mo na.
1: Doon mo na muna lang na.
0: But thankful, gid ko yung friends ko sila before, they're still friends with me right now.
1: Lain gid siya. Lain gid siya. Alright. So, T, sa muna mong nga time sa subong, ano gid bala, madam, ang gusto mo pa ihatag sa parents mo? Siyempre, kinchindi ka naman siguro sa una nga, hindi ka mabaton, katingin mo nga visa kay tatay mo, ay pinakirmahan.
0: Siguro subong, ang pinaka-rewarding part siguro, pinaka-highlight siguro is ma-provide ko gidguro ang tanan-tanan. Mm-hmm. I'm not aiming for wealth, gid nga doon kadako-dako gid. As long as makita ko yung happy ang parents ko, like a good house. Mm-hmm. So although may balay naman kami no, may balay kami nga na patindog, pero hindi kita fully finish pa. Mm-hmm. So mapatapos lang ang muna nga balay and syempre makita ko lang yung happy ang parents ko. I'm all good with it. Okay. Wala na gid ko ga-aim for too much.
1: Importante yung nanay mo, yung lipay, ang tatay mo, bla, wala ka pang abudlay, gatulog ka mo, wala may nagatuloy.
0: Arang magkadto lang sila sa balay, sa dalan, pero sa uma sila actually ga-stay subong, kay may ginpatindog kita to nga balay, and may nabakal kita nga lupa while we are still working abroad man, may na-invest kita gamay. So, dito sila ga-stay, may mga kasapatan, okay? So, makadto lang sila sa dalan if makuha sila sang bugas, supplies,
1: grabe, no?
0: And kung ihambalan sila nga diri ka mo panyaga kay may lutuon diri nga amuni. Or may mga muna. Kagakadto sila kay tukod, may apo na sila sa akon nga magulang. So lolo and lolas ano gidya. Time for apos.
1: Okay. Sa subong bi sir, kung may mapalapit bi sa mga foreigner. Kag ti may chance ayhan nga mahatag mo na ang imo nga Monica Street sa foreigner.
0: Pwede get. Pwede tagin mo offer ang wala ka bala kabalong nga ga-star ako sa Santa Monica. Shout out sa mga taga Santa Monica uton sa inyo dira.
1: Ngalan pa lang offer
0: na. Nabilong na kita sa mga muna nga mga offer. Monica, Santa True. Monica.
1: Correct.
0: Oh, pwede ta na siya i-offer no. Depende kung ano nga klase ang baylo.
1: Grabe. Hindi gali iya langulango. So, subong. Iti magambal ka nga amuna. Kita ko naman subong ang sumba mo biskan diin ka lang gaabot. Anong pinakalayo mo subong na sumbahan?
0: Actually, recently lang nakalabot ako sa Quezon Province. Like 12 hours travel.
1: 12 hours travel?
0: Yeah, kaya lin ako balan. Actually, halin ako sa Kalibo for event man. Then from Kalibo, dito na ako nag-halin, going to Manila, then from Manila to Quezon Province. And natabuan, gin nga that time, ga-inulan. Mm-hmm. So na-cancel ang mga bus going to Kalawag, Quezon Province. Uh-huh. So I need to take another trip. So trip to
1: Jerusalem ka?
0: Jerusalem. So nag-trip ako to something nga may mas lapit, gin nga may bus station, nga may biyahe, then nag-silo ako sa another bus going there na sa place na katuan ko. And kalayo, shout out sa lahat ng mga followers natin from Quezon Province, especially sa mga taga Kalawag, Quezon Province. Hello sa inyo.
1: All right. So the time, sir, yung nagalibot-libot ka na sa Zumba mo, di magsakay ka sa aeroplano, pero imo yung utok, family gyapon, no?
0: Yes. Kag ang actually subong ang akon nga utok is, aside from family, ang akon nga mga fur babies.
1: Fur babies, kid.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Fur babies.
0: Four babies. Hindi siya four. Apat ka bata. Grabe pa eskwila to subong, charot.
1: Oh, de, grabe. In a way, Miss Zin. Wow, grabe. May, if you don't mind, ari mga question nato nga tikabalo ko makarelate ng iban. May mga ara, gadya kong gabi, may naga PM-PM sa imo nga. Ti langga, may Gcash ka da? Masend ako picture frame, isendan mo ko Gcash. May kakatabo mo na sa imo?
0: Yes, may ara, gid. May naga-offer, gid, nga. Isend, isend nila, o lapas ba, Choy, isend nila ang borderline nga kurit.
1: Equator.
0: Equator. Oo, sa Bailo 200.
1: Di, wala sila nahuya nga ba si maglapta na bi ang borderline nila?
0: Actually, normality. Subong ng mga tinion.
1: Mas nuwang sila, bahala na.
0: Oo, do amo na kiti, that's easy money. So, give her. Do amo na bala.
1: Kasi siyempre may ara, kapi mo. Kapigaduhon.
0: Yes, correct. Kapi pa i-confirm, ilang kapi ang ginainom mo sa matag-adlaw.
1: So, gasend ka man kung isa kumatripan mo.
0: Awis. Hindi kita dali-dali mabudol sa mga amusina, no? Pero may mga offers. Pero hindi kita dali-dali mabudol. Kay tungod, hindi man kita gid muna, gid ka uhaw.
1: Ay, ang ginainom mo is living water.
0: Yes. Ang purified.
1: Correct.
0: Crystallize. May crystal. Ganyan ang bumukbo. Crystal. Charot.
1: Okay. So, damo, galing ka pa ngayon isang Gcash sa imo. So, number two question. Mag-inom-inom, be. May nagapakita, ganyan nga motibo sa imo nga do gusto nila ikaw lutuan, ganyan pinakas?
0: Honestly, wala gid ko gaupod daan sa mga inom-inom.
1: Wow!
0: Virgin! Virgin! Virgin here. Hindi, hindi, gid man ako pala night out ever since. Kaya hindi ko pala inom ever since. So, kung gina-invite ako, like mga friends nga mag-inom, wala gid kuya ga-join bala talagsa, lang gid ko ga-join. And KJ gid kuya daan.
1: Aba?
0: So, pag mag-start na ang mga Genomax, mga mamamsi, ang agi gapuli na dayon.
1: Oh, grabe.
0: Yes, kay gapray kita sa rosary.
1: Disciplinary action.
0: Yes. Kay naglipas ang mga panahon.
1: Oho, grabe galing.
0: Subong niya sir, makatulog. Galing niya, okay na yan. Basta makatulog, kaya sang tsakto.
1: Pero may time, ganyan isa, nagpangita, ganyan ka lang noon, no?
0: Yes, kapangita kita sa different nga mga putahe, nga food.
1: Like, unlike ano nabi, mga bago naman?
0: Oo, dinuguan nga ginmix ang kare-kare.
1: Mga
0: different style na naman bala nga. Ang ubad nga may Balinsyana.
1: Tiwai ka pa katilaw sang Bombay ahos sinigang. Nakatilaw ka na sa
0: nakatilaw naman kita sang Bombay ahos. Yes. Yes.
1: Maayo man ang okay.
0: Maayo gid no. Ang may ano talang naguro no ang perspective talang naguro towards them na though unpleasant. Pero most of them were okay, get the lowers. Pwede isunod sa maleta.
1: Ay, correct. Kaya tabi nila sa Bombay ahos, bitsin na. Kung isa doon ba ho, guab ko
0: may itas. May mga few nga. Pero kung sa Middle East ka, masasanay ka na lang talaga.
1: Ay, tuhod.
0: Correct.
1: Pwede, get.
0: Hindi ka pwede ka panabon. Gapanipa.
1: Ay, tuhod. Ang baho.
0: Correct. Pero most of them were clean naman.
1: Alright. Sir Henus, si Peda, good evening, sir. Garantaw si sir sa aton. Grabe, ganyan gali, no? So, hindi, basta-basta. So, sa guwa sang pungsod, kung magpadiwal ka, ano but silingon na?
0: Manyak. Ay, sorry. Matala pong gano'n. Kung magpadiwal ka, igwana ka.
1: Or... Nagali. So, mapalapit sila na yun sa
0: yes.
1: imo?
0: Yes. Ang gwa mo, napananawa na nila kung magpadiwal ka daw si Igwana Alawi.
1: Ha? So, sabi kung gusto mo gali, yung magkaon beefsteak.
0: Yes.
1: Sila pa mismo gakaon sa imo beefsteak or sila ya ang ginakaon sa beefsteak?
0: Same. It's a win-win situation.
1: Bali buffet system.
0: Yes, buffet system. You kaon ka, makaon man ako. Pakanon ta ka, pakanon mo man ako. Daw amo nang drama.
1: Ang tripping. Yes. Miskan lalaki gid sila ya.
0: Yes, yes, yes.
1: Ito on.
0: Correct. May ara pala gani akong experience nga ang Jusawi, Gashisong Say.
1: Oho.
0: Ang agi ang Cavite.
1: Oto.
0: Taga Cavite ang agi.
1: Ti okay lang.
0: Kes ang actually no, hindi ko man mabal hindi man ako kahambal no as someone nga naka-experience man sa Middle East. Pero hindi ko na makahambal sa whole. Mas prefer yes ang mga Arabo or

0: kung hindi ka tungkol ka balo mapasakay, dead ma, kagad yung ilubong se ka.
1: Super.
0: Very.
1: Grabe, yes. You know? One-way ticket ang team song mo.
0: Dito, gali. Yes. So, nag-abot ka dito sa guwas ang pungsod, medyo gakuba-kuba ang dughan mo doon nag-audition ka sa Starstruck?
1: Actually, ang masako ni tatay, isang una, no, isang father ko, maano ka sa Middle East. Kaya wala agad sila kabalo nga nag-apply ako sa Middle East.
0: Aha. Ano kina-applyan mo dito, madam?
1: Waiter.
0: So kung mag-waiter, katuluan ka man, may training man
1: dito? Wala, gidyas ang training. Natabuan lang gid that time nga, naka-work man kita na sa Greenwich. Ang first work natin is sa Greenwich, uh-huh, service crew. Uh-huh. So balaan, tanong kung paano mag-bus out sa table, paano mag-limpyo, mag-serve. Uh-huh. So may experience na kita sa dira. So one time, nag-call center ako, nag-silo, nag-apply, gusto ko mag-apply sa bagong nga call center. So, sarado, panaang muna, nga call center, mm-hmm, sa front niya, agency. Mm-hmm. Yes. The timing, mga mayayana, at a passport,
0: wow,
1: ang nag-i-arisgada, nagsulod, uh-huh, nag-interview. The next day, gintawgan, pasok sa top 10.
0: Uh-huh. Automatic?
1: Automatic. Wala damo gamo, sulod, uh-huh, sa top 10. So, ginpa-process. Grabe, ah. Process. Ulihi ko na ginambal sa akong parents nga mapa-Saudi ang agi.
0: Oh. So, nang utang naman ka mo para makalabaya.
1: Luckily, ang agency lang nagtana nag-provide. So, wala kami kapangutang.
0: Grabe. So, pag-abot mo dito sa guwas ang country, wala ka man nagkista duta?
1: Wala man. Ang una ko nga nabatsyagan, excitement.
0: Oh.
1: Oh, welcome to the land of fame excess.
0: Oh.
1: Are we gonna fit in?
0: Ga-excited ka nga, dapat may celebrity show dayon.
1: Yes, dapat ma-start na yun ang production number. Oh.
0: Wala ka dito kagiging lagas, nga grabe dalagan mo.
1: Ay, may itas, may experience, oh, ako na DJ. Nga, oh, nga one time, kin-invite ako.
0: Oh.
1: Ang agi, tawag nga ang da kung nagbabahi ako ang ngalan ko si Katleya, no?
0: Oh, Katleya. Mm-hmm. Actually, subong so far Katleya subong doon, hindi na bakal subong, no?
1: Correct, correct.
0: Okay, mga oo, no?
1: Kay talbugesh na talbugan, oh, na sila sa mga apps oh, na subong. Oh,
0: tapos continue.
1: Oh, okay, so nagsunod ang agi, nagsakay sa salakyan sang bata.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tapos gindala nga giginlibot-libot, nakalabot na kami sa kong diin. Gulpi, ginkuha ang akon nga cellphone.
0: Oh, ano ito, naka-unit? Basib lang, mga CKK. Uy,
1: hindi. Ano, hindi. Naka-iPhone na kita, sa nag-Middle East kita, nag-level up na kita. So, hindi pwede nga, anak kita sa Middle East. Kasi kung ano ang cellphone, tanga Nokia, amo mo dyan. No, dapat naka-iPhone. iPhone dapat.
0: Tapos. Alright.
1: Tapos, kuhaon niya ang cellphone.
0: Oho. Uh-huh.
1: Kay ang agi, samtang gakaon kita sang tubo, gapangus kita sang tubo, may gamay kita nga mga show-show nga ginahimo, uh-huh, nga ga-camera-camera kita.
0: Uh-huh.
1: So at first, gipamangkot siya, okay man lang, no? Uh-huh. Okay lang sa iya. Then suddenly, after na sang show, tapos na nag-finale na, no? Closing remarks, gulpingin ko ang cellphone ko, tapos gulpingin nag-dialogue nga, naog, sa salakyan.
0: Ang bali sa imo?
1: Yes.
0: Ano gin-hold up ikaw?
1: Do ang drama is dapat hold up cure.
0: Oho.
1: Okay?
0: Oh.
1: Pero ang agi arisgada.
0: Te, ano gin-obra?
1: Gin-captain ko gijang bayo, niya kagin-liso. So, bagunta ka, yatag mong cellphone ko.
0: Do lalaki na.
1: Sige, oh, nagwa. Sige, sige, lalaki sa
0: sige. Okay, go. Lights, camera, action.
1: You give me my phone or I'll beat you.
0: I'll beat you.
1: Correct, di ba? I'll beat you.
0: So, bali ang I'll beat you mo, ginkuha pa sa elementary mo sa una ka learning.
1: Kaya daw wala.
0: Ako na nandamdaman.
1: Di ba la? Pag abot ka na, anak ka na sa eksena, na madula ka na eh, mablanko ka na eh.
0: Oh.
1: So, kung ano nalang gagawa sa bibig mo, anyways, hindi mo na sila kayo chindig. Yapon, importante ang inomol mo gatoon.
0: Oh,
1: ang muna na pag-chindig, laasong bago niya ko ni.
0: Oh, so, din balik bayan box niya.
1: Balik bayan box. Tapos, ang agi, team song sa agi, run to you.
0: Okay. So, sa high school, wala ka man nag-intra sa FCNSA sa dalaga. For that time, ginggamit yes, kung imo yung akusog kagapangyarihan.
1: Luckily, ka-athletics kita sa elementary.
0: Wow, very good.
1: Mm-hmm. So, na-apply tagid ang aton talents sa pagdalagan.
0: Oh, so pagdalagan mo sa ano na, sa mga Ehipto ka nagdalagan?
1: Yes, sa mga, actually malapit na siya sa mga panimalayan.
0: Oh, so ano ginobra mo, madam?
1: Diretso, wala na liso-liso sa likod. Kaya kung magliso ka, huwag kang lilingon ang drama mo, kay wrong turn ang drama.
0: Titultulan mo puli?
1: Oo, ako yung nadaan ang tipo sang taos, DJ nga, once nga maagyan, kung isa

0: lugar, very ano ko eh, observer ako.
1: Wow, tali nag-apply yes. Ikaw Google Drive.
0: Google Map. sa dalawang at dalawang metro, lumiko sa kanan.
1: Oo.
0: Isang drama.
1: O tapos, sige dalagan mo.
0: Sige Ran, wala na liko-liko. Pero balaan kuya nga ang nag-atras ang salakyan. Jeepa, tumigil ko tani sa salakyan niya.
1: Ay, bunggo.
0: Yes, yes. Pero tikay ang agi, nakapraktis, matadalagan, no? Gapangalihid kita sa mga balay-balay para hindi ito mabunggil. Tapos, timing man nga may mga nag-aagi ng mga Pinoy, so nasabay ta sila. So, nalagyo na to da yun ang Matet de Leon.
1: So, ginam-inform mo sa mga Pinoy boxers?
0: We sing inform kay Manos nga ang agi, Katleya.
1: Ah, so kung i-information.com mo sa ila, kamabalaan nga Katleya.
0: Surveillance.
1: Surveillance. Kadalaan ka na sa Form 137.
0: And a one-way ticket to Jerusalem.
1: Ah, magali. Dito ka na magayaob sa bulan.
0: Yes, correct.
1: Grabe. Correct. So, grabing kubakubas ang dughan mo.
0: Super.
1: Adrenaline rush ang peg mo.
0: Correct, correct.
1: Okay. Sa pag-abot mo sa house and lot, nag-ano ka, grabe imo hapo?
0: Correct. Siyempre, ang agi daw hindi, kabala ka ano, hindi ka ka-storya sa mga upod mo na trauma ang agi.
1: Hindi na nakakala sa mga pinto.
0: Tulalay. Tulalay, kay kung wala, tukuro na ka-run to you, base isa na tayong malamig na bangki.
1: Basi kibot kami sa blanca.
0: Kapin, pakinggan DJ, ano lang, on a serious note, usog ito that time nga ang mga kabayan, ang mga Pinoy, ginadala sa disyerto kag masapuan nga patay.
1: Yung dead ball
0: yes,
1: nila.
0: Yes, gina-dead ball, kid. Di, mayo lang.
1: No? Tiso po silingon, gali isang that time, ito na natabo sa imo, nag-run away ka, why ka na nagliwat-liwat?
0: Liwat man kita gyapon.
1: Liwat man gyapon.
0: Pero this time,
1: alam ka na
0: yes,
1: no?
0: Dito na, na-fuel ang aton nga desire to push pag it in our limits.
1: Pero ti sa pagdalagan mo, ya, madam, wala mo gibigin isip ang imo nga tikang kung pila kabilog para wala. Next week, i-improve mo naman.
0: Kung amuto nga time, sa amuto nga time nga ara ka na sa situation, wala ka lagi sang maisip. Pero ang importante, makalabot ka sa finish line. Kahit kung hindi ka kalabot sa finish line, sorry. Eliminated kagid.
1: Kibot yung pamilya mo. May mga BlackBerry na nag-aabot.
0: Correct, correct, correct, correct. So, amo na to. Wala naman to, and so, ang drama na lang natin, subong, malapit-lapit na lang. Aha. Dito naman kita sa mga Plaza Libertad.
1: May mga plaza man dito sa Gwa, sa
0: yes. Kungsod. Oo, nami. Ito yung mga plaza. Nila kayo may mga playground.
1: The Lomshay?
0: The Lomshay.
1: Ah, okay.
0: Ingod niya balaan mga ano. Ang ingod sang ground nila, usually nagatapik siya sa ilang simbahan, ng ilang mosque.
1: Ah, so dito medyo madulom-dulom ang area?
0: Yes. Kakapin pa, no one dares to go there, Gijaya, kay ti holy. Do amuna bala. So ang agi tambay sa plaza.
1: Ang nagalalabay gatulok-tulok lang sa imo.
0: Yes, correct. Gatulok kag syempre may gamay nga kindaters.
1: Ti wala gi binaggamit sang mga whistle bomb.
0: May touch, may ara gid siya nga gapamilit. Wala lang yung whistle bomb. Diretso na approach. What's your name?
1: What's your name? Diba yung data ang dati?
0: Yes. Doka interview. So doka job interview. What's your name? Where are you from?
1: Okay. Age mo.
0: Where are you from? Filipini?
1: So, diba ilabayo, namabalaan mo, may nagkakawil-kawil. Amo na ang first imong ginalanta.
0: Correct. Amo ginaya dapat. Hindi ka na yung magtulok, anay sa itsura. Tulok ka anay sa
1: Maringgi.
0: Kung neat and clean ang bayo.
1: Ah, okay.
0: Diba? Kaya di na mo mabalaan mo kung neat and clean, pasok sa banga.
1: So, may ara man ibang nga palapit sa imo nga ang pulo ka piso, nga kilo, nga bayabas masimhutan mo?
0: May ara, Gijaya. Oo, may ara, Gijaya. Pero ti, ala ba lang ambal ko earlier nga nasanay ka na.
1: Uh-huh.
0: So, once nasanay ka na, normal na lang na. Oo. Tapos, dahil hindi mo ba lang ma-feel nga, ay, ako ba o siya?
1: Oh. So, baka simbol ka sang Angsun International School, so wala na lang.
0: Wala na lang. Daw, offeran mo na lang sila sang Jodoran. Pero pinaka-hate nila ang Jodoran.
1: Ah, nga man na makakita sila, daw ka-insulto sa
0: yes,
1: ila.
0: Yes, insulto sa iya. Sa ila.
1: Pero tuod, giman ka, no, ko nang imbaho mo, kano pang money maho. Bakod yes. Ka doon lalaki, kagid ko, no?
0: Correct, correct. Ah. Amo, ginaya ang ilang abasihan. Maski ang ilang mga murayta. Mga super shuak semi-finalists.
1: Ay, palugot festival man.
0: Yes, correct, correct.
1: Ay, abaw, grabe, gali. Abaw, madam. Ang aton nga istorya, do hindi mautod. pangtamyawaan na yung mga chismosa mo dang mga kaibigan.
0: Okay. So, gina-shout out na to, no? Una sa tanan, no, si Hill Palmang, aton nga friend, Baklaan TV. Hello, hello. Enjoy watching.
1: Amo na siya sa may ang upod mo.
0: Yes, amo na siya.
1: Pwede mag-guest naman sa Tani, no?
0: Hopefully next Sunday, no, maka-guest.
1: Maka-guest siya. Dapat inom siya sa iyang supplement.
0: Correct, correct. And also we would like to say hello, no, to Mami Lani Ngangam Galicia. Yes, ang talent mo, sir. Shout out sa mga staff and management sang Jojo's Lechon and Seafoods Restaurant. And ang atong mga students from Atabayan, Atabaynon Zumba Squad, sa atong mga students sa Tigbawan, Tigbaw group, Zumba group. Tanda nato ang mga students sa atong Zumba, and tanda nato ang mga clients and sa tanan natin ng mga ex nga wala natin na dayunan. Charot. Well, ay, sa family ko gali.
1: Family size.
0: Yes, sa family tree, no? Sa atong nga family, Laminaris Family of Santa Monica Uton, and sa tanan nga mga taga Santa Monica, hello, hello, hello sa inyo dira. Kabay pa nga subong nga mga tinion, tulog na kamo.
1: Oh, correct. Don't worry, mga ka-K5, magabalik pa niya sa Sunday. Next week, ano, mali, sir, ano siya, yes. Sir, kun, ma'am?
0: Miss Baklaan. Mama, natawag ko siya, Mama Baklaan TV. Pwede dirichon, tanong nga, stalas dosi, tati,
1: Grabe. Oh, grabe si Madam Hill Palma. Muna siya nagigapakute-cute sa iyang vlog.
0: Ano siya nag-comment siya next week? Yes, Mama Hill, next week po tayo, sabay-sabay po tayo, sumaya at magpasaya.
1: Subong mga K5, si Ms. Loray, grabe. Ang common sense and common denominator, hindi mabangbang sang 45 nga manok. Kanami maalam gid. Kung tagaan ka chance nga mag-president sa ini nga sa Pilipinas, ano blay mo nga platforma, madam?
0: Tanan nga mga shonarchy. Tahiers. Para patas ang labanay. Bolivia ang labanay.
1: Oh, Bolivia. Correct. Grabe gid. Pero naga-enjoy kita. Hello, Kaliki Attorney, Machokolit. Naga-enjoy kami sa mga program. Kanami, ginsang imong guest. Kung maglantaw, kaya yakag may sense of humor ka, hindi iya kabastusan na enjoy kami. Yes, why man iya kabastusan ngayon ang balam? Depende niya pag-absorb sa inyo nga pangunahuna. Kung ang inyong utok, dualang ka-function, tiuntat pamate. Ma'am, may gusto ka pa tamyamon subong? Wala nag-not shampoo? Kinakulabo siya kita sa oras naton?
0: Sa tanan gali nga followers ko, thank you so much for following and continue to support me. And sa tanan nga gusto mag-follow sa akin, you can follow me, Zin Leroy Vlog on Facebook. Thank you so much, Atanan. And thank you, man, K5.
1: Salamat, sir.
0: Thank you so much, 88.7 K5 News, right? FM. And to, of course, Sir DJ Macho Kulit. Salamat, thank you so much for inviting me. And please continue to support this program, Kasadyagid. Dili nyo ma-feel nga ang kagabihon nyo, masalaan ka mga buang, kay gaharikik ka mo kadlaw kagabihon.
1: Hello, galiki po, Mami Nita. Nani nga nga ba? Ma'am, kita like kita sa 25, sakto. Good evening sa imo na. Kamaling talent ko nga hindi ulogtasa. Madamang salamat kayo mga K5 Buhas. Mantayan ang programa ni Macho Koli. The same time, the same stations. Only here to your favorite radio station. Dungan kita, K5 News FM. Ini nga programa. Ginahatag sa ato sa DTX Beauty Shop sang K5 News
0: FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: wow. DTX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi. Mm-hmm.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Ganagapanupo.
4: Kagakontrolar.
3: Sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
7: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik, correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. No?
5: Mm.
7: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
5: Mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
5: Mm.
7: DTX 500 kag maitisi kada adlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Aha.
6: Juices
1: gusto.
8: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon.
5: Uh-huh.
8: Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala
1: gidya,
8: wala gana, no.
5: Mm-hmm.
8: Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings.
5: Mm-hmm.
8: Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5.
10: K5?
9: News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Happy Sunday sa tala natin yung mga friends. Siyempo na subong, subang, Dead Time Secrets. Sunday edition sa ating program, ang K5, upon yung gayapon, at pinapay ka DJ, si Matt Chocolate Kagina, at subong si Madam Usang na ano po niya. Kumakulit si Matt Chocolate, mas makulit si Madam Usang na may dalaga green joke. So, MG. Well, tonight, mga K5, kung ikaw na kumatitas mo sa Facebook, i-type ang imong radio or digital radio mo dahil sa imong car sa 88.7 K5 News FM. Kasi damo, kata music eh. More fun, more music kita subong. Every Sunday sa ato niya program. And especially pag sa mga friends naton, dili sa may binidiktuharo, naratutok man subong kay Madam Usang, especially pag sa mga friends naton, nga nagapamati, mga taxi drivers naton, mga sikat drivers naton nga always naka-tune in gid sa ating program. Happy birthday sa tanan ni Mimar birthday. Ay, grabe gid sa mga friends naton, Mimar birthday. Dira, happy birthday, more birthdays to come. Kabay pagdamo, kabahuyo, nga kandila. Oh, kasi mga friends naton, Sunday, sumong kabalo po ti ibay. Huwag mo nagapulaw kay ti buwas Monday, di ba? So, kung Monday, I am sure, nga ti office or grabe ka busy. Ah, di ba? Grabe, bongga agad. Pero sa mga kikifide na po, at tune in sa ating program, kabay pa nga, tagaan ka mo sa maayo nga lawas, hindi ka huwag masakip, always kita happy. Kabay pa more blessings kita every day, no? Like, was Monday naman, Monday to Friday naman, ba? Grabe. Pagka sa Saturday di palipay, naman gina, syempre, wala kitang work. O, di ba? Day off. O, di ba? Pero sa mga K5 na naton, nagapamati sa buong mga taxi drivers naton. Good evening sa inyo, mga taxi drivers. Kamusta nyo income, sir? Kabay pa more ang inyong income. Ay! Dapat kaway pa nga ang income yung damo-damo get. Kag more get ang inyong income. Ang inyong pinakinabit. Kag especially pag isi more friends naton. Dili sa may Ponta Vedra Aptis. Oh, nakatutok man sa aton. And especially pag si Sir Romulo Espinosa. Nakatutok man sa mong sa aton. Nga nagalibot libot. And kay Sir Matt. Oh, hello nga kay Sir Matt. Good evening sa imo dira. And sa kay Sir Efren, yun ang gawa natin sa mong sa atpon. Sa mga friends mo naton, dali sa may utuan kung gusto nyo gali magpatamyaw sa K5 News FM. Patamyaw ka mo dali, text nyo ko or yung message nyo sa K5 News FM Philippines. And sa mga friends mo naton, dali sa may Ingori La Paz. So, good evening sa inyo, ha? Happy birthday man kay Tita Milan ka no, ha? Grabe ha, Sunday edition kita. Kasi sa mga friends mo naton, yung nagpamati sa K5 upon yung giyapon si Madam Usang later, chika-chika naman kita ha. Hindi ka mo magkabalaka kay si Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Ako mapatulog sa inyo. Ako ang mahatag sang kalipay sa inyo. Aba, perte. Kag sa aton yung mga lalaki dira nga hindi makatulog inom. Extend food supplement for men para magtindog ang inyo pangabuhi. Well, gagawin, di ba kalipag rin ang extend food supplement for men, ha? Karami, ina. Amo lang na painom ko sa bada for permi, habaw ko, got inom ka mula extend food supplement for men. Dugay-dugay, nag-gap, mamatsagan, mugang ka-ara, kanad ka sa may heaven. Biska hindi ka makasakay sa airplane, ara ka na sa heaven. Oh, bangga!
Well, sa mga ka-K5 Not Fun, we'll be right back. More music, more fun. On your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Upo niyo niya po na bang laptop po lit na DJ. DJ Madam Usag. Magkabalik pa ako. Relax.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5.
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akong para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asalika
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gid ako yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
12: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usan.
1: Good evening, everyone. Bedtime Secrets. Apo niyo giyapan si Madame Usan. Hello, everyone. Sa mga taxi drivers na pag, sa mga viewers, listeners sa radio, good evening. Okay, sa naman ka-netter, ang ating basaho na naman ay ang bota ng gida. Pero di naman ay sa isa kababahing mahilig magutang. So, tagpukunta na ang galan niya na si Gorilla. Si Gorilla, mahilig magutang kag mahilig man maglagaw-lagaw biskan wala kwarta. In short, mga kag-A5, maluho siya. Nahilig siya maglagaw, siya wala siya kwarta, mabakal siya kung anong gusto niya. Basta importante, mag-enjoy lang siya. Which is, okay man na, no, na mag-enjoy ikaw. Pero si Gorilla naman, ayan na letter. Naghulam siya sa iyang classmate niya, si Kate. S 90,000 hamba niya hulamon niya pano kay process niya sa iya nga paglakad sa guwasang pungsod. Pero what bagsak siya sa medical. Tapos hamba niya wait may mahimo. So ginlagaw niya ang kwarta sa Metro Manila nga dapat ibalik niya. Ang ginggasto niya mula actually no more than 50,000. So by 30,000 pa siya nga sobra. So ginagulagaw niya hasta nga ginasukot na siya sa iya nga friend niya si Kate. So si Kate na amo na niya obraya Madam Usan nga pautanggin man. So nagabot sa tiyempo nga si Kate ginasukot sa sambanan niya hamba sambanan niya tindi na nga ang bayad sa imo nga friend na si Gorilla. So wala gyapon more than 2 years na Madam Usan gin contact ko iya nga bana nga si man nga taguon talang sa ngalan niya si Elmer. Ginkontak ko Madam Usang si Elmer kag ginpakilala para pakilala ko nga ako ang nagutang. Tapos ang bago kay Elmer, tani ko makapuli kade makapigapit. Doon nagkagatman si Elmer sa akin Madam Usang. Sa pagpuli niya, ginambalan ako ni Elmer nga kadto kadi sa Manila. Nagsambat man ko nga adik ko sa Manila, hindi ko yakapuli kay di nagutang ko sa imo asawa o sa imo. Wala pa pa yung bayad, nangita pa ko sa ibayad. So, amo naman na busang sa nag-abot si Elmer sa May Manila, ginpakadto niya po sa iyang nastiya niya kondo. Nagkadto man ako eh. Kay siyempre, mabanding-banding. In short, Madam Usang, daw grabe gin ang tulog ni Elmer sa apod. Tapos kinopin ako kay Elmer nga muna nagutang may gusto ko mangguha sa pungsod, naling wala ko nakapasar sa medical. Kay may bato ako. So, mamban ni Elmer, buligan niya ako. Nakibot lang ako madambusan yung painom-inom ako ni Elmer asa natabuan. Nga wala na tao, duwan na lang kami ni Elmer. Dito gin madambusang nagbago ang tanan. May natabo sa amon ni Elmer. Paghambang ni Elmer sa akon, hindi gin manugid. Namit kagid siya. My God, grabe, hambal niya. So, hambal ko, tipa ng utang ko, hambala lang ang asawa kung nakabayad kina sa akin. So, every time, madamusang, nga ginahambay ang asawa po, thankful ako. Gintawagan ako luwas ang asawa, niya, hambang niya day, managpulit na si Elmer. Gin-replyan ko siya, ma'am, madam, last mate,

0: kita na kami diri hotel diri sa siyudad sa Nilo. May natabo naman sa amin, Madam Busa. Nakambali sa apon, hindi niya po panuman ni Patay. Ay, grabe. Well, Madam Busa, share ko lang sa imo. Manami lang yung obra po, hindi. Siyempre, hindi eh. Ay, naano ka. Pero may asawa na naiday. Dapat, buta ka mong limitasyon. Kaya ay muna yung may asawa na yung lalaki. Kabalo ka naman tuwan na sa utang. Mapatwil to will ka na sa imo yung turutot. Di pwede. Huh? Tamang pusong kada araw na tatay matindog sa imo. Hello, ngiyang imo nga potasyom. Kaya ka maiguan na galis ang tambis kag magraga ak mawaza ag ba? Perte agad. Halungan mo gina kaya hindi niya pwede. Okay, no, gina. So di po siya lingon niya, minatambo na sa inyo, yung butang tabi bayad na itong utang mga 80,000. Pero ang question dira, gintunto mo niya asawa ka, gintunto mo niya mukha o karingon. Pero sinapasahan ko di ba sa message niya, sa iya letter, ang lalaki yun mismo nagalagas-lagas. Di mo na rason, Madam Busa, nga wala akong mahimo. Oh! Dumitin din mo letter. Huwag mo ka ba, no, kung nagliyagay ka mo sini. Pero tandaan mo kayo ba sa mas may asawa na or may bana na isa katawo, hindi ka na mag-intra dira sa ila. Nangita sila partner sa life nila para may ka-upod. Sili ka pangita, aman? Pangita, kind niya, tula kayo na huya, bala no, ay my God. Dapat pangita, tasang way kung paano ka man mag-enjoy. Pero so sa'yo mong advices nang hindi na pagliwata ang ginobra mo. Kaya was kumanda pa na siya, basi ikaw pa mismo makagubas ang pamilya nila. Or basi filed ka mo kaso, may kasal sila. Mabudayan pa ka mga diwa, mong guba pa obra ni Elmer, di ba? So hanong, halong. We break in na, for may katabo sa inyo kung nuning ka mo. Palayo eh. Kanita tayo sang lalaki nga wala asawa. Well, be right back, Madam Busa. Bedtime Secrets, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K-Fat News FM. Kanami, isang problema ni girl, ah. Grabe, nagutang na 80,000. Tapos, adban na yahin mo yung chikahon para makatilaw ka sa iyayang pipino. Sana, gisagin patilaw na si, gisagin patilaw na ni girl, ah. Ang lalaki, ba, automatic na dula ang utang. Grabe, for almost, lato ka naman, 80,000. Grabe. Te, bao, wag ka na konsensya sa obra mo dahing, hindi mo nami, ha? Unta, tinanang imo nga bistro, pa may utang ka bayari, hindi pagpadala sa mga bum-bum pa, okay? Di, kauluya, may ban, may asawa na ang lalaki, tapos ikaw matinunto ka pa, hindi na yan nami. Well, mga kikifay, wala na kita tiyempo sa atong Sunday edition. Pwede giyapon si Madam Usang sa programa. Bedtime Secrets, only here at 88.7. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-I Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ワンカカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan, sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose, may pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya, sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my pumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mga sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX-500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalig. Halina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX-500.
7: Masaligan. DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaka butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa lecithin, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabakal mga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
7: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis!
3: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
3: garantisado.
6: DTX 500
3: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: mag-inom sang Eye Care Gold.
4: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa pango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman
19: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako
0: tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM アンカーカンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K-5 K-5 News FM

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisi, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligad.
16: Epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kagakontrolar.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan.
16: Epic.
17: Tipo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may visio.
16: Ang visio.
15: Bio D3. Mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gibala makumtito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay.
12: Yes,
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman Roman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
15: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng tagpamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga ka-K5, kag aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Kabay pa nga sige hapon, kabatanan, yara sa maayong mga kahimtang, sa inyong panglawas, kag ang inyong mga pagtuo, nag-uswag, ang inyong espiritual nga kahimtang, nagtubo, agud nga makapadayon, nga magalikon sa pagpangalagad. Dumdumong tagid permi, nga ang aton lamang relasyon sa Dios ang pinaka-importante sa sini nga kalibutan. Luwas sa sini, tanan nga manggad, tanan nga mabutang temporary, kag madula. Pero ang aton nga kang tanan sang Dios, amuna ang aton nga pinaka-manggad sa sini kalibutan nga hindi gid madula. Mapahimuslan naton o mapuslan naton sa sini nga kabuhi, kag labaw tanan aton mapuslan sa walay katugtuban dito sa harian sa Dios. Amuna nga dumdumon tanan permi magaturan nga importante katama ang pulong ng Diyos. Sa mga kamo nga nagapamati sa aton na palatuntunan, padayon kamo pagtuon. No, stay where you are. Pabilin kamo, kundiin kamo ano ang inyong simbahan, ang importante inyo i-maintain ang inyong honesty and sincerity sa diin kamo ng mga grupo sa inyong mga religion. Kaya ang Diyos lamang ang nakabalo, kundiin kamo dalon basta kamo sincero. Pero nakabalo na kita, suno sa Biblia, kusalang kalugar, isa ka duog lamang ang atong gaduhan. Ang langit nun nga duog, ang langit nun nga puloyan, itigana ni Kristo dito sa langit nun nga puloyan nga iyang gin-preparar para sa atong natanan. Amo nang tinaliwat naton repermi, ang hatagan gin naton first priority, amo gin ang atong tangtanan o relasyon sa Dios. Kay kung hindi, kita ang walay mangin, walay pulos ang kabuhi sa kalibutan. Nga man, kay madula man lamang, pero ang masakit, nga daw, hindi lang, daw, kundi ang di tamabaton, nga sa paglambot sa tiyon, ato nun ako na tani, hindi ka gusto sa impyerno, pero makadto man kita sa impyerno. Nga man, bangod ka hindi, kita takos sa langit. Una nga, subong ko lamang, usisa ko na ton, takos bala kita sa puloyan, ng intigana ni Kristo sa langit noon ng puloyan. Kung hindi, amo na nga padayunon ta, padalman ta ang aton pagtuon sa Biblia, agud nga sa sina nga pamaagi aton masiguro ang kaluwasan nga gin prepara sang Dios para sa mga aluyag magalagad sa iya. Amo na nga padayon kita sa aton na palatutunan. Sige hapon, ang aton pangabay nga ara kamo sa physical, mental, spiritual, financial and protection sang Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin po inong Diyos sa mga sandalit ng ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na uklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at mabait kabahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal na masalita. Nawa aming maunawaan sa tulong ng banal na espiritu. At nawa sa pamagitan ng inyong pagpapala, inyong biyaya, grasya, ang lahat ay aming magagawa ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mong ginagamit ng pila, Five News FM Philippines, ngayon din ang CEO, Dr. Biloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala naming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasal laban sa inyo upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala na kinakailangan. At itong lahat ay misa matalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton pagtunaan mga kuturan, sa gihapon, padayon kita sa aton ginatunaan. Ang hindi si Kristo nagkanto dahil sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa paghinulsol. Manang kung aton ginkabig aton kamulingon nga kita makasasala kag si Kristo naghanggan pirmi, nag-offer pirmi sa iyang grasya agod nga kita sa aton pagka makasasala makabaton o makahimo sa pagkabuhi sa nga wala na isala ay di nga ang hindi naton siya mo naman ang importante katama lamang. Kung masahon naton ang ginhampal ni Kristo sa Kapitulo 8, versikulo 31, dari sa Juan. Ambag dari sa aton ng Ginoo. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagatuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunaan ko kamo. Dayon, aton basahon man ang Mateo 16, 24, hasta 26. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gibutunan, ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kumalingon, magpasan siya cross kag magsunod sa akon, adlaw-adlaw, kada adlaw, sa Lucas 9:23. Kay ang bisan sino nga buot magluwas ang iya kumalingon, kabuhi, madula, niya ini, pero ang bisan sino nga managadula sang iya kabuhi, bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tao kung maangkon niya ang bugos na kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang maghatag. Mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Magkaturan, grabe kaathag ang ginambal sa aton ni Jesus Kristo. Unas tanan, kung kita nagatuman sa tanan nga ginatudlo ni Kristo, iya kita kilalanon. Iya kita kabigon na matuod ng mga gintutunan. Ang kondisyon naman ni Kristo nga kada adlaw kung kita luyag man magsunod sa iya, kada adlaw aton kalimtan ang aton kagulingon. Pas anon ang iya cross? Anon yung cross? Kung aton iliteral ni hindi man ang mahimo, siyempre kabog ato sa cross ngin pasaan ni Kristo. Bisan magahimo ka dira cross na ang kahoy duldol, gaan man na, magaan man akong magmalana. Dayon, mga 4-4-8 ang kadakoon, 4 pulgadas, 8 man ang kalapadon. Dayon, mga 8 man kataas para nga hindi ka matungkan sa duta ilang sangka or pasanon mo siya kadaanlaw, abaw, kung iliteral ta siya. Pero ang cross diri, ang mga bagay-bagay nga hindi ta naanad sa paghimo, mangin-cross aton kabuhi. Bugat. Huwag ka maanad, imo himoon, bugat, hindi ka kauyon. Kangailan na sa pagkaon o kalanon. Huwag ka maanad kaon, hindi ka magkaon. Pero kung naanad ka kaon, apangitaon mo siya. Amo na nga di rin makuturan, importante katama nga dumilian ta aton kagulingon. Nga man, kung luyag kita nga magsunod kay Kristo, inalan kalimtan ta, dumilian ta, aton kabulingon lamang ang mga tinutuyo. Pasanon ta iya krus, ang iya guy, ang iya guta, ang iya kaubuton, ang krus sa aton, dubong at katama, kaya nga man, gabunlay magsunod. Pero kung gusto natin luwas sa aton kabulingon, anong butang balon nga, ang gusto magluwas, yung gulingon madula sa iya. Kay gusto kita magpalagyo, gusto kita hindi magsunod. Kay gusto tang atong gabulingon kabuton masunod. Patuyang kita sa atong gabulingon ng mga kalipayan. patuyan kita sa atong kabulingon nga mahandom, mga tinguha, mga kung ano na lang ang atong ambisyon sa kalibutan. Pero sa katapusan, nadula man. Adi, munang hambal ni Kristo nga ano ang makuha sa tao kung maangkon niya ang bugos ng kalibutan pero madula man sa iyaya ka, kabuhi. Kay may imperno man. Adi, wala. Wala gid. Baldari. Munang ang tao wala mahatag. Wala gid siya mahatag. Agud nga mabawi niya iya kabuhi. Ang utang balon nga, life or heaven once lost, it is lost forever. Sang madula ang aton nga kabuhi, madula na siya sa walay katugtuban. Munang subong pa lamang, terminato nang ginabalik-balik na rin na usisakon aton. Takos na bala kita sa kabuhi nga walay katapusan? Or hasta subong nagaduha-duha pa kita o wala pa'y klaro? Walay klaro kung maluwas o hindi. Kung kisa, pasuwerte naman lang kita, kung maluwas, maayo, kung hindi, pasensya na. O, amo lang na ang una-una kung hindi tayo sindihan, pero kapait sa kalayo nga walay katapusan, parte ka bugat, parte ka pait, parte ka init, amo na nga pinsaron ta na maayo. Amo na nga, ang mangin isa ka disipulo ni Kristo, amo ang pinagpagsikway sang kagalingon, kagpagsunod kay Jesus. Paagi sa malaot man o maayong report. Anong bot na malon? Ang maayong report, kung ikaw sang una may mga bisyo, dayon nakita ka sa imo mga barkada nga buot, mabal dayon, uy, maayo si Juan de la Cruz, o maayo si Pat, si Bay, si Brad. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo, kay buot na siya, way na siya bisyo. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo. Ang bad report naman, ang di maayong report is, daw yagutaon ka. Ah, daw pastor ka naman ay. Ha? Tuod-tuod nagpa, Diyos nun ka na. O, di, damo na mga magyaguta sa imo. Amo na nga, pero ikaw ang nakintindi, ikaw ang nakibalo, pabayan mo sila. Kaysa subong, damo mga tao nga daw mahuya, mabalaan nga sila, matuod-tuod na nga Kristiyano sila kabuhi. Naman, nahadlok sila nga yagutaon sila, nahadlok sila nga muna. Mayo lang kung dayawon, pero kung hindi gani, bawa, mariscourage ka gini, na dayo mag-alagad, labi na kung ano ang handog sa kabuhi. Ang muna makuturan, kung hindi nato na siya maintindihan, sayang. Kaya, pero, pila lang ang nagahimo sini. Sa aton subong, pila lang nagahimo nga agwantahon niya, bisan ano himo, ang balsang mga tao sa iya. Naman, kaya siya mismo ang naka-intindi. Siya naka-intindi, muna nga siya nagsunod. Munang makita pa natin sa atong team yung subong, madamo ang nagmanagna sing butig. Mga manalagna daw sila, mga propita sila. Nagatagna-tagna sila nga muna si Kristo, balik ang katapusan sa kalibutan, amuna ni. Ay hindi na siya, hindi na siya dapat patihan. Kay kung gahuna-huna ka lang mag-alagad ka sa Ginoo tungod kay nahadlok ka kay gali kalapit na matapos ang kalibutan, bangod sa mga panagna-tagna ng mga butig, binutig, hindi man na makapangtakos sa imong kabuhi sa kalibutan. Hindi man ka matakos. Nga man, nag-alagad lang ka sa Ginoo bangod sa kaadlok. Wala ka mag-alagad sa Ginoo bangod sa imong gugma sa Ginoo. Hindi na siya mapinadayo. Manang hindi maayo nga managyapon. Kay ang mga tao na namian nga manginamon ni, apang ano ang himuon sa katapusan sini? Wala gin. Ano ang mga desisyon kung ang ilabuluhaton upod ang tanan nga mga resulta sini? Pag-usisahon na sa tubangan sang Diyos. Kabalo kita nga ang Ginoo mag-usisa sa aton. Hindi nga sa ginasiling na naton, hindi kita mag-alagad sa Ginoo bangod sa kahanlo, kundi mag-alagad kita sa Ginoo bangod kay nahikuma kita sa iya. Agon nga kung kita nahikuma sa iya, tandaan ninyo, kung may gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Di ba la? Ang muna expressions. Kung nakauyon ka, bisan ano ang himuon, sige, pato ta, sige, kahit kauyon man. Kay may gusto man. Pero kung hindi, kadamo, damo gid dahilan, damo kay kabangdanan, damo mga rason. Amo na nga, pero kung nagahigugma ka sa Ginoo, bisan ano kabudlay, bisan ano kapait, sige lang, ano man. Bangod kay, gugma ang nagtulak sa imo, ang nagtulod sa imo. Amo na kung nagahigugma kita sa Ginoo, amo na nga, dapat natun, dapat maintindihan ang kamatuuran. Intindihon nato ang sakripisyo ni Kristo kay tumagalagad kita sa iya nga bangod sa iya kadako iyang dako magugman higuma kita sa iya bangod sa sakripisyo mo na nga handa kita magsakripisyo kay si Kristo gani nagsakripisyo nga para to sa aton nga kayuhan kita payahan nga para sa aton gidang aton sakripisyo ay di pwerte ka nami mo na nga labos tanan paglabot sa tiyon o sisahon pagin kung ano ang aton mga binuhatan. Muna nga ang kabuhi ng Kristiyano isa ka inaway. Nga ang inaway. Ang aton kagulingon amo ang aton awayon. Nga man. Kaya ang aton kagulingon bugalon. Awayon tanan siya. Ang aton kagulingon matinumanon sa aton gusto. Self-willed ba? Ang aton gusto among matuman. O awayon tanan siya. Agod nga, paagi sa Espiritu ni Kristo, paagi sa gahong ni Kristo, kita mangin maninalagun. Si Apostol Pablo siya kagulingon naghambal siya nanungod sa pagpakig-away batok sa mga prinsipyo kag mga gahom samtang nagpakig-away siya sa maayo nga pagpakig-away paagi sa pagtuo. Muman na sa iya. Kaya so, basahon ninyo ang 1 Timoteo 6 versikulo 12 hasta sa unahan. Ngayon sa 1 Corinto 9 versikulo 27. Iya mismo nga ginaway iya kagulingon. Sa liwat, nagpahayag siya. Wala-wala ka mo makabato, tugtog. Wala pa ka mo makabato, tugtog sa dugo. Nga nagapakig-away, batok sa sala. Ah, hindi. Sa karun ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Amunang delikado. Sa pagkasubo o sa subong, ang sala ginatipan maayo. Ang sala ginapasaylo. Mutambalon nga, daw wala lang. Okay lang, padayon lang sa paghimo sala, padayon sa mga bisyo. Hindi ginkabig nga mga bisyo na, isa nakasala, nga aman tigin gumatang aton kagulingon. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-utod sa kalag. Nagbang-o na bala, o ang aton nga kabuhi, nabag-o na bala ang reliyon, nabuhinan na bala ang kawayon ni Satanas kagso Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag-anay sing mga kabudlayan, kag nagkinahanglan sing pagdumili sa kagulingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon, o man ang problema karon kay bangod ka rin kung kita sa moderno nga Christianity, ginhimo nga mahapos samtang ginklaro sa balaan kasulatan nga may duha lamang ka alagyan ang malipot kag ang malapad nagawang. Muna nga, ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon, nga man, kay siyempre, ang sala daw, hindi lang daw, ang sala, nagpadayon na kay labi na ang nagawaling, walay na kasuguan. Walay naman kasuguan. Adi, wala na. Ang nagpangangkon, nga katauhan sang Diyos, nagkompromiso sa gahom sa kadudulman. Ang tag sa kasosyon nga aton ginaporma, bisan anuman kay limitado, may pila ka-influensya sa aton. Ang kasangkarong sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagkapaturon sang karakuon, sang pagkasuod, sang pagka mapinadayunon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaupdan. Kay ngali ka sa aton na ginabasa ng bersikulo, kung sino ang aton ginalagad, amo man ang aton gina, muna ang aton agalon. Gani, paagi sa pagkilalahay, kag sa pag-ubod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kung si Kristo nga aton ginkilala, agod nga kita mangin kaangay sa iya, aton ginhimo nga daw kaangay sa isa kabarkada nga siya nga aton barkada kada adlaw. Kung diin man kita magkadto, aton siya ginapinsar pinmi, aton siya ginakuntak pagi sa aton mga pangamuyo, sa aton mga pagpamalandong, matingala na lang kita nga ang iyang halimbawa, mawala sing kasawayan, amat-amat nga amuna na ang aton mangin kabuhi. Ang pagpaking-ambit kay Kristo, daw ano kahamili. Ang among pag-ambitay, aton pribiliyo nga makaagom o maagom naton kung aton inipangitaon, kung kita magahimo sang bisan ano nga sakripisyo agod masiguro ini. Sang mabatian sang una ng mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, nabatyagan nila ang ilap pagkinahanglan sa iya. Nagapangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa kay Kristo. kaupod nila si Kristo sa balay, sa lamisa, sa guwa, sa latagon, o bisan din sa kabundukan o sa mga kalasangan dito sa una, dito sa bukid, sa Olibo, kabukiran man to. Bisan din lang sila, danay sila pirmi. Amo na nga sa aton man, kung si Kristo ang aton nga mga aton kabuhi o sa aton nga kaupod, pirmi sa aton nga kabuhi. Bisan din, sa lamisa, kaupod na si Kristo. Sa puluyan, kaupod na si Kristo. Sa panlakatan, bisan din kita magkanto. Tani aton siguraduhon nga si Kristo aton kaupod. Kangay man subong, kaupod nila siya sa subong nga mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagamaton gikan kay Kristo o sa kay Kristo nga bibig sa mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila kay Kristo subong mga alagad sa ila galon. Agud, matun-an ang ila katungdanan, nagalagad sila sa isa, sa iya sing masinadyahon, kagmalipayon. Nagsunod sila sa iya, subong ng mga soldado, nagsunod sila commander, na nagapakig-away sang maayo, nga inaway sang pagtuo, kag ang mga kaupod niya gintawag, mga pinili, kag mga matutok. See? Sila nga nagasiling, nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sang iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga wala sa espirit sing espiritu ni Kristo, indi man siya iya ni Kristo. Suno sa Roma 8 bersikulo 13. Amo na nga indi kay 8 bersikulo 7. Dayon 1 Juan 2 bersikulo 6. Ini nga mga pagsunod kay Jesus, indi mangin indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katupiko sang pahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iyong opinyon sa iyong pabalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa balibot niya. Amo man sa labi nga kita na palapit kay Kristo, sa labi nga makita nga kita mangin mapainubuson. Kasi Kristo hindi man bugalon, pinaubuson siya pagani, di ba? Ginayaguta, pero wala lang sa iya. Muna nga, yantong may pinakamadalom, may nagihan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinakamalayo sa bugal o kon pagpataas ang kagulingon. Mayara sila nga pinakamapinaubuson ng mga pangunauna sang kagulingon, kagisang pinakamataas ng mga paghangop sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatyag sila na ang pinaka manubo nga lugar sa iya pag-alagad tuman kadungganon para sa ila. Si Moises, wala makahibalo ang iya naong nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala kaangay ni, wala kaangay niya nagapakigangot sa Diyos. Si Pablo, may mapinubuson gid nga mga opinyon siya kagulingon na pagkuswag sa Kristiyanong kabuhi. Sinang siling, hindi subong nga ako nakalabot na o konhimpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Apang si Pablo, ginpasilunggan gid sang Diyos. Gindala siya sa balaan nga palananaon si katlo nga langit kagdito nakabaton sang mga revelasyon sang Diyos nun na himaya na hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Suno sa 2 Corinto 12:2-4. Si Juan Bautista, ginpahayag sang aton maluwas nga labing dako sa mga manalagna apang daw ano ka kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos kag ang madamo ng mga nagapangangkon ng mga ministro sang Cross. Sang ginpamangkot kung bala siya ang Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi takos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya galon. Sang nagabot ang iya mga gintutunan na may reklamo nga ang igtalapangod sang mga tao ginliso sa bago nga manunudlo, ginpahanumdom nila sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa ka ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, isa sa unang nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga atong akon kalipay natuman. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhi. Ang nagahalin sa ibabaw labaw sa tanan. Siya nga nagbato

lunga din po ha. Hindi sila dapat sa ministeryo. Bisan pa. Nga bisan nga may nahimo sila nga maayo. Ang Diyos wala sing kabulayan para sa mga tao nga mahisaon. Di malipay ang Ginoo sa mga kahisa. Muna nga delikado sa mga mamugon. Nagtawag si Jesus ang mga mamugon nga matuod kag matahong. Putli kag balaan para sa una nga mga napabatyag sang ila sang pagpasaguli sang dugo ni Kristo kag ang sang nagapakabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, mga kauturan, ang Dios nasubuan tungod sa mga kahisa kag mga pagsilos sang mga kapaitan kag mga pagkabinahinbahin sa sini nga mga butang nilutuhayan ang pagtuman kay Satanas kag indi kay Kristo. Muna nga delikado kayo, mga panungdong, mga bantam ni sa aton. Muna nga kung makita naton ang tao nga malikuon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katundanan, makugay sa kausa sang Dios, apang mapinubuson kag kumos, malulo kag malo. Mapinubuson, mapailubon sa tanan, handa sa pagpatawad, matuod sing gugma sa mga kalag para sa ila, napatay si Kristo, hindi naton himuon na mamangkot. Mga Kristiyano, bala sila. Naghatag sila sing indi masaypan nga mga pamatuod nga nakaupod sila kay Jesus kag nakatuon sa iya. Kung ang mga tao sang kabaliskaran nga mga ginahimo, kung sila bugalon, wala sing pulos, wala sing maayong hinimuan, ginhimo sing pang mga pangangkon, dahil mahampunon, hindi maluyuloyon, mapintas, hindi naton mahimo nga sugiran kung sino ang ila ginam. Pakigugdanay kung sino ang labing ilasuod nga abyan. Hayaan na, bayan lang natin kung ano ang ilakahimtangan. Basta kung amuna ang aton makita, kabalo kita kung diin na sila nakatuon. Amuna nga, ang importante sa aton, karon makuturan, inyo lang taon ang kamatuuran. Hindi magtulok sa tao, ang aton tulokon si Kristo. Si Kristo ang aton halimbawa, amuna nga, dapat natin intindihon nga si Kristo ang aton halimbawa nga nagakadto des kalibutan hindi agud nga hindi para sa mga matarong kundi para sa mga magsasala. Kaya sa iyang ginsiling wala diri magkadto anak sang tao para sa mga matarong kundi sa mga magsasala sa paghinulsol. Muna nga importante katama ang pag-intindi sa mga kamatuoran kaya muni ang dako nga makabulig sa aton kung kalawasan ang aton nga ginalantaw sa unhan. May naman kita sa tiempo magpadayon pa atong tapuson sa nubo kapag amo yun. Nakilang Diyos sa itasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito kami po ay narito, lumunulok na ganal na luklukan at pinasalamatan po namin ng nagkilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagalob sa amin. Pagpalaan mong mga kinisipilan pong ito, nawa makakatulong sa paglago sa espetuhan ng kalagayan sa aming pungayan sa inyo. At pagpalaan mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin. Physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Patuloy aming hiniling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Mitinesos. Amen.

0: City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calvivo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carots.
4: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Basta.
1: Ano ba yung interval?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No, amo nang pinaka nami, Sir Boy.
2: Palainom ko.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang Detex 500 GMITC, ini pa ang nag-repair sa imong mga liver. Sa imong mga liver gani, bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon, agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano ba mapapahawa yon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustain tubular injury kini nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pag isa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
2: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
5: agoy
2: untat inom alcohol
5: agoy
2: magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits
5: ngrutan lahubog
2: more on fruits lahubog I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
5: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
5: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano sikreto niya?
2: Milig siya tago ay.
5: Wa sa panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
9: This is kuno din si 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
8: Ah kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ka pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil
2: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo anong imuon niya sir boy
8: maligo kadlaw-adlaw no
2: basic.
8: Oh maligo
9: get basic gina niya
5: ang pagligo is not enough
8: maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap ang DTX beauty soap ka ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties meaning to say mumot ka na hamis ka pa nga aki may VCO ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor ano pagid no may ani ni DSE the most powerful kind of antioxidant giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury para intact ang skin para maprotektahan ang lawas ang pinakakampyon din may papain ang papain amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit hindi pa kunting to si Dr. Mil giputangan sa vitamin C na puno-puno vitamin C alin sa guava extract that's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis ang pinaka-importante hamot-hamot ka kung imo habon DTX Beauty Soap
0: Impormasyon sa ikaayong lawas DTX 500
10: si Erin Grace Paglumutan 45 years old Pagkahilamunan Barangay 1 ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
2: ilang imo nga gininom nga kakapsula
10: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar so wow. Nami nagita akon nga pananawan wala na gabi ring akon likod wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil
2: sa
6: mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
11: GTX 500!
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa GTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung mga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
13: para ay, may pares sila, may pares.
5: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh.
5: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
13: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, ammonia, mm-hmm. ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
13: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
13: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
13: Pwede sa diabetison.
14: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sa nga duwa ka soft gel sa D3 Bio.
13: Mm-hmm.
14: No? May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
13: May protection
14: may
13: pa.
14: May antioxidant ka pa.
13: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
5: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
13: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
13: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
13: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
13: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
5: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
13: Napamati sa aton.
5: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
13: Uy, anak.
5: Na may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitoag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
8: may ga-repair man.
5: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
5: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
11: Kulang na.
5: Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
14: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
11: Correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: May pero may natumpatihan sa una, no? Kaon mani.
14: Kaon mani.
5: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
11: Layo lang.
5: Layo, gidya. 100 times.
11: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
14: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
11: Nerve cells, no?
14: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: No? Namunag natang sa D3 bio.
14: Para hindi mag, short circuit. Ahuman na ang aton nga.
5: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga asig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
8: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gaditay bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilila, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
5: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Mm. Imo mga immune cells hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
15: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento ditribayo no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: Ditribayo with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumarkos ng Ditribayo bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
16: Ditribayo ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
16: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom ditribayo.
11: Abisan dinggi gani inom
5: ko. Diba dinggi subong grabe ang kwan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag ditribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon sa ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo ditribayo.
11: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
12: K5.
7: K5
12: News FM.
7: K5.
12: K5
7: News
12: FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May kumso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News, September and Center Time, alas 4.35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskarawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa.
7: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: K-Bar, Rey Espeja Umalay, para sa palitan, K-Bar sa Umaga.
1: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo, good morning, Western Visayas! Welcome na sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga sa inyo kinaandaan. Ako ang inyo alagad sa kahanginan. Kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si K5 Rey Espeja Umalay.
0: K5 Rey Espeja Umalay. Para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Today is Monday. Adlaw kita sa Lunes, mga ka-K5. Happy, happy, happy, happy Monday! Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamatian, may klase, may opisina kita sa tanan-tanan aton sining mga kuturan sa mga nagahimos kang nagapreparar na sa ila sining pamahaw sa nagapangape na daw sa klinika DTX Coffee Mix. Nagatimpla-timpla siyang kape kag nagapainit siyang tubig. Sa aton sining mga ka-K5 med ayad nga aga karinyong tanan. Si Manog ihaw na ni Tarina Mapaw. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay aga para ka bugtaw ka nagasugbasan nga isda na kagbaboy. Sa may Rizal Apos na kapangapin na sa klinika DTX Coffee Mix. Alas 4.39 mga ka-K5, ginaabi-abi na ng presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalabati. Ang aton sini mga ka-K5 nga mga vendors sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sini ng mga taxi patrollers, mobile patrollers, na nagapasada na aga pa. Sa aton sini ng mga ka-K5, good morning kid sa inyong atanang. Sa aton sini ng mga overseas Filipino workers abroad, OFW, na nakatuto karaga pamatigid sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Good morning. Today is Monday. Dapat arangkada, aga pa bugtaw. Bawal malate, basta Lunes, bawal malate. Alas 4.40 mga kakita. Ngito Guanzon, good morning. Of course, kinapasalamatan tang Ginoo for giving us a wonderful morning every day because every gising is a blessing from above. So una mong obrahon, gid pasalamatan mong Ginoo for a brand new day. Katong sini nga mga ka-K5. Good morning, Ma'am Ning Ilumba. Father Almighty, thank you for giving me another morning, another chance to begin again. Lord, give me a new strength and a fresh mind. Help us release mistake we cannot change and focus on opportunities you have placed before us. Give us courage to begin again where we gave up and give us wisdom to do things differently where we went wrong. Please breathe new hope into our hearts and keep us believe in better days again. May we walk today with confidence, peace, and gratitude. A blessed Monday morning sa imo ka-K5 Rey Umalay. Kakaroon may ara kami sa nga sports event sa Banwasang Pututan. Namun nagapangagad si ka-K5 Uting Guanzon nga mabasket. Pero nabasin mo, oh, niyo kuya ko niyang kladawan. Kita mo nga why kuya ga pangagaw bula pagpasa sa konya haboy ko na dayon sa tres. Morning mga aga na kay Tatay Kuroy Poras sa nga Barangay Rumbang kag Barangay Barasan Pototan. Kaya nga pamatigid sa atong silibarwa nga pagpangalagad. Alas 4.42 na sa aga. Standby ka mo'y balonta ang lakat sang panahon with pag-asa Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5, kamusta ang aton sining latest weather bulletin update? Kagang nga pila na aton sining mga natipon ng mga balita sa aton sining mga unit 12 reporters. Karon sa patrol with ka-K5 Karen Barilia sa pinakalatest na sitwasyon ka mga follow-up report. May transformer kaging kawat sa aro, madugay na nga guba, suno sa police. Si Kakipay Elmer Salve, may balita makaroon sa masubra isa kamilyon nga balor sang suspected Cebu nga nakumpiskar sa SBI sa distrito sang Lapus. Tag si Kakipay Barredje Di Mayo, pito ka mga armas no tang din turnover sang kapulisan sa barwasang nga Barota Cabiejo. Ayong nga galanda kay Kakipay Edmar, kag kay Kakipay AJ Cordoba nga nagalagaw-lagaw padulong sa Cebu City. Sana all! Din kay mo kita mga empleyado ginapalagaw-lagaw lang ni Doc Ramil. Oy man. Oy si Kakay Pabin Rico din ni mabatian na si Kakay Pabin Rico surita sang isak semana. Kay ma lagaw-lagaw sila sa Cebu. Makadto sila to sa mga beautiful beaches of Cebu City. Beaches ha, hindi beaches ha. Sir Earl John Pandagani, Betty Darlilia, good morning. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo. Nagapamatigil siya to sini barwa nga pagpangalan. Isuriyahan ta makaroon ang kapod naton mga ka-K5 si ka-K5 Raymond Almudal. Tawagan mo na karoon ka-K5 Andre. Amin, number ka man ni ka-K5 Raymond Almudal. Sang K5 News FM Palawan. Agad di baloon naton mga ka-K5 ang mga latest developments sa itong natabo nga sunog sa MB June Aster. No, sa itong sining mga ka-K5 ka K5 Alira Api sa News Center. Balo naton pinaka-latest karon nga numbers ang mga casualties. Nagsaka na ni Kapon sa pinaka-latest nga update, 42. So atong 86 tanan ka mga nagkalam 84 tanan ka nga nagkalam missing. Kiti una-una 86. Ang duha maswerte nga way makasakay, na-cancel sila barwa, na-cancel ang ila sining sakay sa MB June Aster. Sumot si ringon 84 lang tanan ka bilog. So sa atong sining mga pinalangga nga mga tagpalamatik, makaluluoy gid mga kabyanan tungod nga sang gintalikdan gid lamang nga mga inadlaw. 42 na ka mga bangkay ang nakuha mismo sa sulod sang MB June Aster, mga ka-K5. And unfortunately, ang kalabanan sa ila hindi na gid ma-identify, mga ka-K5, kay ti sunog na gid ya. Totally burned ang ining mga bangkay, mga ka-K5, nga nakit-an dito sa sulod sang MB June Aster. So ang pinakapwede lang nga himuon sa mga otoridad amo ang pagpatigayon sang ginatawag naton sini nga DNA test para mas madasig nga ma-identify ang identity sang mga bangkay kag ma-turn over balik sa ila sini nga mga pamilya. Kadamo kita da sa mga videos ka K5 Andre nga mga naghililibi may ara didto nga tawag sini may ara didto ka K5 Andre nga ti kalaslon sila tani sang iya asawa, ma-celebrate sila mga ka K5 sang ila wedding anniversary. But tungod mga ka K5 no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, tungod nga natabo atong MB June Aster nga trahedya sa aton sini nga mga ka K5 no, wala madayon no sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. Ka K5 Alira, may latest ako dira nga developments no sa aton sini nga mga ka K5 no, basi mas ka K5 Alira ra nga pamati sa aton sini nga pangalagad sa News Center no. Latest update na kag development sa number of mga casualties no dito sa may MB June Aster sa aton sini nga mga ka K5. Para na aton sini Luis Di Pagasa, bye pa, bye pa maka standby no sa aton sini nga mga ka K5 no. Sige, may ara ko naging send sa imong numbers of latest casualties no. Kwaunta ba si K5 Alira Apin sa News Center? Pila na kabilog suwong ang reported nga casualties ka K5 Alira?
2: K5 Ray, subong as of September 14, no, 2026, nagsaka na ya sa 76 konsistentaya sa East ang death toll sa nagluntad nga sunog sa
1: 76.
2: K5 Ray.
1: So may pulo, may hindi 76, so may ara sa more or less nga walo pa kag napangita.
2: Mm.
1: Okay, go ahead.
2: 76 Subong, K5 Ray, no, ang death toll as of now, September 14, sang nagluntad nga sunog sa MV June Aster sa diin na K5 Ray, no, sa MV June Aster, digto mismo sa Coron, Palawan, sa diin K5 Ray, no, suno sa mga forensic team sa nga PNP tungod nga nasunog gid no o ko na totally gid nga nasunog ang amo nga barko nabudlayan sila nga mag-identify sa mga na recover nila nga bangkay kay tinagsalalamo na K5 Ray no ang mga bangkay nga yara digto mayara nga mga bangkay sa mga ido mayara sang may napatay nga ido digto mayara man nga hindi na ma-identify gid K5 Ray no kung kabataan bala ini o ko na lalaki o kung babae. So ang ilang nga ginobra K5 Ray nagpatigayon sila no sa nga DNA sample sa mga himata man no nga nagapresentar sa PNP nga mayara sila sa nga mga himata nga nakasakay sa among nga barko agud nga mas mapadasig ang pagkuha no o kunang pag-identify sa mga nasambit nga mga persona nga napatay sa among insidente. Actually K5 Ray nagapanugyan man no o kuna naghambal na mismo no ginunahan na sa nga PNP nga medyo madugayan no sa nga mabulanan gid ang ilang pag-identify sa mga nasambit nga mga ano nga mga persona kay ang DNA samples K5 Ray amo man nga makabulig man ko tani sa identification apang ang proseso ya sina K5 Ray hindi naton nga yama dali-dali man. So nag-request na ang ahensya no sa nga mga dugang nga mga forensic specialist kag nga mga volunteers o, no nga mga dentista agud nga mas mapadasig pagid ang proseso kay ti hindi man langulango K5 Ray nga magkuha sang samples sa 76 tanan ka mga persona no nga dugang mga persona nga ano nga na-identify nga nakuha no K5 Ray sa among ship sang nag ano na sang nagtahaw na ang sunog sa MV June Aster. Actually K5 Ray ang mayara pa sang sa 76 K5 Ray no kay ti ang nauna digto ang nakuha is 5 kabilog ang pinaka initial gid nga una gid mismo nga nakuha nga mga na recover nga napatay is 5 kabilog. So ang the rest nga nakuha sa nasambit nga June Aster nga barko kun Roro is 71 kabilog which is ang 71 nga ina K5 Ray amo na siya ang padayon subong ginakuha ano sang samples para sa ilang DNA testing para nga mahibaluan no kung kay sino nga mga himata nga nagahulat man no ang magmatch sa persona nga nasunog sa among nga barko.
1: Subong ginapangita kuno ang kapitan sang barko kay hindi makita sa ton sini nga mga K5 para mahibaluan kung ano gin man ang natabo no subong ini sa taga dumalahan sang MV June Aster kay ti una na nga na-report ka K5 Alira kag na-confirm sang aton mga awtoridad kag kapulisan nga wala malakip sa nasunog nga barko ang kapitan mismo sang MV June Aster. The question is diin na ang kapitan sang MV June Aster sa aton sini nga mga ka K5 ano ang natabo sa iya diin siya because probably isa siya sa mga pinaka-importante nga mga tao na magka-determinar kag makahambal kung ano ang ginhalinan sang sunog sa sulod sang sining MV June Aster Gabarco mga ka-K5 nga nag-utas gid sang kabuhi sang kapin 66 tanan ka mga pasahero lakip na ang pila ka mga crew mga ka-K5 nagsunod bala si kapitan sa standard operating procedure. O kung SOP sang mga sakayang panlagat sa mga ginabawalan kag gina-allowed nga mga dipang pasahero o kon private vehicles nga nagasulod sa ila sini nga barko because may ara kita initial nga update ligad nga ang ining mga electric vehicle do ginahugot ni nga ginadumilian no sa pag pasakay sa mga pila naton sini ka mga sakayang pandagat if ever ginapasugtan gid man may mga hugot ni nga mga protocols ka K5 ba Alira ini tungod nga prone ini sa sunog sa aton sini nga mga ka K5 no kahit may mga ara ko nung naglupok, no? May naglupok, may nabatian sila, nagdaba-daba ng klayo. Kada mo sa mga napatay, initungod ba nga ka-K5? Nga kung lang taon na ito ng layers ang sinang barko, sa idalom, sinaamo na siya ang mga, kumbaga, ang ginaparkingan sa mga salakyan. No? Sa second layer, ya, dira ang mga passengers nga ano bed, no? Nagatulog sila da. Sa ibabaw ya may ara pagid, no? Tapos ti ang ababaw ya sini amuman tululugan man. Pero kung maglupok ini kag nagdaba-daba kalayo
2: halin sa dalom,
1: halin sa dalom, kag grabe ang paglaptas ng kalayo, aso pa lang adaan, makalapit, makala ano nang matasang pasero sini, masakit na mahigpit na ni kag K5 alira.
2: Especially
1: so,
2: K5
1: sila ka penetrate magwa. Unlike sa babaw, kay K5 alira, pindi kalumpat. Pa, mga makalumpat pa sila. Kaya nga gaw pa sila lumpat kay K5. Amo, ina, ang nakita naton kung nga madamogin sa mga casualties kag mga nagkalamatay sa sining sunog na nagluntad sa sulod mismo sang barko ng MV John Aster, mga ka-K5, dito sa may Coron, Palawan. K5 alira.
2: Especially K5 Ray, since nasunog na, no, nag-umpisa sa idalom, posible nga nag-umpisa man sa idalom, pagka ibuwal sang kalayo kay Fibre Matic na ina nga may ara sa mga wiring sang kuryente sa sulod sang nasambit nga barko, which is nagtuga pagid sang brownout. Since brownout, hindi makakita o kung na posible nagluntad ang

0: siyang mga nagkalamatay, no? May ara nira nga interview si Kakaypeb Raymond Almural sa isa kalalaki nga kakalo nga ginahulat yang iya siya ni asawa because ang iya asawa is isa sa mga pasahero nga nakasakay sa MV June Aster. Ang pinakalulihi ko nga video nga gisend si mo Kakaypeb Andre. Ara na? Okay. Ang balya, naga 70 Adventist ng ilari leyon eh, no? Nagaplano ya ila sini nga church nga ikaslon sila liwat. Kakaypeb ba Alira, pero ti ang kasal na tala nga kasal nga ilag na planuhan, hindi na matabo tungod gid lamang sa isa ka trahedya nga nagluntad. No? Sabay bayon sang Koron, Palawan, kung sa din nagutas sa kapin 66 ka mga kabuhi sang mga pasahero, kang mga crew sang sining barko sa ton sining mga Kakaypeb. Himalaw naton sa interview ni Kakaypeb Raymond Almural ang ining pahayag sang isa kabana nga nagahulat sa iya sini nga asawa.
1: Kasi mayroon kaming gaganapin sana this coming Sunday na renewal of vows. Ito ay matagal nang pinaghahandaan maging ang iba naming mga kamiyembro sa Seventh-day Adventist. Meron itong special na event para sa mga kasal na, para sa senior citizen, yung pinakamatanda na kan, mula sa mga bagong kasal. Pwede silang mag-join doon sa event na yon. Yun nga lang, ang napag-usapan namin ni Mrs. na talagang bababa siya. Noong last Friday pa, September 4, ang sabi niya sa akin, ni, eto yung hinihingi ko sa ating Panginoon, na kung ipahintulot niya, walang masamang panahon sa aking paglalakbay. Pero kung bibigyan man niya ng katugunan yung sign to, basta yun yung hinihingi ko, na kung lumakas ang panahon, sabi niya, ito yung sagot sa akin na hindi na ako tutuloy sa Koron. Ngayong Sunday, yun na po ang renewal of vows para sa pang-apat namin na pagpapakasal kami ni Mrs. So naging special para sa amin, kaya sabi niya, sige, darating ako. So ang inaasahan ko na yung decision niya na yon, hindi ko talaga hindi ko naramdaman na mayroong panganib. At that time, nag-video call pa kami, nandun na siya sa kwarto, naka-cabin kasi siya. So sabi ko, sige, message mo ako pag paalis na kayo. So that time, nung gabi na yon, nag-video call uli kami. Sabi niya, paalis na kami para sa kwan. Para, sabi ko, bakit parang ambilis? Nung dumating siya, sabi ko, paano ka nakakakuha ng ticket agad? Na alam ko, na monitor ko yung kanyang pag-alis mula sa bahay. Pero pagdating doon sa pier, sabi niya, pasakay na ako ng barko. Sabi ko, nakakuha ka na ba ng ticket? Sabi niya, oo. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, 6 o'clock, nag-worship kami ng aking pamilya sa dyan sa Koron, Barangay 1. Habang nag-worship kami, bigla siyang tumawag. Naka-live. Naka-video call sa akin. Sabi niya, Ni, kumusta na kayo dyan? Sabi ko, mag-join ka muna sa worship. Mag-join ka muna sa worship. Sabi ko, bakit yan nakakakuha ng signal? Na alam ko, that moment, wala talagang signal sa barko. Kahit tunti. Sabi ko, paano ka nakakuha? Sana kayo, bandang tara na ba kayo? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi ko, pakitanong dyan yung staff ng barko o kaya sa kapitan, kung saan na kayo ngayon, bakit meron dyang signal? So sabi niya, sige, mamaya, sasabihin ko sa'yo. So sabi ko sa kanya, huwag mong patayin ito, mag-continue tayo ng video call. So, that moment, sabi kong na mag-join ka sa prayer. Biglang nag-cut. Sabi ko, sige, total may signal naman. So, nag-pray ang aking mommy. Pagkatapos ng prayer niya, tinawagan ko kaagad uli. Nag-kuha na ako ng tawag. So, that moment, hindi ko na siya na-contact.
2: So yung inaasahan nyo ngayon sa ginagawang retrieval operation,

0: mayroon ba kayong ano, naiisip nyo ba na nandun yung asawa nyo or nakatalon siya or napadpad lang sa mga isla?
1: Ako 100% magkaparihas ang kutob ng aking dalawang anak, yung panganay at saka pinakabunso na nandito kasama ko ngayon sa PAN para gawin ang kung ano man. 100% na hindi talaga siya tumalon. So, na-trap talaga siya at that moment. Kasi medyo sakitin na rin siya. Diabetic siya. So, pag hindi na ganun ka alerto yung kanyang pagkilos pag mga ganyan. Pero sa bawat incidente na ganyan, mayroon tayong instinct na kikilos ng pinakamabilis, bubuhat ng pinaka mabigat na bagay na hindi kaya kapag normal tayo.
0: Ilang taon na po ba yung asawa niyo?
1: 55.
0: So anong nararamdaman ninyo ngayon? Yan yung inyong kumbaga pinaniniwalaan na baka na-trap talaga siya doon?
1: Ako, dahil sa sabi nga ng iba, nung alas 6 na yon, papa, sabi ng family ko, nagparamdam na yun si mama. Kasi wala talagang signal yun. Wala talagang signal, sabi ko. Parang hindi ko pinapansin yung sinasabi nila na nagparamdam na. Pero dahil nga naging totoo halos ito mga ilang oras na lang, makikita na natin kung ano talaga ang totoong resulta ng tugon ng mga rescuer para sa kaalaman ng lahat. Tanggap ko naman. Pinapahanda ko rin ang aking buong family kasi mayroon akong tatlong anak, nakaka-graduate lang sa kanilang mga kurso, sabay-sabay sila. Last June, ngayon, sobrang iyak ng aking dalawang anak na pan. Itong lalaki, ito din ang kasama na nag-graduate. So, masakit na masakit. Ito, kasi kung hindi dahil sa schedule na ito, hindi uuwi yung misis ko. Dahil lang sa renewal of vows, yun yung isa sa pinaka-special namin na pan na gagawin sana ang bagay na ito. So, katulad ng sinasabi mo, kung anong naramdaman ko, sobrang sakit. Pero nakahanda na ako.

0: kasakit kakaipay ba alirano ang bana nga naghulat si asawa for the renewal of vows. Saton sini nga mga kakaipay and ang tatlo nila ka mga kabataan nga nagdululungan graduate sa kolehiyo nga tani maliwat nila nga makupan ang ila sini nga Iloy. Pero ti sa masubo nga bahin, hindi na nila mahimo kakaypay balira tungod nga hindi kita. Ang asawa ni Sir John's Boy Tibay ang nalakip sa sining nasunog nga barko nga MV June Aster. Kakaypay ba alira? Eh, tisyo kada kakipay ba, Andre? Kay kakipay balira niya, tulog ng luha niya, di ba pungga, no?
1: Tinasubuan man kita sa mga, ano, no? Sa mga senaryos, sa mga nagkalain-lain nga persona. Kay ti, syempre, may lain-lain man nga istorya ang tag sa ka mga pasahero sa mga barko.
0: Ay, ara pag ina kakipay ba, Andre, sinsya gid sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamatiaga napakamugin na pahibia. Pero you know what, kita nagakasubo gid kag nagapalabot kita sang simpatiya kag pagpalangga sa tanan ng mga pamilya nga nabilin, no, sa aton sini nga mga kakipay kag mga pamilya nga ti ang ila pamilya may ila himata nga ila ginahulat nga magabot na sa masubo nga bahin. So, hindi na gid nila makit-an tungod nga sa sining natabo. Waunta ang isa sa mga report sa aton sining K5 News reporter sa aton sining mga pinalangga nga mga taga palamati with ka K5 Michael Spark Sase sa sining hilibion sang nanay ni Ferdinand Hidalgo. Si Ferdinand Hidalgo, isa ni siya sa mga pasahero nga sakayman sang MV June Aster, no? Sa interview ni Kakipay Michael Spark Sarse sang K5 News FM Palawan. Hibalo naton sa report ni Kakipay Michael Spark Sarse.
2: Naging emosyonal si Ginang Webina Mihurada nang makapanayam ng news team. Ito ang nanay ni Ferdinand Hidalgo, isa sa mga pasahero ng MV June Aster na nawawala sa kasagsagan ng nangyaring sunog sa barko noong Miyerkules ng gabi sa karagatang sakop ng Curon, Palawan. Ayon kay nanay Webina, halos 3 taon sa Manila si Ferdinand, kung saan ngayon lang sana nila ito muling makakapiling nang hiram pa umano ito ng pamasahe para lang magkauwi ang anak. Kwento ng pamilya, wala na umanong ibang barko na biyahe patungong Palawan noong mga panahong iyon, kaya napilitan ng sumakay sa MV June Aster si Ferdinand. Bago umano masunog ang barko, nagawa pa nitong i-update ang kanyang pamilya na malapit na ito sa Curon, Palawan. Ilang oras pa, kumalat na ang balita sa social media na nasunog na ang barko. Dito, muling kinontak ng pamilya si Ferdinand, pero out of coverage na ang kanyang telepono. Bagamat hindi pa makontak hanggang sa ngayon si Ferdinand, umaasa ang pamilya nito, naligtas ito at muli nilang makakasama kasabay ng panawagan ng kanyang ina sa mga otoridad at mga mamamayan ng Corona na kung sino man ang nakakita o nagkasakip sa kanyang anak, agad lamang silang tawagan sa mga numerong naipos nila sa social media.
3: Sa mga taga-Corona po, parang awa yun kung makita niyo yung anak po. Gano'ng magpapakawali siya ng mong buhay at masaya. Masaya kami ng mong buhay.
2: Ito ang inyong kakipay Michael Spark Sase para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. Kipay News FM.
0: Balimam ning Ilumbas, so sad, but God has purpose why He let it happen. Sa ton sa ning mga kakipay. And kabalo kita nga ti everything happens for a reason. Sa ton sa ning mga kakipay, no? Kakipay balira, bisan masubo pa. Sometimes God allow it to happen, no? Sa ton sa ning mga pinalangga ng mga taga palamati. But you know, ang realidad lang, no? Nga kung tani, may ara or naglabay sa insusto nga proseso or kung ano man da, ang kakulangan, kagkapaltahan sang MB June Aster, sa aton sining nga mga ka-K5 nga nag-cause sang sining sunog, no? Tani, nalikawan nato ng ining kamatayon sang kapin 66 subong, no? Or di gani, we expect that why man aton ginapangayo ini ka-K5 Balira, but sa initial to the being update, 84 ang missing, no? During that time. And now 76 na ka mga bangkay ang nakuha sa sulod mismo sang sining MB June Aster nga barko, no? Sa aton sining nga mga pinalangga ng mga taga-palawati. Kaya Ma'am Rosemary Bacafuro Bailaran, condolences to the bereaved family and rest in peace sa mga napatay. May isa pag kita ka-interview dira, no? Nag-hilibion man ini ang pamilya ni Marlon Dairit, no? Isa sa mga wala pa makitaan, no? Nga bangkay, no? Sa sulod sang or wala pa makitaan, no? Nga pasahero sa sulod sang MB June Aster. Sa aton sini nga mga ka-K5 kanagalaom ang pamilya nga tani buhi lang, no, kag nakaluwas sa sining sunog ang ila sini kaanak nga si Marlon Dairetta.
4: Umaasa po kami na sana kumatok yung kapatid ko na buhay sa pintuan namin. Nababalik siya.
5: At siguro, Kap, dahil na meron din tayo simbahan dito, paano natin papag-pray natin itong ating kababayan na...
6: Pagdasal na natin siguro na sana makabalik siya.
5: No, so far, pero meron na pumunta sa inyo, no?
7: Ngayon pong araw nito, ngayon pong 1:15 po yung flight nila.
6: Opo.
5: So check-in time nila dito sa Clark is 11 o'clock.
7: Opo.
5: Makakasabay niya yung si Sir David, yung ate nung si Reynaldo. So ngayon din ang alis.

0: ginapakita naton sa inyo ang mga pasahero na amuna siya ang reported missing that time sa nagluntad ang sunog. It's 84 sila kabilog, no. Gina-flash naton sa aton sininga Facebook ka K5 Alira, no. And kaluluoy lang iban, may tigulang, may bata, may magpamilya, may mag-asawa, may bana, upod nila kabataan nila, ang iban bakusyonista, ang iban mapuli sa koron, ang iban dugay nga nagatrabaho sa Maynila, amo pa lang mapuli sa koron kay mamuti ang koron isa sa mga ginakabig na to ni nga duka probinsya klase isang lugar, no, nga siyempre ang mga tao da ka K5 Alira nagatawag ni nagatinguha nga makakadto sa Maynila makatrabaho. Kagti amo lang gina ang time nga makapuli sila, makakilita ay sila sa ila sila pamilya. And amo paning natabo, no, sa aton sini nga mga katipay. Masubo gid, masubo. But ang gusto lang naton diri nga mapadasig ang investigasyon sa aton mga otoridad, mabal-an ang rason kag ti ang kapitan tong hambal nila ginapayag nila nga nakasurvive. Di na to subong, no, kay ti nga auna pa sa lumpat sa mga pasero. Pero galing kita lang tao, manada ka K5 Aliray, no? If ang, kung ang sitwasyon, wala kaya pa niya buligan ang mga pasayro or hindi na. No? Sa aton sa nga mga K5 during that time. Pero ti dapat mapakita siya, no? Ka K5 Alira apin, nga para at least sa aton sa nga mga ka K5, no? Maatagan, once and for all, no? Ka K5 Alira, maatagan ang mga... tawag ni ang mga pamilya sang sining mga pasayro ka K5 Alira.
1: Sa ulihin naton K5 ring update, no, regarding sa kapitan, mayara kita sang interview man, no, nga nabatian o kung nabasa man nga ang nasambit nga kapitan K5 Ray ang naga-recover sa subong sa trauma, amo na nga hindi pa siya makasaysay gid fully sang kung anong natabo sang amunga tion sang nasunog na ang barko, no, o galing kay te sa aton man nga pagpanalawsaw man niya K5 Ray kag sa pagpamangkot nato, no, sa mga seaman man, no, nga mga kakilala naton, may ara gid ya sang standard operating procedure man nga ang kapitan amuna kuntani ang pinakaulihi nga maghalin, no, sa barko o kung na mag ano na magtawag sina nga
0: salbar gay secure man self equity, siyempre siya ang kapitan mo sa rangko pa lang kag sa tinaga pa lang ang kapitan, you are the captain of the ship, no, sa aton sining mga K5s and risgo mo kag imo ning responsibilidad ang imo sining mga crew members kag ang mga pasahero ka K5 Alira. Nagdaba-daba pagit ini ang kalayo because siyempre may mga karga nga mga salakyan mo. Yes. Just try to imagine nga maglulupok na tanan nga mga salakyan.
1: Dululungan.
0: Nga may mga gasolina na, may mga diesel na, no? May mga petroleum products na da. Sa to sining nga mga ka K5 nagpagdululungan niya na lupok doon, ano pala, ano man nga dumay bumba sa sulod siyang barko man. Sa aton sining nga mga ka K5 muna nga kumakita naton. No, grabe kag tribligid ang sunog, do halos lamuno niya bilog nga barko. In that case, hindi ka nagidya kagwa sinada, no? Sa aton sining nga mga ka K5, ang iban siguro pag aso lumumpat sila dayon, wala na damo hesitant ka K5 Alira. Yes. Bahala da mabilin da mga kwarta ko, bag ko, etcetera ko, cellphone ko, makontak man ko gyapon sang pamilya ko, malumpat ako, no? Pag aso, pag lupok pa lang to, kung dito kas babaw, may chance pa. You have a bigger chance nga makasurvive, no? Kahit malumpat ka pa ya ka K5 Alira. Pero kung ara ka dito sa second floor, sa tunsunin nga mga ka K5, kag nagdabadabang kalayo, ginlamo na tanan siyang kalayo ang bilog nga area, ka K5 Alira apin, mabulubudlayan ka na gidman, no? Sa prangka nga istoryana, mabulubudlayan ka na gidman ka K5 Alira apin. It is because nga, sa aton sini nga mga pinanang, nga mga tagpalamati, no? Why ka nalusutan mo? The worst thing that you can do is to sacrifice mga ka K5, bahala, masunog ka. Kung kung makayanan mo, pero ti human instinct ka K5 Alira. Aso pa lang gani gina maano na kita, nasakitan na kita, di ba? O init pa lang gani sa kininit, mulaan kas kamot mo masakit na. No? So survival na lang dito kung malumpat ka nga laganon mo ang area, ang bintana nga may nagaharang kalayo, di ba? Sa mga usually sa mga pelikula mo lang ni makita, but you know what, sometimes di ka katabo man pero medyo malaka lang eh, no? Kag ang barko, di ba, kung sa passenger area ka, may mga bed dira that is made of light materials. Nga pwede gid ya tawag ni takpon sang kalayo dayo, no? Kasi amo nang masubo bala, no? Sa ton sining mga ka-K5 sa mga pinanangga naton nga mga tag palamati. Ang oras alas 5:18 sa ton sining mga ka-K5 sa pagbalik naton dugangan naton ni karon mga developments ni sang aton sining mga ka-K5 nga update, no? Natuhoy sa sining natabo nga pagkasurog sang MV Junaster ka barko sa aton sining mga ka-K5 dito sa may Coron, Palawan. Oras, alas 5:18 sa aga. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
7: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
8: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa lecithic, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: My TC! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
14: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
17: Libre!
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Gadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend food supplement for men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend food supplement for men.
30: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: K5 News FM.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow,
36: my puso.
13: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: 26 minutos na nakaligan sa takdangan na 5 sa aga, Philippine Standard Time. Welcome back sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Sa gihapon, kaupon ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga kauturan naton, ka mga ka-K5 naton, gina-remind naton ka mga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Nga sa ragin makamulig sa ton sa nga ikayong lawas, ang Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Nga sa ragin makamulig sa ton sa nga ikayong lawas, pang tapna sa mga blatian sa sining COVID-19 virus kag ining mga bacterial infections nga saranggid makatuga sa mga balatian kasubong sang TB, pneumonia kag iban pa. Likawan ang malala nga balatian na magtumar maginom sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist na food supplement ni Dr. Amil Itang Uy. Mag-inom sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Basta vitamin C gani mga ka-K5, i-Mighty C mo rayan. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kasi rin makabulig sa ito sa ringa, ikaayong lawas. Ang Clinica DTX 500, Clinica DTX 500 may ara sang superior antioxidants. Nga sarang makalitoxify ka makakaka sa mga higko toxin sa lawas naton, tuga sa mga ginakaon naton nga unhealthy. Kaya ganit limpyuhan nga aton sa ring liver kag kidney, mag-detox kita gamit ang Clinica DTX 500. Nagaparami sa blood circulation, sagot marikawan na ito ng balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom sa Clinica DTX 500. Alas 5:28 sa aga sa aton sining mga ka-K5. No, naka-standby na si Karen, Badilia, sige. Naon tanay patrol tapos si try to connect our line later sa aton sining counterpart sa Palawan kung may ara pa sang oras. Ang mga nagapanguna nga mga balita ka-K5 Karen sa patrol, go ahead.
1: K5 Ray, sa subong ginahulat pa no sang aton nga kapulisan, there is may Traffic Enforcement Unit o kon TEU sang Iloilo City Police Office o kon ICPO K5 Ray, ang ining desisyon sa mga drivers nga tinaulamid ni sa nagluntad nga vehicular accident there is may Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael kahapon sang kaagahon alas 2:40 K5 Ray, no? Kung madumduman nga ang ining Ford Mustang K5 Ray, nagapark ni siya una-una sa may higad sang dalan dere sa may Donato Pison Avenue. Pero may ara sang isa ka Toyota wagon K5 Ray nga halin dito sa may direksyon sang Barangay Tabukan padulong dere sa may Benigno Aquino intersection K5 Ray nga medyo mahulo dasig-dasig ni ang iyang pagpadalagan kag since nga ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon ang driver sang Toyota wagon K5 Ray na ano yan ni nabungguan yan ni ang likod nga portion sang Mustang nga nagapark sa higad sang dalan K5 Ray kag tibangod sa impact nagabanti ni ang Mustang K5 Ray kag nakabunggo sa likod sang Mitsubishi sedan. Pag kung sa diin ang ining sedan nag-abante man ag nabungguan niya ang likod sa Yamaha nga motorsiklo. Ang motorsiklo K5 Ray dumasok man to sa likod sa Mitsubishi SUV nga ara naman sa iyang atubang K5 Ray, no? So maswerte man nga wala man ni nakaangkon sa mga patal abing kapilasan ang mga persona nga ara dito sa area K5 Ray. Pero ang ining driver sang Toyota wagon K5 Ray nga wala naging hingadlan sang aton nga kapulisan, gin citizens arrest ni siya according sa kapulisan ta then can turn over dere sa may Iloilo City Police Station 5. Pero sa subong mag-aistoryahan na iliwat ang ining mga drivers kung ano ang ilaya nga plano kung bala mag-aareglohanay o kung hindi iya K5 Ray.
0: Okay. So mga ano gid exactly oras na tabo ni?
1: 2:40 a.m.
0: Okay. Ang mga salakyan ara para subong?
1: Wala na K5 Ray, no? Napangkwa na ni sang aton niya kapulisan dere sa may area sang insidente.
0: Mayo lang kay Iway gid matam-an ang ining mga nadalahig, no? Sa sining vehicular accident ka K5 Karen.
1: Yes, yes. Temo ni sa subong ang ginahulat-hulat sang kapulisan ta ang settlement kung may matabo, no? Between ni sa mga drivers nga naulamid K5 Ray.
0: Sige, sa dugang mga balita, K5, Karen.
1: Kag sa ibang pagid naton ng mga balita, kung madumduman kahapon, manisang kaagahon, K5 Ray, mga alas 2, imidya, may ari dire sang isa ka tricycle nga nasiplata, no? Sang pila ka mga residente, dira sa may barangay MH Del Pilar sa distrito sang Haro, nga kung sa diin, may ginabanta, apat kalalaki K5 Ray, nga nagdumiginakuti sila sa sunod sang ilang motorsiklo, pero sa natalo pangdan ni sang iban nga mga naglinabay dito sa may MH Del Pilar ano ni gali ang may transformer nga ginakarga ang ining apat ka mga wala pa makilalaan nga lalaki pero ang ining mga suspetsado sa naabot nila K5 Ray nga may nakakita sa ila Nagdinalagan ini sila kay 5 Ray pagwa dito ya sa may portion sang MH Del Pilar, pero sa pagpangusisa or sa pag investigate sang aton yung kapulisan diri sa may Iloilo City Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Dexter Sevilla, ang hepe kay 5 Ray ginpahayag sini nga ang ining transformer halin ni siya dito sa guwasing isa ka building nga nagsirado na malapit sa may Central Philippine University kay 5 Ray. So dito natugin kuwa sa mga suspect ang ining transformer nga ginabanta duha na katuig nga guba kay 5 Ray, no? Tigin bululigan ini sa mga suspect nga kargahon kag posible nga samtang nagabiyahe kay 5 Ray no nagkaaberya ni siguro ang ilang nga motorsiklo so, no, or tricycle so, no, sa kapulisan ta rason nga pundo sila dito sa MH Del Pilar kag may ginakayo ti una kay 5 Ray suno sa mga residente nga nagreport dito sa kapulisan ta nga abi nila una-una kung naaberya lang pero ulihin na lang nila nga natalupang dan nga transformer gali kay 5 Ray ang ginakarga sang ining apat ka mga suspetsado ti sa subong way pa ni sang identity ang kapulisan ta sa mga suspect kag ongoing ang ilaya nga pag-track sa ining location sa mga suspect kay 5 Ray.
0: Okay, pilayan to ya bilisan nga transformer to. Gin laban-laban pa kilo nila to kay 5 Karen.
1: Yes.
0: Ti kay guba naman to, di ba?
1: Yes, guba.
0: Pero ti ang transformer nga ni kumbaklon mo ni sa aton sini nga mga ka K5 ka magpatakod ka transformer di magdobo 25-30 mil pesos mo sa aton sini nga mga ka K5. Pero kung tigpakilo mo ni makakwarta-kwarta ka man gapon ugali kay ti pabangkot dira nga natingwaan nga makuha nila ni why sang ano ni ka K5 garen gipabayan lang.
1: Yes, ara na sa higad dito sa guwa sang building nga nagsirado na kay 5 Ray. Kaya mo ni ginkwa sa mga suspect kiti ano na ang almost 2 years na according man sa caretaker sang building kay 5 Ray nga dira no naka ano itawag gin kumbaga blado gin haboy na lang ni kay 5 Ray ang ining transformer kay ti hindi naman magamit.
0: At iso ko ginhaboy ano why naman plano lagson sang tagiyan ni ang transformer kaging kawat.
1: Amo pa ni sa subong ang gina-coordinate sang kapulisan ta dugang no dito ya sa may establishment
0: pagpangawat kung ginpahigan nila kag ginahaboy nila kung para sila basura na kakita ni
1: yes.
0: Karen.
1: Yes K5 Ray.
0: Oh, sa aton sini nga mga K5 kag ti basiya abiya sang nagkuha sini scrap na mo. Sa aton sini nga mga K5 may tani ko nagsulod sa skudal to kag nangawat no.
1: Yes.
0: Nagsulod no.
1: Oo.
0: K5 Karen ti basi kag ano lang ah. Abiya di na mapuslan ginaboy na muna nga kuya kag ti kapin pa way naman to sulod ba ka ano ni ka sinang nagsirado nga baligyaan.
1: Yes, kag according daan sa nakakita pagid kay 5 Ray nga sang ginpalapitan sang nakapalagyo na bilang mga suspect ginpalapitan pagid nila may nakitaan sila nga doon may nagatagos bala nga liquid halin dito sa transformer.
0: Normal na siya aton sini nga mga ka K5 kiti transformer may ano gina sa no sa aton sini nga mga ka K5 medyo I do not know kung may mga liquid nga substance sa sulod ya but then sa aton sini nga mga ka K5 ti ang punto mo lang dira kung kinawatan nila o kung why na ya ginagamit ti man tuod sang ano mo sang tagiya mo ka K5 ba Karen, kaya caretaker, no? Balya, dugay na kunoy na boy?
1: Yes, according sa dugang naton niya pag follow up sa Sinaki 5 Ray, ang scrap, ang term niya scrap ang inang transformer nga dito sa tubang sang building nga nagsirado kay 5 Ray.
0: Sige. Salamat good ka K5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ang oras alas 5:36 sa aga.

0: Bago tabagya sa Lord Kirk magkakanto sa pinanaton sa Nick, mga balita sa K5 Western Visayas, kakwanto ka na yung balita ni K5 Elmer Sable, ay nang isa kamilyon ng balor sa suspected sabo nga nakumpiskar sa isa ka-HBI sa distrito sang Lapus. K5 Elmer sa report, go ahead.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
2: Masobra isa kamilyon nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sa HVI sa distrito sang Lapus. Arestado sa ginkasang drug buy bust operation ng isa ka high value individual nga si alias Janjan, 44 anyos nga residente sang Barangay Kalubian Haro sa Barangay Mansaya, Lapus, Domingo sang hapon, Setyembre 13. Ginkasang operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6. Nakuha sa iya paghinakop ang 11 ka plastic sachets ang ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 grams kag sa diin ini ang may market value nga 1.3 million. Sa karon yara na ini sa kustodiya sa mga kapulisan kag mangapangatubang sang kaso nga paglagpas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Ang Extend Food Supplements sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramil Uy. Ang nagahatag sang manami nga sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang ekstra nga kusog kag bastante nga oras para kay misis. Ini si ka K5 Albert Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kadto kita sa K5 kamustahan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag pramati ara na nga aton sini nga K5 Western Visayas kamustahan, naka-standby na. Okay, kung wala pa, diretso kita sa reporting kay K5 Reggie Di Mayo. Kung wala pa, ara na. Okay, K5 Reggie Di Mayo, pito ka mga armas dutag in turnover sa kapulisan sa o kung sa kapulisan sa Banwasang Barotac Viejo.
3: Ka K5 Ray gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station ang pito ka armas lutang bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa mga indi lisensyado ukon illegal nga armas paagi sa restrict track and turn in ukon ang Oplan 3389 K5 Ray. Ang pito ka mga armas una nga gin na turnover sa mga barangay officials antes gin turnover sa kapulisan sang Barotac Viejo Police Station. Nagapangabay naman kay Fibreno ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station sa mga residente nga nagahupot sang armas nga makigangot sa kapulisan kag voluntaryo nga i-turn over agud nga malikawan ang posibleng paglapas sa kasuguan kay Fibreya. Padayon naman ang panawagan sang kapulisan sa publiko nga magbulig sa kampanya batok sa indi lisensyado nga armas lutang K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafemex, nakakapi ka na nagka-detox ka pa. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Oras alas 5:40 sa aga. Salamat kid ka K5 Reggie Di Mayo. Sa aton sining mga ka-K5. K5, kamustahan sa sining mga Trion? Purang aton sining K5 Western Visayas. Mga ka-K5, standby ka mo. Sa aton sining mga kuturan. Good morning kay Sir Norito Sumbong, kay Higino Sumagaysay, sa kay Ma'am Annalyn Bahade, Annalyn Bahade, sa aton sining mga ka-K5. Ka-K5, Ray, Coffee Tas, ang DTX Coffee Mix. One week man nga wala ko ka-update. Mayo lang kay ginpakunik kami siyang kapitan sa internet. Salamat, kid. Sir Rolito Sumbong dira sa Maynueva, Vizcaya. Sano ka mapuli ni Iloilo, sir? Ryan Christopher Batalyones, good morning ka K5 Ray from Sara, Iloilo. And kay Sir Kent Rapista, good morning sir, shout out lang sa Rapista family, Latombo family sa Barangay Kahigon, Sitio, Macaguat. Nagpapawatigin sa imo always. Salamat kid. Veli Alarilia, good morning ka K5 Ray, kasakit Batsagon. Nagatulo man ang luha ko samtang nagapamati sa imo sinibalita o tukay na to sa na, mga pamilya to sa nga na trap to kag nagkalasunog to nga mga pasahero mga ka-K5 siyang MV June Aster sa ton sining mga kuturan. Sige K5, kamustahan Western Visayas ha? Sa ton sining mga ka-K5 gaway pa sila i-chat ka sa ila sinada no? Update mo sila. Okay, dapat masunod na kita kaya 5:41 na sa aga. sa aton sini nga mga ka-K5.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
4: K5, kamustahan? Naka-standby na? Ano nga aton sini nga mga season? O sige, unahon na to ng ilo-ilo. Kunwari ang ilo-ilo, ilo-ilo.
0: Ilo-ilo ang banwa ko. Good morning. Nakapangapina sa Klinika DTX Coffee Mix sa kami dere sa Klinika o sa K5 News FM Ilo-ilo. Ah. Balik sa imo dira ka K5 Baby Gantalaw.
4: Ayaw! <yeah. laughs> Sabi ko anay kon baby gandang hari. Salamat si Ray. Sa Iloilo, mga ka-K5, katuan talaga ito, sini nga ka-Piz, ang Pilar ka-Piz, Sir Jobert Lago.
5: Good morning, Sir Babes, ABP, Sir Michael, and Sir Nestor, welcome, gagmayong aga. Kami din sa Pilar, maulano na ang kaagahon, halin pagkagabi. Kapan na ka-mighty sina, matagang signal sang Bacolod, back to you, Sir Babes.
4: Salamat gid Sir Jobert Lago katuan tang antike ang tambalang Miss Mar sa Sir Nestor and Sir Milmar antike.
6: Good morning Daddy Babe Sir ABP SM Jobert Sir Michael kampiyon ang signal ga sa antike ana ka inom raman kami kang kampiyon nga kapi ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo Bacolod.
4: Salamat kay tambalang Miss Mar sa antike katuan tang kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
7: Good morning, Daddy Babe. Si Robert, kag kay Sir ABP, Sir Jobert, kag Antiki. Good morning. Kampiyon ng signal, manayan na yan. Tiyempo di saman, pero kaina, may power interruption naman. Ah. O, naka-detect, coffee mix na kita, kag kampiyon ng signal, naka-mighty si pabalik sa imo, Bacolod.
4: Salamat kay Sir Michael Celorio, dira sa kalibo mga ka-K5. Sige, dire na kita sa atong sinadalag ko ng mga balita karon nga agad. Dire sa atong sininga pagpangalagad. Kato ang tanang Iloilo, Sir Ray Espeha Umalay, Iloilo.
0: Good morning sa liwat sa atong sininga mga pinanggaga mga taga palabati sa mga nagapanguna natong sininga mga balita. Kahapon nga daw nagpatigayon sa workshop and lecture ang K5 News FM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level kag 12 tanan ka mga college level para sa K5 News FM Iloilo Enter School Live Reporting Competition. Kung kahapon mera ka mudra sang Negros Island Region Radio Broadcasting, diri sa Iloilo, natalara naman sa September 27 ang pagpakitang gilas sang 15 tanan ka mga bulutuan sa sekundarya kag 12 sa tertiary level para sa makahawat-hawat nga kompetisyon sang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. So upod ang mga coaches kahapon, nagpatigayon sang workshop and orientation kag lecture ang K5 News FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sang aton mga kabataan sa patag sang pagbalita bilang isa ka mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa may K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga balita na no? Sa aton sini ka mga pinanggal ka mga taga palamati, isa naman ka drug buyback operation ang ginapatigayon sang aton sini nga mga operatiba kung sa diin kapin na masobra isa ka milyon ka pesos ka balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka makabig na high value individual sa distrito sang Lapu-Lapu's. Ginakilala ang ining suspect kasi alias sa Janjan, 44 anyos kag residente sa barangay Kalubihan Haro sa barangay Mansaya Lapu-Lapu's sa Domingo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 na tabo ining pagbayba sa iya, no? September 13. Suno sa kay saging kasang operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag-palamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sang ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yaray risang market value nga kapin 1.3 million pesos. Natala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
4: Salamat, good, Sir Ray. ay ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng... Salamat, DJ Sire sa Iloilo. Ito ang talang ato, sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
8: Good morning once again sa tumatag palamati ang mga nagpangunang balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tiko sa Banwa sang Panay mga ka-K5. Naglungtad kahapon nga dlaw mga ka-K5 alas 10 ang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon mga ka-K5 nga hinali kilamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo umunggo sa nasambit nga barrier ang iyang silinga Kawasaki 125 wala gid ta wala kaabot sa ospital matapos nga gindeklarar sa aton silinga tining pisyon sa Saruas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulam nga kabuhi ang nasambit nga biktima samtang ka I don't know kung kapigaduhon o kung sugo inisang paggamit sa illegal nga druga no. Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa o sinulod sa mga makawat, mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop na ginagamit sa aton nga mga manunudlo, mga K5. Tuno sa report sa principal nga ginbuksan, ginguba ang mga kandado sa eskwelahan, mga K5, sa classroom kag dito na kuha ang nasambit ng mga kagamitan sa aton mga manunudlo. Wala pa sa lead ang aton mga kapulisan, mga K5, sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz, mga K5. Samtang, subong naman nga adlaw ABP ginakuan man ginatinguan karon sa aton sa mga kaubalan sa K5 News FM nakapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwelahan sa secondary diri sa probinsya sa Capiz nagpartisipar sa K5 Live reporting competition 2026 elimination round nga ginbugusan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan kalakip na ang 8 pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ako na mga balita dari sa amon probinsya. Back to you, Bakuloy!
4: Salamat, Sir Jobert Lago, dira sa Capiz, mga kaki-5. Gato ata ng antike, hindi kita magpala topleng-topleng pa. Ang tambalang ni Smar sa antike. Tambalang ni Smar, antike.
6: Thank you so much, Daddy Babe. Si K5 Nestor lang dyan. Ayan. Sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes, darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay hamtik. Ang dyang top down halinja sa may Banwa kang San Jose pauli rin kunraad sa may barangay Lindero Tobias Fournier apang dimalas nga naglapaw dya or nag overshoot dya sa dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck. Sa kadya may pag-istoryahan ay rin kuno sa tanga kang pamilya kang dyang mga biktima kang driver kang dyang delivery truck. Samtang sa Banwa kang Sibalom kang nagligad nga Sabado kang gabi mga alas 11 media sa may barangay Alangan Sibalom baw magtatay manjaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbukto mga ka-K5. Nagakaturog kuno ang dyang magamay sa andang balay kang may nabatsagan nga may nagapanglibag kabangdanan nga sanda ka dyang nagwa kagrugturan na tabo Banwa. Nakita dang dyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay uraabla ko nonoy nga ginaparapitan kang dyang magbugto ang dyang magtatay baw ang tatay no'y ginlabo sa talinga porsyon kang ulo kag sa lubot samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang dyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang mga sospek na dakpan man kang ating mga kapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Maraming mga balita sa antike, balikan ni mo Bakolod.
4: Salamat gid Sir Nestor, mga kaki-5 dira sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: Morning liwat kay Febison Vices Negro sa Island Region kun may baybas dira sa Iloilo may amon man diya. Galing lima lang ka sa Shane. Ang suspect 51 anyos nga lalaki taga Banua ini sang batan pero nagakadto pa diri sa Banua sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma, no? Ang nasambitan nga suspect na baklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang bypass money nga 1,000 pesos kag sa body search may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga kaka-K5, no? Ang na-recover sa iya. Samtang duga natin nga mga balita, may duha kasunog din natabo sa amo, no? Kahapon, mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte, may natabo nga sunog. Rason, ginasugaan ng basura. Tapos nagakalhit na ang kalayo. Mailang kay araman ng mga kalapitbalay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kahit isabayad kasunog, ang natabo man sa Banuasang New Washington, mga kaka-K5, ginalantaw nga Rason Subong, kandila nga ginbili nga nakasindi dito sa altar mga kaka-K5, no? Mixed materials ang balay, kag although may bucket brigade, pero ang ibabaw na sunog kay mixed materials ang balay, kag kahoy, kag kawayan ang sa idalom, sa ubos, ang konkretong parte sang balay mga kaka-K5, no? Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babes, balik sa imo.
4: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga kaka-K5. Iningit patigayon nga reporting competition, broadcasting competition sa Negros Occidental, mga kaka-K5, ang sudad sa Bacolod. Wow! Gin-congratulate gin aton mga kaka-K5, ginkilala nga kampyon sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition ang Negros Occidental National Science High School, Victoria City, subong ako kagabi gid lamang mga kaka-K5. Luwas dire naangkon man sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga kaka-K5. Samtang naangkon naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduha nga pwesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amo ning mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod, hindi ko na pagibalik sa inyo.
0: Salamat kid, K5 Western Visayas.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Good morning! Bugtaw na kamuda! Alas 5.55 na mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad. Good morning at katita rin na mga padre sa may lapus! Kag-bilabold ang Klinika DTX Coffee Mix na itong tita. Hindi mo pabayaan ang Klinika DTX Coffee Mix ta. Alas 5.55 mga ka-K5, good morning sa atong sininga mga pinanggaga mga taga palamati sa atong sininga mga ka-K5.

0: kampyon. Nga sa Bisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa.

0: Nagusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Junie taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mahigo ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
8: DTX 500.
1: Masaligan!
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
15: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
16: K5 News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives.
17: Filipino.
18: Wow!
19: May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras, alas 6:06 sa aga.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
23: DTX 500 Morning Newscast.
22: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
23: DTX 500 Morning Newscast.
24: DTX 500 Morning Newscast.
23: Morning Newscast.
21: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Lunes, September 14, 2026.
25: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
21: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
25: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
21: Para sa mga pangulong dinalan, boylog kaginadulong sa atos kalawan sa ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, sarangit makabunig sa blatian sa diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500, agad balikawan man ang makamamatay nga balatian kasubong sang cancer. Klinika DTX 500.
26: Top Story of the Day.
21: Sa Top Story of the Day, sa aton sini mga pangulong dinalaan, ang PGH sa oko ng Philippine General Hospital nagsumiter na sang medical report sa kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Sa balita lokal, Guimaras isa sa pinaka-peaceful nga lugar sa rayon sa East kag Pilipinas suno sa PRO6.
25: Banwas sang Ahoy overall champion sa 5th CDSA Meet 2026.
21: Kag sa balitang regional, 11 ka mga puluyan sa Roa City, gintupok sang kalayo.
25: Para naman sa K5 and Network News, lalaki nga ginaligar na hulog o kung naglumpat sa San Juanico Bridge, padayon nga ginapangita.
21: Sa dugang nga mga balita nasyonal, unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte kag iya sa nga Salen, umpisa na nga talakayon sa impeachment trial subong nga adlaw.
25: Voting threshold mahimo magdubo sa 13 bangod 20 ka senador judge lamang ang nagatambong sa impeachment trial suno sa law professor nga si attorney Howard Calleja.
21: Sa balita sa lubas ang pungsod Pilipinas, utang sa lubas ang pungsod sa akon na nursing home sa Chile nasunog, 16 ka mga tao patay.
25: Sa balitang negosyo, utang sa luwas sang pungsod nagsaka na sa $154.93 billion o kung 9.60 trillion sa quarter 2 sang 2026.
21: Sa balita sa patag sang sports, Pinoy boxer Mark Magsayo nalutos kay Andres Cortez via unanimous decision.
25: Para naman sa balitang entertainment, Glyza De Castro malipayon nga ginanunsyo ang iya pagbusong.
21: kag para naman sa balitang extra special, duha ka lalaki nga hindi man kapid pero magkapareho sang itsura nagsakay sa eroplano nga magkaingod pa sang pulungkuan. Alas 6, Jess, sa aga, diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Top Story of the Day.
0: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
21: Sa Top Story of the Day, nagsumiter na ang Philippine General Hospital o kung PGH sa Sandigang Bayan sa medical examination report ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga nagapangatubang sang non-available nga kaso nga plunder. Paggagamiton ng report sa pagtumod kung kinahanglan pa nga magapabilin sa ospital si Romualdez o kung mahimo na siya ngay silo sa New Quezon City Jail sa Payatas kung sa di nakadetain ang iban pang mga naulamid sa flood control scam. Ginalauman nga magapangatubang sa Sandigang Bayan sumungalon sa PGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kung ang iya tiglawas agod ituad ang resulta sa independent medical examination kag kung kinahanglan pa nga palawigon ang confinement sang mamalidha sa ospital. Samtang ginpayag ni Bureau of Jail Management and Penology, BGMP, nga gilayon isaylo si Romualdez sa Quezon City Jail pananglitan ni Mando sa Sandigang Bayan kag ideklarar nga fit na siya para i-transfer. Si Romualdez, 62 anyos, ang nagapangatubang sang kapin 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman batok sa iya kag tatlo pa ka mga iban angot sa ginaligar nga kickback scheme sa flood control projects. Sa motion para mapabilin sa ospital, ginpayag sang kongresista nga mayara siya sang type 2 diabetes, hypertension, primary hypothyroidism, kag iban pagid nga mga balatian. Oras, alas 6:12 sa aga. Sa detalye na sa mga balita sa balitang lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
21: Sa balita lokal, Guimaras, isa sa pinaka-peaceful nga lugar sa Rayon 6. Ini ang balita, halin kay K5 Karen Barilla. K5 Karen.
4: Isa ang Guimaras sa pinaka-peaceful nga lugar sa Pilipinas, ilabina sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 sukon PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Naibaluan nga ang Guimaras ang may manubong nga accomplishment sa illegal drugs apang sa paatag ni Tuanyo nga nagabalanse ang ilang manubong nga accomplishment sa manubo man nga kaso sang krimen. Suno kay Tuanyo, humalin sa nagpungko ini bilang Regional Director sa Western Visayas atong Mayo 22, anum lang ang krimen nga natabo sa Guimaras sa dinlima dire ang nasulbar na sang kapulisan. Samtang kada anum naman kabulan ginavalidate sa mga concerned units ng PRO6 ang estado sang kada lugar sa illegal nga droga.
17: So kung mapapansin po natin kasi ang Guimaras ay isa sa pinaka-peaceful, baka hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong Pilipinas din. Yung pumagmula mo po tayo, ang kanilang 8-focus crime ay 6 at 5 po dito ay nasolve na. Kaya mapapansin po natin, nagbabalansi po talaga na makikita natin na yung kababaan ng kanilang accomplishments sa anti-illegal drugs operations ay sumasalamin sa kabuuang peace and order.
18: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
25: Sa pihak nga bahin, nagbisita si Police Regional Director sa PRO6, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa San Rafael Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Kahapon nga adlaw, Domingo, Setyembre 13, 2026. Kaupod niya sa pagbisita si Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Rasalan, kagiban pa nga miyembro sang iya partido. Ginpangunahan ni Tuanyo ang command visit and talk to men kag nagpakigbahin sa mga personnel sang San Rafael Municipal Police Station. Lakip sa aktibidad nga ilagin istorya among lima focused agenda sang Chief of PNP pati na ang dapat himuon sa mga police para mas mapaayo ang ila serbisyo sa publiko. Naghatag man si Tuanyo sang laygay sa mga personnel nga magpadayon sa maayo kakag responsable nga pagserbisyo.
21: Alas 6:15 sa aga. Sa dugang mabalita lokal, nag-domino effect ang Mitsubishi sedan, Yamaha motorcycle kag Mitsubishi SUV. Matapos na bungguan sang Toyota wagon and kagga Ford Mustang sa Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael, Mandurriao, alas 2:40 sang kagahon, September 13. Base sa inisyal ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Team, nakapark ang Mustang sa igad sang dalan sang ini ang nabungkuan sang Toyota Wagon sa diin yara sa impluwensya sa makaulubog ng limnon ang driver sini. Bangod sa impact, nagabante ang Mustang kag nakabunggo sa likod sang Mitsubishi sedan nga nakabunggo naman sa likod sang Yamaha motorcycle nga nagdasak naman sa likod sang Mitsubishi SUV. Naibruan nga gikan sa Barangay Tabukan ang wagon kag nagpadulong ang direksyon sa Benigno Aquino intersection. Gin citizens arrest naman ang driver sang wagon kag in turnover sa Iloilo City Police Station 5 para sa nagakaigo nga disposition.
25: Sa duga nga balitang lokal, nagluntad ang isa ka vehicular accident sa tunga sang motorsiklo kag tricycle sa Timawa Avenue distrito sang Molo alas 8:30 kagabi September 13, 2026. Sandig sa panaysayon sang kapulisan, nag-overtake ang motorsiklo sa isa ka auto. Rason nga nabungguan sini ang nagapadulong nga tricycle. Bangod sini gilayon nga nagresponder ang kapulisan kag responder sa amo nga area. Nakaaguman sa minor nga pila sa ang tricycle driver. Samtang padayon naman sa karon nga ginatsikyar ang kondisyon sang driver sang motorsiklo.
21: Alas 6, this is 6 sa aga. Pilason ang magkagugma matapos maaksidente sa ilagay na sakyan ng motorsiklo sa Sitio Batuan, Barangay San Lucas, Barotac Viejo, Iloilo kahapon sang hapon September 13, 2026. Giing kilalang duha ka mga sakay nga sanday alias Ray kag alias Nina. Lunsa illegal ang pangidaron kag residente sang Pasig City. Sunod sa inisyal ng impormasyon, pabalik na kung tani sila ployan sa Pasig City ang magkagugma sakay ang duag na blue nga rusi nga motorsiklo. Apang samtang nagabiyahe, aksidente nga nasangit ang jacket ni alias Nena sa kadena sang motorsiklo. Bangod sini nadulaan sang kontrol si alias Ray sang sa motorsiklo, rason nga natumba ang mga ini. Nakaagom sa mga pilas sa lawas kag palanakita sa nakalain nga party sang ila sini nga kalawasan ang duha kung sariin gilayo naman nga ginrespondihan sang mga kapulisan. Kaupo ng Bureau of Fire Protection o kon BFP kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO gindala ang duha sa pinakamalapit nga ospital para sa nagakaigo nga pagbulong.
25: Sa dugang nga balitang lokal, gin-checkyar sang Iloilo City Police Office akong ICPO, kaupod ang Police Regional Office akong PRO6, ang Central Philippine University, kadungan sang ila pinakaulihi nga adlaw sang 2026 bar examination sang September 13, 2026. Iniagin pangunahan ni City Director Colonel Wilbert Parella kag Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Parella, ang primary mission sa kapulisan amo ang masiguro nga safe, matawhay kag secure ang environment sa mga partakers. Samtang ginchikyar man sa mga personnel nga gin-assign sa lugar kag gin-inspect man sa mga katapos ang City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 6 o kon CECU 6 ang exit road bilang kabahin sang ilang nga security measures.
21: Ginbululigan sa pagkarga sang gilabanta apat kalalaki ang transformer sakay sa tricycle sa MH Del Pilarharo last 2:30 kahapon sang kaagahon September 13. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Police Station 9, may nakakita sa mga lalaki nga ginakarga ang transformer apang sang ila na ibluan may nakasaksi na nga ginahimo nila nagdinalaga ng mga ini kag ginbayaan ang ginkawat nga transformer sa subong. Padayom nga ginatumod sang kapulisan ang identity sang mga suspect.
25: Sa pihak nga bahin gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station ang 7 ka armas lutang bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa indi lisensyado ukon illegal nga armas paagi sa restrict track kag turn in ukon o plana 3389. Ang 7 ka mga armas una nga gin turnover sa mga barangay officials antes ini gin turnover sa Barotac Viejo Municipal Police Station. Nagapangabay naman si Police Major Francis Batalyones, hepe sang Barotac Viejo MPS, sa mga residente nga nagahupot sang armas nga magpakigangot sa kapulisan agud voluntaryo o kung voluntaryo nga i-turnover ini agud malikawan ang posible nga paglapas sa kasuguan. Padayo naman ang pagpanawagan sa kapulisan sa publiko nga magbulig sa kampanya batok sa hindi lisensyado nga loose firearms.
21: Padayo ng Batad Municipal Police Station sa kampanya kontra illegal fishing agod ba proteksyonan ang kadagatan kag pangabuyan sa mga nagapangisda sa banwasang Batad Iloilo. Sang September 12 sa barong adlaw, nagpatigayon sang coastal operation ng mga personnel sang Batad MPS sa pagpanguna ni Police Captain John Predic Padilla, officer in charge sang istasyon. Resulta sang operasyon ang pagkarakop sang isa ka persona, nagpagkumpiskar sang isa ka motor bangka bangod sa paglapas sa municipal ordinance sang Batad Iloilo nga nagadumili sa illegal fishing. Suno sa kapulisan, padayon ang ila pagpatuman sang kampanya agod ba proteksyonan ang mga marine resources sang banwa.
25: Samtang arestado naman sa ginkasang drug buy bust operation sa barangay Mansaya Lapus Domingo sang hapon ang isa ka high value individual nga si alias Janjan, 44 anyos kag residente sa barangay Kalubihan Haro. Ginkasang operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Sa diin nakuha sa iya paghinakop ang 11 tanan ka plastic sachets ng dapatihan shabu nga may kabugaton nga 205 grams. Kung sa diin, mayara ini sa market value nga 1.3 million. Sa karon, yara na sa custody sang kapulisan ang subject. Kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
21: Alas 6:22 sa aga, mga partisipante sang secondary kag tertiary levels sang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026 nagtililipon para sa ilang workshop and orientation program. May report si K5 Elmer Sable.
5: Nag-ipon-ipon ng mga participante sa secondary and tertiary level para sa K5 News FM Live
6: Ginpangunahan ng the station manager Warren French kag assistant vice president Ray Espea Umalay ang opening kag workshop program para sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026 sa gintigayon nga workshop para mahanas ang mga abilidad sa tagsa ka mga aspirant reporters. Nagpasakop sa nasambit nga workshop amo ang 14 ka mga partisipante sa secondary level kag 12 naman ka partisipante sa tertiary level. Samtang agud tudluan ang mga partisipante sa mga basic reporting and techniques, nagpakigbahin si K5 Christian Hagurin sang iya mga nahibaluan kaangay sang husto nga pagplastar sang balita. Sa piyak nga bahin, agud naman tudluan ang mga partisipante kung paano magplastar kag magsulat, ginpakigbahin ni K5 Sunny Punay ang iya nahibaluan sa pagsulat sang balita. Matapos ang tips sa mga anchormen kag bilang kabahin sang workshop, naghatag naman sang sample ang mga partisipante sang ilang mga abilidad sa live reporting. Lakip sa mga nag-intra among mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga bulutuan kag Universidad sa Iloilo. Nagtambong man sa nasambit nga aktibidad ang mga coaches kag mga ginikanan para maghatag sang suporta sa mga partisipante.
5: Report gikan sa Singnangan sa Lampas, Iloilo City. Ini si K5 ang sample para sa pagbuyon na balitang service na ito pagkalingaw sa Iloilo.
21: Oras, alas 6:24 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita na sa patag sang balita regional.
7: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional.
21: Sa Balitang Regional, 11 kapuloyan sa Roa City, gintupok sang kalayo. May ka-K5 si May report si K5 Rodney Dalanon.
9: Napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puloyan kag Restobar pasado alas 6 sang aga Domingo September 13 sa Barangay 8 Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon ginkilala ang mga tag-iya sang mga puloyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Jonel Alparaki, Jandy Gestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka Restobar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka restobar nga ginapanagiyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa balitang regional, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
21: Oras, alas 6:25 saga.
25: Sa duga nga balitang regional, bangod sa nabilin nga kandila sa altar, balay sa aklan, ginlamon sang kalayo. Ka-K5, Leonard Viray, sang K5 News FM kalibo sa report.
8: Partially born ang isa kabalay matapos ginlamon sang kalayo sa barangay Tambak, New Washington, Aklan. Sunok kay FO3 Enrico Namay sang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa ka konsyal sang barangay. Madasi nga nagpatigayon sang firefighting operations sang mga bombero. Ako lindi lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapin sa 30 minutos antes ini nga nai-deklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadama may nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga otoridad nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang investigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalayo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
21: Oras, alas 6:27 sa aga. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa balitang regional. Diretso kita sa mga balita na sa patawag sang K5 Network News. Lalaki nga ginaligar na hulog o kung naglumpat sa San Juanico Bridge, padayon nga ginapangita. May report si K5 Roger Tilana.
10: Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad para sa isang lalaking naibalitang nahulog o tumalon mula sa San Juanico Bridge sa Barangay 97, Kabalawan. Banang alas 5:41 ng madaling araw, kahapon September 13, nang makita umano ng mga tauhan ng PNP Regional Mobile Force Battalion ang lalaki habang nagsasagawa sila ng foot patrol sa tulay. Tinatayang nasa mid-20s ang lalaki at nakasuot ng itim na sweatshirt at itim na shorts. Agad naman na rumisponde ang Police Station 3 at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection, kasama na rin ang PNP Regional Mobile Force Battalion at Tacloban City Rescue Unit para sa search and rescue operation. Kasama rin sa paghahanap ang mga opisyal at barangay tanod ng nasabing barangay. Patuloy na sinusuyod ng mga rescuers ang mga kalapit na baybayin habang hindi pa rin tukoy ang pagkakilanlan ng lalaki at ang eksaktong mga pangyayari sa nasabing insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: Alas 6:28 sa aga sa aton sininga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
25: Sa dugang K5 Network News, isa ka nursing assistant arestado sa drug buy bust operation sa Manhuyod, Negros Oriental. Ka K5 Rufa Divero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
12: Arestado ang isang 31-anyos na job order nurse assistant sa isang by-bus operation sa Sitio Bakong, Barangay Balaas, Manhuyod, Negros Oriental, alas 8:20 ng gabi noong Sabado, September 12, 2026. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Kim Binata at residente ng barangay Tinauga na lungsod ng Bindoy. Ayon sa Manhuyod Municipal Police Station, ang operasyon ay isinagawa ng matauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major JPF Dagami, hepe ng Manhuyod MPS, at sa pagtulungan ng PDEA. Nakuha mula sospek ang pinaghihinala ang shabu na may bigat na 2 gramo at tinapay ang nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 pesos na buy bust money at isang maliit na 18 na pouch na ginamit sa patatago ng mga droga. Pagkatapos ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan sa konstitusyon, nila siya sa manhuyod MPS para sa wastong dis sa posisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
21: Oras, alas 6:30. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga balita national. Ang balita national, ginadulong sa Atos Kalawan sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Bulong sa ilan at ubot ng kaso sipon, mag-Klinika D3 Bio.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
21: Sa detalye sa mga balita nasyonal, igaplastar sa House Prosecution ang mga ebidensya angot sa aligasyon sang hindi matag nga mapatag na manggad ni Vice President Sara Duterte sa padayon nga impeachment trial sining Lunes, September 14, 2026. Kalakip sa una nangaw si Saon ang iya Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o consalens kag mga record sa mga kumpanya nga ginaangot sa iya kag sa iya bana nga si Man Scarpio. Tatlo katistigo ang natalana nga iya tubang sang prosecution kalakip na ang isa ka retirado nga sandigang Bayan Justice kag mga opisyal gikan sa Office of the Ombudsman kag Securities and Exchange Commission o CONSEC masobra 1,800 ka mga dokumento sa bangko buhis kag iban pang mga financial records ang ginahanda sang prosecution bilang kamain sang ebidensya sang Article 2 sang impeachment case sang Vice Presidente.
25: Sa dugang balitang nasyonal, mahimo nga magdubo sa 13 ang numero sang kinahanglan nga boto agud makonvict si Vice President Sara Duterte. Konvyente ka senador lamang ang legal nga makaobligar kag makatambong bilang senator judges sa tingon nga magpagwas ang desisyon ang impeachment court. Ini ang ginplastar nga interpretasyon sang abogado kag law professor nga si Attorney Howard Calleja base sa provision sang konstitusyon nga nagakinahanglan sang concurrence sang two-thirds sa mga miyembro sa senador nga present para sa conviction. Suno kay Calleja nga wala nalansang sa 16 o konvyente 4 ang numero nga pagagamiton nga balasihan sa pagsuma sang two-thirds sa baylo mahimo nga magbag-o ang denominator. Depende sa numero sa mga senador nga legal o kung aktual nga makaobligar sang ila katungdanan bilang senator judges. Sa karon nagapabiling nga 16 ang conviction threshold base sa naunang ruling sa presiding officers ng impeachment court nga amuman ang posisyon sang House Prosecution.
21: Alas 6:32 sa aga oras sa ito sinibarwa nga pagpangalagad sa dugang nga maritalyo sa balita national. Nakaabot na sa Pilipinas sa mga bangkay sang duha ka mga Pinoy seafarers sang nga Biyernes, September 11 matapos ang nagluntad nga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ginsugata ini sang mga opisyal sang nga halin sa Department of Migrant Workers o kon DMW kag sang ilang mga himata. Una nga nagabot sa pungsod sang September 8 ang 14 ka mga Pinoy seafarers nga sakay man sang MV SIDR nga nakaluwas sa insidente. Madumduman nga sang Agosto 31 ginigo sang wala pa may baluan nga mga projectile ang barko samtang nagabiyay ini sa Strait of Hormuz. Nagapatigayo naman ang DMW sang maidid nga investigasyon ilabi na sa manning agency sang duha ka mga Pinoy seafarers matapos ngang isa sa mga biktima nagpili nga hindi magupod sang iya na ibaluan nga maagi sila sa amo nga kadagatan.
25: Sa ulihi nga balitang national, tatlo ka mga alkalde sa Banua sa Maguindanao del Sur ang nagsungkas ang anom ka high-powered firearms, lakip ang caliber 50 machine gun nga gisurrender sang ilang mga constituents. Suno sa mga opisyal, ginbato ni Brigadier General Ricky Bunayog, acting commander sang Army's 6th Infantry Division ID o kuna 6th ID ang mga loose firearms nga nakolekta gikan sa mga municipality sang Sheriff Aguac ang patuan kagsultan sa Barongi sa Dong Sabado bilang kabahin sang padayon nga pagtinguha nga mapabilin ng kalinong kagsiguridad sa probinsya. Nagpadulong sa headquarters sang 61st Infantry Brigade sanday Sheriff Aguac Mayor Ahmad ang patuan. Ang patuan Mayor Dato Rasul Sangki kagsultan sa Borongis Mayor Alandato MA Angas Senior sa Barangay Kamansi, Banuasang Ampatuan. Agud formal nga i-turnover ang mga armas lutang kay Bunayog. Ang pagsungka sa mga armas ang nagresulta sa ginpabaskog ng kampanya kontra loose firearms ni Brigadier General Grimel Brual sa 61st Infantry Brigade, commander sa bulig sa lokal nga opisyales sa mga gobyerno.
21: Alas 6:35 mga ka-K5 dapat yan ang kabugusan ng detalye sa mga balita nasyonal. Ang mga detalye sa balita nasyonal, ginadulong sa Kalawan Sang Mighty Sea ang alkaline base ng vitamin C. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa luwas sang pungsod, Pilipinas.
3: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
21: Good morning, Ma'am Nimpatahala sang Uton Iloilo. Nakatutokid sa 88.7 K5 News FM. Kang nagapamati sa DTX 500 Morning Newscast. Kay Ma'am Herminia Tuando sang Barangay Kasalsagan, Pototan Iloilo. Kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Helen Sumagaysay. Good morning. Kag kay Ma'am Beth Edar Lilia, Sir Arturo Lilia Kag, sa kay Sir Benji Asurias, sang Rider Safety Advocates of the Philippines o kon RASAP. Alas 6:36 sa aga. Sa detalye na sa mga balita sa lubas ng pungsod, Pilipinas. Patay ang 16 katawo matapos naglunta ng sunog sa isa ka nursing home sa Chile. Lunsay mga tigulang nga residente ang napatay sa isa ka home care nga nahamtang sa Araucanía region. Pilaman ka mga tigulang ang gindala sa ospital matapos makaagom sa mga pilas kagpaso sa ilalawas. Naglabot naman sa masubra duha ka mga kaoras antes na palong ang kalayo.
25: Sa dugang balitang internasyonal, naglabot na sa 7,000 ang numero sang ginigos ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Sa diin, ginakabig ini nga pinakamalala nga outbreak sang nasambit nga balatian sa ilang kasaysayan. Halin sa 722 ka aktibo nga kaso sang Ebola. Nalista ang 3,398 ka mga napatay, samtang ginabulong naman sa karon ang 837 ka mga tawo. Ang nasambit nga outbreak, ang tugas ang Bondibogyo variant sa nasambit nga virus nga ika-17 sininga epidemya nga halin sa naaminhan na silangan nga bahin sang Ituri province. Sa karon wala pa sang aprobado nga bakuna kontra Ebola. Apang padayon naman ang pagpanalawsaw sa mga eksperto para sa nagakaigo nga bulong para sa among balatian.
21: Alas 6:38, nabatian ang detalye sa mga balita sa lawas ang pungsod gabuylog na ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa patag sang negosyo.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
21: Sa balita sa patag sang negosyo, nagsaka na sa kapin 154.93 billion US dollars o kon 9.60 trillion pesos ang kabugusan nga external debt sang Pilipinas sa uli nga bahin sang Hunyo 2026 halin sa ana US amount nga nagalabot sa 147.35 billion pesos US dollars sang una nga quarter. Bangod rin nagtaas sa 31.6% ang level sang utang batok sa gross domestic product o kon GDP gikan sa anay 30%. Sa piyag sa pagtaos sa mga obligasyon, nagapabiling nga mabakod ang liquidity buffer sang pungsod sa bulig sang 104.74 billion pesos US dollars nga gross international reserve o kon GIR nga sara makapundo sa mga short term loans. Naglubo man sa 9% ang debt service ratio gikan sa 9.2% sang nakaligar nga tuig nga nagapakita nga bastante ang nagasulod nga foreign currency agud bayaran ang mga kautangan sang Pilipinas. Ang peso US dollar exchange rate sa bungadlaw, ang isa ka dolyar nagabalor sang 62 pesos punto 68 centimos mga ka-K5. Alas 6:40 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Diretso na kita mga ka-K5 sa detalye na sa mga balita sa patagsang showbiz. Ang balitang showbiz. Ang ginadulong sa Tos Calvanza ang klinika DTX Beauty Soap. May guwapa ang palaya kag papayang sa langit. Makapakinis kag makapahamis ang imo sininga kutis. Maggamit sa klinika DTX Beauty Soap. Magpangabon para sa mapugis nga panit.
13: DTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
25: Para naman sa aton Balitang Entertainment, ginanunsyo sang aktres nga si Glyza De Castro ang iya nga pagbusong. Sa iya social media account, malipayang nga ginpakidbahin sang aktres ang iya maayong nga balita. Ginpahayag sini nga lubos ang iya kalipay, bangod makaangkon na sila sang anak sang iya bana nga si David Rainey. Nagbukbo naman ang ang mga greetings, no? Gikan sa iya mga kaabyanan kagasubong ang mga artista matapos mahibaluan ang iya nga pagbusong samtang sa pihak nga bahin naman mga K-5 sa patag naman sang international music. Nagbata na ang singer nga si Lady Gaga sa iya una nga anak sa fiance nga si Michael Polanski. Nagsugod ang relasyon sang duha sang tuig 2020 kag ginpahibalon nilang ilang engagement sang tuig 2024. Ginkumpirmar ini sang kampo sang singer nga si Lady Gaga apang wala na sila naghatag sang duga nga detalye kaangay sa pangalan sang ilang anak. Madumduman nga sang Abrel na tapos na sang 40 anyos nga singer ukon mas kilala nga Lady Gaga kag may matuod nga pangalan nga Stephanie Hermanota nga ang iya nga concert sa bugos nga Pilipinas.
21: Alas 6:42, mga detalye sang balita sa showbiz ang aton sining na batian mga ka-K5. Ang aton nga oras, buylog man nga dulong sa aton sa kalbansang Extend Food Supplement nga may makakaglabuwas ka nga sa ramakatag sang gana sa kama upod si Mr. kag si Mrs. Good morning kay Sir Tristan Wat Gulay Herlan Sumido nga nagapamatigid sa DTX 500 Morning Newscast kag kay Tita Rina Mapa sang Barangay Rizal Lapus. Alas 6:42 sa aga oras 3 sa DTX 500 Morning Newscast. Kaupon niyo sa Giyapon ka K5 Rayo Malay kag ka K5 Alira Apin sa mga detalye na sa balita sa patag sang sports.
13: DTX 500 Morning Newscast.
15: Balitang Sports.

0: Oras alas 6.43 sa aga sa ito sininga pagpangalagad mga ka-K5 na batian ang detalye sa mga balita sa patagsang showbiz. Diretso kita sa mga balita naman sa patagsang sports mga ka-K5. Sa balita sa sports, nautod ang winning streak ni Anay WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo. Matapos sa lutoson siya ni Andres Cortes via unanimous decision sang Sabado sang gabi sa T-Mobile Arena. Ginhatag sang tatlo ka mga judges ang parehong 97-93 nga score. Pabor kay Cortes matapos kontrolon sang Mexican-American boxer ang dako kabayin sang ila 10-round lightweight nga sambua. Bangod sa kalutusan, nagnubo ang standing ni Magsayo. Sa 29-3, lakip na ang 19 ka mga knockouts samtang nagapabilin nga wala sang pierde si Cortes sa 26-0. Lakip na ang 13 ka mga knockouts. Ang sambua kabayin sang Zofa boxing event. Kag-importante nga kagayunan kung tani para kay Magsayo nga magpabaskugon ang iya posisyon sa lightweight division. Alas 6.45 sa aga, oras sa ito sininga pagpangalagad mga ka-K5 sa aton sining DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa patagsang balita sa Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.

0: Sa detalye sa balitang extra special nag-viral sa social media, ang pictures ng duha ka mga lalaki nga hindi man kapid pero halos magkapariwang itsura kag magkaingod pa sa plungkuhan sa aeroplano. Sila mo sanday Neil Douglas kag Robert Sterling nga wala sang kang tanan si isa kag isa apang wala sang kinalis ang ila sini nga itsura. Ginpayag garagpong ko ang duha sa nga magkaingod nga plungkuhan sang aeroplano kag sa wala ginalauman ini sila ang nagatubangay kag pareho nga nakibot bangod kaangay lang nga nagalantaw sila sa espiho. Matapos ma-realizar nga magkatuhay sila sa ila sining itsura, dungan man sila nga nagkadlaw karagkuha sa atensyon sa ibang pagid nga mga pasahero. Bangod sini nag-selfie ang duha bilang remembrance sa ila pagkitaay. Subong man, wala natapos sa aeroplano ang ila pagupnanay bangod sa pag-landing na tukiban nila. Nga sa pareho man nga hotel sila nagatiner. Pareho nga estranghero, apang daw kaangay nga gingtagna sa kapalaran nga sila magtabuay nga ginsuguran gid lamang sang ila pag-abyanay sa sulod sang eroplano. May mga nagkakatabo ng K-5 alira sa aton sini nga mga K-5 pero sa aton sini nga mga kuturan no ulihin lang nila na ibaluan nga magutod gali sila magkapid gid man sila. Pero ang isa gin pa-adapt dumawon na no mga mo na nga story
1: ng K-5
0: no. Diba si Malay mo bala, magutod gid man sila. Wala lang slack balo, no? Abas yung isa to yagin pa-adapt or ina, sa mga ospital, kisa nagabayluhan na isang
1: nagabayluhanay.
0: Sa aton sini nga mga kakipay, mga muna nga cases mo, no? Case A sa teleserye mo lang mabalaan, pero gatuod na. Kasi may mga muna nga mga cases nga gina-feature bala sa mga program sa TV. Nga, abi nila, natingala sila nga na preslatura. May araan to that time sa Kapuso, Visika, Soho. No? Nga atong bata, natingala nga ang iyang kampang sa piyak nga barangay, sa piyak nga lugar, preslatura. Galiti mo kay magutod sila, ging kapid sila, pero ging pa adapt lang ang isa. No? Sa atong sini nga mga K-5, no? So basi malay mo ano balbas nila preyosman blan no ang korte sang tsura nila preyosman
1: ang mata do ka ano gid no pareho gid ang ila nga kasingkito ba kasingkito
0: ang lain lang dira no kung tawag sini no sa aton sini nga mga K-5 hindi man sila kapid pero nagangid ang gidang tsura kay isa lang ang tatay
1: isa ang tatay
0: oh amo nang lain pero lain ang nanay
1: tapos
0: makita sa asawa mo, parehas ka mo, tsura sa mata nga niya, sa aton sila nga mga kikipan.
1: Wala kabalo ang isa.
0: Tapos kagid, no? Dakop kagid. Sa aton sila nga mga kikipan, K-5 lira.
1: Both silingon sina, ang tatay ang may sala.
0: Dakop gani. Ang tatay, dakop mo. Kapit pa ko nga tsura sa tatay, no? Hindi gid ma-do-carbon copy gid.
1: White kinalis.
0: White kinalis gid. Sa aton sila nga mga kikipan, bati piho. Bata ko na! Sa aton sini nga mga K-5, ang pabangkot kay sino muna nga bata. Na
1: huli sini, pero hindi kulong ah.
0: Huli pero hindi kulong. Kahit anong mangyari, wag
1: aamin.
0: Aamin. Wag aako, no? Sa aton sini nga mga K-5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 6:50 oras sa aton sini nga pagpangalagad bayan ang programang Foro de los Pueblos program. Opod kay K-5 Christian Hagurin. Sa aton sini nga mga K-5. Kita ay kita boss nga daw. Same time, same station, diri lang sa mga nagapanguna nga estasyon. Sa K-5 News FM, Iloilo. Sa aton sini nga mga K-5. Good morning kay Ma'am Ning Ilomba, Gerland Sumido. Mayong agagid sa inyo. Nabatian ang kabagusan nga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si K-5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si K-5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo forever number 1 K-5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Good news!
2: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
11: Klinika DioFresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.

0: Ambisyo, yung D3 mga butika D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Ambisyo. Ang Ambisyo, yung may D3 mga butika.
2: K5. K5 News FM.
0: D3 Bio. Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas,
5: dapat hindi gidya,
6: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya si sang atay,
6: atay, no,
5: kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
0: Nagapalang durumbala

0: imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto.
5: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26, seal your fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Matakas, mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na.
0: DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: Epektibo.
1: Aramis
0: DTX 500.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
0: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
0: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na?
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: News.
11: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi.
12: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX 500.
18: Mahigro bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
13: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
18: Masaligan.
13: DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio.
18: Ang D3
13: nga may Physio.
18: Ang Physio
13: nga may D3.
18: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
18: Ang D3.
13: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
13: Yung may D3.
18: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
18: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Oras sa Pilipinas, las 7:10 na sang aga.
0: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Pabasko. Mas kinpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

Mayong aga banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan, Capiz, pati na isla kag probinsya sang Guimaras. Kaya ay ginataga sa ato mga tagpalamati sa bugos ng Western Visayas. Siyempre sa mga nagaupod sa aton online, lagi sa aton duwa ka Facebook pages na may almost 1.5 million ka-followers. Sa mga Ilonggo, sa bisan din nga bahin sang pungsod Pilipinas, kag siyempre sa bilog nga kalibutan. Ginaabi-abi ko gid kamo sa aton programa, Foro de los Pueblos, Forum of the People. Patupod ko siya ka K5 Ray Espeha Umalay. Kaya gusto niya ko isa lang. Petsa 14 sa mga ka-K5 sa bulan sa September 2026. Lunes na naman! Basta Lunes na naman, ganyang sugpon. Ito natakaan ka mo sa Lunes man. Ako ang inyo pinakabago nga ka-K5. K5 Christian Haguri. Updanay kita, tub-tub alas 9 sa mga aga. Sa pagtalakay sa pinakadalag ko, pinakamainit ng mga isyu lokal, nasyonal, kag iban pa mga ka-K5. Tutukan taman, pinakapreska, pinakamainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Idulong sa aton nga team of reporters, kag-standby na subong sa ila areas of responsibility. Karon dugay-dugay, makaupod taman ang K5 News FM Palawan pati sa latest development sa sining nasunog na MV June or Aster dito sa Coron, Palawan, mga ka-K5. Maka-istorya taman karon ang spokesperson asang more power kaya sa tunga sang sunod-sunod kag sige-sige nga rotational brownouts hindi lang sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bilog na nga Visayas gani. Pero diri sa aton sa syudad, san paano da may good news ha? Kay posible nga magnubo ang sukot sa kuryente sini nga bulan sang September. Nga tungod bala ini sa ginasiling sang Department of Energy kag sang Energy Regulatory Commission nga price cap o conceiling sa suktanay nila. Ibaloon ina karon sa spokesperson sang More Power mga ka-K5. Dili lang inatanan sa programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Kompleto sa mga balita at siyempre nagapamati sa tingog kag opinyon sang aton mga kasimanwa. Sa mga ka-K5 naton dira nga mga mangunguma, managpangisda, nagamaneho sang salakyan, mga driver, tada, mga bulantero, mga rasa merkado, o mga nagapadulong sa ilatag sa mga ulubrahan o kung may dulong ang mga kabataan, papangapi na kamo sang DTX coffee mix. Ako ya subong pa lang. Tayo gid nga importante gid. Upisa sa inyo aga mga ka-K5. Kabog, tawa ka mo blasang nami-nami gid. Tapos pangapi, detox do yun. Na akon morning habit subong. Padayunan nyo lang inyo ginaobra, kami diya bahala sa mga issue kag mga balita.

0: makita ding headlines sa lugayin nyo ko gamay nga pasin sa mga K5. Kamu na maguhan pa ko disang kwano ah. Ang amon ginakuti-kuti di ang mga high-tech nga dani. O yun sa amon umaya. Ari sa gali, o ari na o mga balantayan ng mga headlines subong aga sa aton nga pagpangalaga. Ang sukot sa kuryente sining bulan sa Setyembre posibleng magnubo. Ibaloon ang dugang detalye dugay-dugay sa spokesperson sa More Power Iloilo. Kag siyempre, balantayan man, kung may good news, may gamay nga bad news kaysa buwas nga adlaw, ginapananaw mga K5 nga magsaka naman ang presyo sang gatong. Sa balita lokal, ang duha ka pulis nga napalagyuhan sang preso dito sa Banwa sang San Rafael sa nagligad nga semana, ginkakas na sa pwesto suno sa Iloilo Police Provincial Office. Mas. May buy-bust operation sa distrito sang Lapus, mga 1.3 milyon pesos nga balor sa ginapatihan Shabu ang nakuha sa sospechado. Ang siyempre nasilita na gani kaina ang latest nga numero sa mga nasapuan or na-recover na nga mga bangkay dito sa nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Ibaloon ko rin kayo, basi makatandem broadcast kita with other K5 news stations all over the Philippines, mga ka-K5. Kung may tiyempo pa kung istoryahan ta, ining fire truck nga ma-responder kung tani blas sa sunog dito sa Makati, gindalasa, no? Ang naga-double park nga auto. O, ang tag-iya sini, ginisyuhan sang SOCOS order sang Land Transportation Office, mga ka-K5. Now, pwede ito naman localize because very common man nga problema dari sa ato. Actually, muna ginaugtasan sa mga responders, whether Bureau of Fire Protection o kon, ang mga volunteer groups naton, pati na gano'y mga taga-barangay mismo, taga-task force ACCU, ang taga-TTMO, nagaugtas no, sa pinagusto na lang ang parkingan ay labi na gin sa mga kitid nga mga lugar dari sa syudad, tapos densely populated pa, pinagusto lang sang parking, no, may mga salakyan, pero why sang grahe? O may sunog karon din na, di bumbero, kundi dala saon ang mga salakyan, mga ka-K5. Ginaimbitar naman ito mga tagpalamati, especially online. No, kung may mga comments ka mo, suggestions, reactions, wala naman ang asahi, isang pwede nyo palabot sa aton. Kung na-delicate man ang information, pwede nyo ma-send sa aton nga messenger. So kung na usual man lang, putang nyo lang sa comment section kaya tagatas na san siyempo mga ka-K5. After all, this is your forum. This is the forum of the people. Gusto tambalaan man ang inyong mga painu-ino pag-abot sa mga topiko kag mga issue sa syudad, sa probinsya man, sa Western Visayas o kung sa Bugos nga Pilipinas. Chekyaron tabi anay si ka-K5 Karen Badilla. Ngayon lang tanay ko na traffic situation nerda. Kung diin man siya subong nakapahamtang, ay karoon lang ng balita pati sa pagkakasapwesto ang duwa ka pulis. Actually sa nagligad nga semana, may istorya ko, isa ka former nasugataay lang kami sa mola sa politiko sa 5th district. Balya, ang kwento, nakapalagyo tong lalaki. Migo ni isang upod ko. Ang kaso, yato gali. Rape mga ka-K5. Ang iyang ginhimuslan. Allegedly, malang ah. Yaman ko nung nubya. O galing ang problema, balan nyo ko na no? Minor de edad. Ibisan nubya mo na iya, ibisan consensual pa nang ginahimu ninyo. Kung minor de edad, why kagida luwas mga ka-K5? Ang nubo mo na reclusion perpetua siguro, may panadaan bail kay minor. Rana si ka-K5 Karen Badilla naka-standby.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: K5 Karen, muni oras do rush hour ginis palibot sang syudad. Kamusta sitwasyon mo da?
2: K5 Christian, ang aton nga location diri kita subong no sa may Burgos Mabini sa
0: Wow.
2: La Paz. Diri sa tubang mismo sang ISAT University kung sa dinti light to moderate nga traffic ang maeksperyensyahan naton K5 Christian as of 7:21. Pero antes kita diri makaabot sa may La Paz, dito kita naghalin sa city proper especially sa may downtown area K5 Christian. Medyo mahulubugat na dito ang trapiko sa kagina paglabay naton dito K5 Christian, no? Duha luso na yang maghulag ang salakyan bangod man nga ti syempre Lunes subong aga pa tidamo nga mga kauturan naton ang nagahingagaw nga nagapadulong sa ila yang mga opisina, mga eskwelahan para hindi ya malate
0: direct dito sa may K5 Karen sa mga mabuot ang empleyado sang City Hall nga gahingabot nga hindi malate sa flag ceremony.
2: Yes, correct gid. Di halin dito sa may JM Basa, pagadto na to sa may Bonifacio Drive sa may Iloilo Provincial Capital K5 Christian. Ang light to moderate nga traffic ang aton nga maeksperyensyahan sa paglabay naton sa kaina K5 Christian. No? Then pag-abot ta diri sa may La Paz na sa na mention ko sa may Burgos Mabini, same man K5 Christian, tay subong paliko kita sa may Ilopez. Pa-Ilopez kita K5 Christian, no? Kay kung mahibaluan dere sa may Haro Cathedral ba o medyo mahulo ano man nada nga daan kung kisa kung maga hindi lang yan light to moderate kundi heavy traffic kaya kung kaisa ang maeksperyensyahan naton
0: kay choke sa point na daka K5 Karen kay naga-converge bala ang mga salakyan halin sa Manduriaw, may halin sa Haro, may halin sa La Paz, no? Bisan diin lang ang direksyon na.
2: Yes, correct, kid. Di, sa subong, mamayo lang gani kay why nagaulan-ulan eh. Nagamainit ang aton nga panyempo kaysang tinalikdan nga sinimana K5 Christian paglibot-libot pa diri sa syudad sang Iloilo, especially sa mga terminal naton, damo nga mga kauturan, tanong nga mga ka-K5 naton, ang nadugayan gid sa pagbantay sang salakyan or jeep sa mga terminal nga sakyan nila padulong diriya sa sulod gid mismo sa syudad sang Iloilo, kay damo kay kung nagaulan-ulan damo kita nagasakay sa ano eh sa jeep K5 Christian pero kung wala
0: nagapauna-una lang pa sa iro mo kasi ano mabasa ka
2: Oo pero kung wala lang man nagainulan pareha subong medyo mainit-init ang tiyempo makagina may nakitaan kita may iban nga mga empleyado sa provincial capital nga nagaalakat-lakat lang ya K5 Christian.
0: So, expect na mas bugat pag idang dalagan sa traffic dugay-dugay, maglapit na lang alas 8. Pero true tawhay, managuro dugay-dugay kay 5 Karen na.
2: Yes, kapin pag ko mga maglapaw na sa 8.
0: Makasulod na lang mga estudyante sa mga eskwelahan. Kung isa ka dugang manibis traffic kay 5 Karen, mga salakyan, bala nga nag-drop off lang bala sa ilang mga ginadulong sa ilang mga opisina or sa mga kabataan. So, nag-tiner papila ka segundos. Hindi mo pala ginagadugang papugot sa trapiko, K5 Karen?
2: Yes, correct. Kung kisa, ma-observe natin, diri bala sa may General Luna, kahit siyempre, dira ang St. Paul's, Assumption, Central School, San Ag, di mga police stations, pakita dira, di medyo ma...
0: Dabo yung intersection?
2: Oo. Isa ina sa masako nga dalan diriya sa syudad sang Iloilo kun oras niya sang ano ah kung pag inablang gadali kita para hindi kita ya malate sa aton nga pag-eskwela kag sa pagtrabaho K5 Christian.
0: Sige, balik lang ko karon kay 5 Karen sa imong balita parte sa pag-relieve no sang sinduo ka pulis sa Iloilo Police Provincial Office K5 Karen.
2: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: Batian mga K5 si K5 Karen Badilla. Ibot subong sa syudad sang Iloilo. Tugangan pag yung isa may mga vehicular accidents bla. Saan di magid major gid. Mga kwan lang mga fender bender tawag nila bla. Kagamay lang sa Girana, iti mapundo gid. Tanga lang Madrid, so ka kay tukot ka pa insurance. Tanga lang mo police report, imo na nagapatrasar pagid sa aton nga mga lakat. No pa kun maghaling kita sa aton nga mga balay. dapat tagaan gid allowance ang usual mga gina-travel, mga travel time mabi 20 to 30 minutes. At pagagid usually pagid mga 15 to 30 minutes pagid. Ang preparasyon mo na kuning kaso may mga unexpected matabo sa dalanon. May gamay kang allowance bla. Sa tong daan subong, why na ginapili ang traffic ko, ang paggutok sa traffic. Alin sa aga udto sa magabi. Sinyales mga ka K5 nga nagakuan na gid ah, nagaprogress na gid. Ang siyudad sang Iloilo, nagadamo ang mga salakyan, nagadamo man ang mga tao dere. Taga iban nga probinsya nagasettle down dere, nagatrabaho. O dere nagastar, dere nagapalangasawa, palamana. Dere nagaboard, dere nagailiskwela. Notice nyo kung weekends in the vlog, katuro tawahay man, ating iba nagapululi sa ilang mga lugar sa probinsya, sa iban nga probinsya sa Isla Sang Panay, sa Guimaras, nagahalog-halog. Kunting bon mo, kung ang syudad lang yung sa Iloilo nga population, kung sobram lang tungas milyon siguro, galing kay duganga mo sa probinsya, sa Iloilo, kag iban nga probinsya, milyon kada adlaw ang tao sa syudad, mga ka-K5. Ang ininga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Matilawan ko niya, matilawan. Matistingan ko ni next week. Basi kung hindi ako makilalaan na K5 Jess. Aga pa ng balik pa kita makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7.27.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
4: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
5: Di naman. Mas mabilis kasi dito, pag dito tayo dadaan.
6: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
1: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy, DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking putika. Premium. Nationwide.
10: Mare, may field ID number ka na ba?
11: Oo naman.
10: naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
11: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
10: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
11: Correct, Mare!
12: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
17: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4. Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
23: Good news!
22: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
22: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Good news!
26: Good news!
25: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
27: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
28: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
28: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapos Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extel!
12: Supplement for men!
13: Nortes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Balik diri sa Foro de los Pueblos, mga K5. Oras naton subong la 7:37. Liyog ko kay K5 Karen Badilla para sa Flash Report.
18: K5 News FM Flash Report.
17: May nabungguan nga babae ang nakabunggo, isa ka modernized bus. Ang detalye upod kay K5 Karen Badilla. K5 Karen.
19: K5 Christian Gindapata, no, sang pagpulong sa mga responders ang isa diri ka babayi nga ginabanta ara iya sa late 20s ang pangidaron matapos ini siya nga nabungguan sang modernized bus diri sa may barangay Burgos Mabini sa distrito sang Lapas subong lang gid nga aga. K5 Christian, based diri sa initial nga information nga nakuha naton, ang ining babayi patabok ni siya sa pihak nga lane nga going ang direksyon diri pa haro, pero ang ining modernized bus K5 Christian nagalang-alang mani sa pag-drive kay medyo may kadasigon ang pagpadalaga. Tinalabot niya gid ang babayi kag tinakaangkon gid sang pila sa agtang ang ining victim nga tigindalaman dayon sa ospital para sa mas dugang pagidno nga medical attention. K5 Christian.
17: Salamat K5 Karen.
19: Para sa Flash Report, ini si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: News FM Flash Report.
17: Madamo salamat K5 Karen Badilla. Flash Report gikan sa distrito sang Lapas. Pagutan lang ginahambal sa nagadugang sa pagutok sang trapiko, mga gamay balang maksidente, tinatabo gino. Kanta man nga kung aga nga daan ang iban nga mga drivers taga pakarira pakarira kuha pasahero ikis ah mga mamalulungan may nagtabok ang iban gulpi lang magtabok nga wala bala nagapanilag ni Lagway naga look sa left and sa right eh ba look sa left kag sa right ay pa nga okay lang ning utod na ton na dalasa no, sa modernized bus bungid lang mga aga mga ka K5 ko kay Miss Angel Tan sa More Power. Manamyaw tanay sa mga nag-upod sa aton subong online. Sir Nonito Sumbong, thank you so much, Sir Nonito. Balya damo da sila. Nagapangakig kung pahalinon mo sa karsada. Mamugid eh. Ang clearing, abi sir. Subong adlaw, pagadugay-dugay, balik naman na sa hapon. Sir Glandias, good morning K5 Christian. Dari sa service road, pakadto sa dungon, ginahimo nila park. Wow! Correct it. Amo nang problema, K5, kwan, Glenn. Okay, hindi man sige-sige, hindi consistent, hindi regular, ang pag-clearing sa aton nga TTMO, kung sang ASCO, mga dalanon ta. Tapos ang ilang nga clamp, isang gatos bilog. Hindi ba, itari kong si gatos lang ang nag-illegally park. Ma'am Lulit Fondal, good morning. Dr. Simon Ledes Maharo. Ma'am kay Sir Jean Ray Seaman. Ma'am Sir Arman Bacogway. Sir Melvin Garadal, Dr. Gimbal, thank you so much, good sir. Ma'am Nadeline Shautong. Amigo ko, Seraphine Celis III. Nagamonitor sa iyang salakyan samtang nagadulong sa iyang bata. Ako man iloy, nagamonitor man subong. Try talabot na si... Angel Tan ang spokesperson sa More Power Corporation na may dumayong balita kita nga paabuton na siningabulan sa September mga ka-K5 pag-abot niya sa suktanay sang kuryente dari sa mga areas of coverage ng More Power Corporation. Ang isa pagig ka good news kay as of 9:30 PM kagabi ini ha, September 13 ang yellow alert sa Visayas grid no, ginakakas na kay sang 8:50 sang gabi. Ang capacity sang Visayas grid is ara sa 2,410 megawatts. Pero ang peak demand, but sinigong balang pinakadamo ang nagagamit sang kuryente at a given time is just 2,120 megawatts. So may gamay nga oro allowance unang Mayo. May baluan man natin ng yellow alert nga nagina-issue kung ang operating margin hindi bastante no, para nga ma-supplyan ang requirement no, sang isa ka lugar mga ka-K5. Ara na si abyan aton na ka-K5 Angel Tan mga ka-K5. Sige, punta sa biyakan ninyo live na live si Miss Angel Tan, ang spokesperson sang More Power Corporation. Miss Angel, upod mo si K5 Christian Hagurin diri sa Foro de los Pueblos. Good morning.
9: Good morning, good morning man sa mga listeners and viewers sa inyong mga programa, sir.
17: Nakabaton kami information nga may posibilidad kay K5 Angel nga magnubo ang sukot sang More Power sa kuryente this month. Amo ni ang gusto nga mabatian sa mga Ilonggo. Kiti ang ilang nga panghakroy balaan mo man ga reply ka man gani kung isa sa mga comments personally nga pirmi na kuno why kuryente mahal gyapon sukot ano ka matuo din ang posibilidad sini Miss Angel.
9: Actually this is true, Sir Chris, no, kag maayong balita ni indi lang sa bahin sa More Power but to us all the consumers all of us are consumers mandiri because this implementation nga or like ang mando sang ERC or like this announcement this announcement is under ERC case number 2026-048 Sir Christian, no, buot silingon ining implementation ini siya sang secondary price cap for Visayas and Mindanao grids retroactive to August 2026 billing period pursuant to Commissioner's Regulatory Authority market oversight and ang ining kumbaga mandate man siya under sa IPIRA Reform Act of 2001. So, buot slingon ang matabo dere, may tikang ang ERC para mapanubo ining presyo sang kuryente nga kumbaga generation side pa lang ini siya ining last time naglabot sa masubra 18 pesos.
11: Mm-hmm.
9: Actually sir Chris, amutugan ni Hambalta maayong balita ni because gina-forecast na gid man nga by the month of September and October ma-reflect ining yellow and red alert status nga epekto sa presyohan na isang kuryente. Kay mga medyo grabe yun yung epekto sa pagtaas ng kuryente or yung yellow and red alert status sa Batsyagan, tagid ni siya, on the height of third week of August to up to now of September. So, ang billing period niya na is mag-reflect the next month. So, kung na Batsyagan ang severe nga status sa grid naton, by August, ma-reflect ina siya by the month of September.
11: Okay.
9: And by the month of September, ma-reflect ina siya by the month of October. So this is a very, very nice move, very, very good news for us consumers knowing the ERC has this kind of intervention para nga matapinan ng ating consumers with this high price of electricity during times like this, Sir Christian.
11: Okay. Ang pinaka-importante nga pamangkot, Miss Angel, mga pila ang projected nga inubo sang kada kilowatt hour naton dire. Pila gani subong August kay pila gina pananaw naton nga pagnubo sa masunod nga billing period sa September?
9: Okay, balikan ta Sir Christian, no. By the month of this September, generation side from 18 pesos, sa generation i-specify ta para do medyo klaro.
11: Mm-hmm.
9: 18 pesos kaning last time nga do forecast na nagwa man sa balita, no. This is a generation side gid lamang
11: as
9: sa tuhanay sa kuryente. Generation side pa lang na siya. But if ever gid man de right now, no, ginalantaw nga with this implementation magalabot sa 8 pesos like 8 pesos something ang generation side, so this is a very big help. So ang aton nga rates ang nagligad nga bulan, naglabot kita like August ni siya naton nga billing nga Sir Christian, no, naglabot kita sa 14 point, I'm verifying with the data kung pila ini siya to be exact, no, but it is 14 something kag wala kita nakalabot sa 15 pesos inclusive of all the taxes because last time gimpangitaan naton sa paagi to really mapanubuan ang presyo sang kuryente. We kumbaga nagtry kita nag-implement kita for how many times ang deferment because ang aton diri nga ginalantaw is to really lower the price. However, ang aton mandring forecast, katotohan ba ko kanina, Sir Christian, no, forecasted gidyang amount is if ever magsigisigi kagulan intervention, magalabot ni siya sa mas dako pagin niya presyo sa kuryente. Ay, last month, Sir Christian, 14.45 pesos 14.45. Per
11: kilowatt hour.
9: Okay. Yes, sir. Wala pa kalabot, 15 pesos. Ang ato na ginapagwa nga rate sa bahin sang more power is inclusive of all the taxes. Both silingon,
11: okay,
9: from generation to transmission, distribution, everything talang yung taxes na gina-implement, inclusive na ina sa ating tax, Sir Christian.
11: Okay. Mayugid, no? Hindi pa tama mahambal kung napilagid siguro ang buhin sa Suktanay, pero for sure manubo-nubo siya kasi may buhin na gani sa source, no. Kamusta naman na Miss Angel subong ang supply sang kuryente naton? Are we expecting less manual load droppings kag mga rotational brownouts tungod nga nagmuro establish nagwa kay gin-lift ng yellow alert status sa Visayas grid?
9: Actually, sir, ining lift naton, if I'm not mistaken, amo ni ang latest nga pronouncement ni NGCP just for yesterday.
11: Okay.
9: Tama, sir.
11: Oo, yes, sa kagabi lang gin-announce, oh.
9: Yes po. Kuna na siya everyday na siya nga routine sa aton nga partners on the transmission side ng NGCP to lift alert status just for a day.
11: Okay.
9: Kahapon, naka-standby kita for implementation of MLD around 6 p.m. But luckily, wala sila na wala sila sang kwan, wala sila communication to initiate sang manual load dropping. Probability si Mr. Christian mas kay makitantaman sa dita nga mas or may kwan, may ara sang vol, may ara sang margin sa capacity to demand around pero ni suru sobra
11: 200
9: plus nga megawatt. So this is a good news right now, Sir Christian. If naman sa kwan, if sa updates naman sa planta, we have this collective data nga gina-cluster naton and we are waiting kung saan ini sila mag-online. Sa kay ang major gidre nga mga planta sa Cebu no nga like offline right now and we are also waiting is ang technical upon ang Terma Visayas Unit 1 with 169 megawatts September 15. Ang Terma Visayas Unit 2 by wala pa man isang date kid, but hopefully this September man siya. Kay nag-online ini siya sang August 31, however nag-trip off initially what, and then sang September 9 nag-trip off, and then magahulat naman kita sa inisyo mag-online. So plus ang iya ka PEDSI Unit 3 around 150 megawatts on October 3 pa, and the rest ni Sir Christian ang mga planta on the Mindanao. Now why we are talking about this plants nga amuning ginasuryahan ta when it comes sa yellow and red alert status, because again the real problem here is the supply. May mga ambal gan, may nabatian to gan isa question ng mga ambal nga. This is not already a battle between distribution utilities sa Visayas, but asking for enough supply na right now.
11: Okay. Sakto ni ang information kay K5 Miss Angel nga ang Mindanao medyo nag-donate na di sa aton sa ilang solo-sobrang nga enerhiya sa nagligad.
9: Last time, Sir Christian, it was really really a good news ang nagbalik ang mga planta nila sa Mindanao, Sir Christian, because naka-export na sila sa aton sa from Mindanao to Luzon.
11: Okay.
9: However, sang gabi nga tor pagkaaga, nakabalita naman kita nga nag-trip off ang plan nila
11: sa planta. Short-lived lang to gali. Oh.
9: Yes, sir. Last time, naglambot sa punto nga zero to minimum, or zero to like small amount of electricity ang gina-export pa kadto diri sa aton sa Panay Grid.
11: So pwede naton nauman na Miss Angel, nga every time nga makulangon kita diri, pwede kita kaayo permi sa Mindanao?
9: Yes, sir. Supposedly, ang maginang emergency tayo usually last. For previous years nga ang ginasalbar kita nga despite of how many plant outage sa atin since 2021, more than 10 I believe 10 or 12 plants wala pinalabot ang derated nga pila mang kabilog. So really the Mindanao is saving us man, plus inilalago nga mga planta sa Visayas man nga like supposedly nagabulig sa aton. But mga times nga do medyo ginakulang kita tuod ni si Visayas gidi ang nagabulig man sa aton, sir, no. Kay ang sa Luzon, may ara kita ginatawag na transmission constraint ang tuod ako dako gidi ang sobra sa Luzon. However, ang linya nga halin sa Leyte pasulod sa aton diri sa Visayas grid is hindi makasarang or like limitado lang ang kuryente nga kaya pasudlon. So nag-aagi gid mostly diri sa Mindanao ang aton backup man.
11: Ang worry sa iban kay Miss Angel nga kung magpangayo kita lin sa Mindanao, may epekto ni sa presyo sang kuryente diri sa aton or do as is lang.
9: Actually, sir, supposedly kay di ba ang mga nga tawag naton technical and non-technical loss. So as much as possible, if ever nga sa Mindanao magahatag diba sa aton, do suru-subra na lang na siya.
11: Okay.
9: Ang ginasource tagid as much as possible here on the Visayas grid para ang aton nga losses nga technical loss is something do mas gamay siya compare on importing from other areas, kumbaga mas layo, no. But I mean, if ever nga kung kuryente ang suryahan, Sir Christian, mas maayo gid nga may kuryente ta nga i-supply compare sa
11: siyempre.
9: This will be the situation, Sir Christian.
11: All right. Salamat gid Miss Angel sa dugang information. We will expect siguro in the next couple of days may definite na kitang numero pag abot sa posible inubo sang kuryente sa Suktanay sa More Power diri sa inyong area sa Miss Angel.
9: Yes, Sir Christian, by September 18, mag-release kita sa official natin announcement. Kay, actually, currently, ang 18 nga na, Sir, tentative na because we are currently waiting with the announcement of the regulatory bodies sa ating competition sa IMAP kung pilagid man para we can go on na sa amount man nga i-produce naton and i-release sa public. Kay, actually, Sir Christian, on our end, we also want na mapanubuan ang presyo sa kuryente kag mag-stabilize sa internet kag makabalik na kita sa normal. I mean, this is also something that we are worried about every morning, Sir Christian, nga may ara kita.
11: Balang ko pati ikaw ga apektado man sa brownout eh.
9: Gani, Sir, actually. Amo nang budlay because tanan kita apektado. Sa in mana sudad or probinsya man asang Iloilo, tanan kita apektado. We are just hoping as soon as possible nga ang ating nga mga planta makabalik na online because this is the fastest solution we can have right now. Nga hindi na kita maghulat sa 2027 nga mag-amusin yung sitwasyon, Sir Christian.
11: Madam, salamat. Kag, have a nice day ahead, Miss Angel Tan sang More Power Corporation.
9: Thank you so much, Sir Christian. Nagmadam mo ganyan salamat sa programa sa K5 for giving us the opportunity to update and give credible information regarding on this matter. Again, Sir, madam mo ganyan salamat. Nagmayang aga.
20: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
11: Sa kwan pa, sa September 18, may anunsyo, guro, na formal ang More Power pilagi ng inubo sang suktanay. Tani ko mga dubo, mga 5 kapisos diyon no? Para nga halin sa 14 mismo no ibe. Ito imposible man eh. May ko ni hope nga this gets better sooner no, than it gets worse. Kasi tanan kita apektado. So tanan ni mga temporary ni mga solusyon mga kakipa. Na may gitani ko mayara gitaya nga bastante gidya nga supply sang limpyo nga energy. Mo dapat nang ginatutukan sang Department of Energy. Di challenge ni sa aton nga secretary. Duwa ka pa sekretary, duwa ka pa ang past secretary sang DOE, Antikenyo, subong niya taga Iloilo gid. So daw kita pang natamaan di sa Western Visayas aw. Ay nako. Abi pag ululubra ka mo kay kun hindi ka mo magubra sang trabaho ni atag sa iba na. Wala na kami negosyo nagkalapirde. Ah, may mga nagkala-hospital na oh. Nagkalapatyan sila oxygen. Mga negosyo nga nanirado. May mga expats nga namian tanong sa syudad. Ugali kayo di kagwantas ang kakulang sa supply sa kuryente which is a basic requirement sa isa ka-livable community mga ka-K5. Wala na, hindi. Nakuda mag-star sa Iloilo. Sabi ko tanong marit.

0: numero sa mga na-recover ng mga bangkay at pila na ang survivors kung nagdugang pa mga ka-K5. Ang ini nga porsyon gindulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Oras, last 7:57.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Nagapanubos ang imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: TTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
4: uh-huh.
5: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
4: mm.
5: Or palainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rikang.
3: Epic.
2: DTX 500.
6: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay, galik,
5: correct na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
4: Mm.
6: DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
5: Juices
7: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries